0: Semo he mo mamedi dula hantle horra ke ya bobedi tsebeletso ke le sedi dumela ngwana mme mesong ya boraro e jere matsatsi ya mashuma mabedi a metsume raro go di a loetse ho jwa mo lenteng tsebeletso na ke le sedi di thewa dikalaneng re tla hore nyana ya bobedi nna le wena mo mamedi re ya hore nyane ya bohlano o tswa jwalo pitso tsumane ka le mannate la re qhoba busiwo la ka le bitso ke veli mulo ke mvololo ke a uthia strata dumela ngwana mme kae ka pagae mo ka tswema metsi ena tsebeletso ke le sedi fm
1: mamela dikanane le veli mulo manda of kirela bra go go renya bobe ke la go renya botlano so go le sedi fm
2: dikewa dikanane le mvololo a uthia strata go le sedi fm fe Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng. Setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa.

0: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mme naha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
1: Baeti ba bane, nna le se le itukisitse. Palo ya matsatsi a dile o theoha jwale. Re leba paraleisini. Haeba o tlo eta le lesedi FM ho ya Bali entry, ditefello tsa hao di eme jwang. Ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke pekeke. E fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao. Nahana fela o so le mavopong a matla a lewatle. O ikaneile letsatsing la moo. O ithuta ka botjhaba bo ikgethang. Mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao. Yes, shake and say to men sabai. It's all how the papa. Tabe re le boema fofaneng ba matjhaba ba OR Tambo. Re lebile boithabiso bo sa lebaleheng. Mo re tsamayang ka di 31 October ho fihlella ka di 9 November 2026. Etsa bonnete ba hore passport ya hao e lokile. Hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto. Lokisetsa diaparo tsa hao. Mme o itukisetse leeto le makatsang mmoho le lesedi FM. Bankeng sa tlhahiso leseding e nngwe ikopanye le rona ho 087-292-7668. Mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa, dintjhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena. Phumulo ya hao e makatsang e se e o emetse. Hashtag lesedi FM travel. Bakelang.
2: Ditoha dikalaneng.

live. Mamedi metsotso e dula hantle ho mashuma mabedi a metso meraro ka mara hore na ya bobedi la boraro bekeng a motla le pule ke le bitsela pina thabo segonyane truly Mexico ntle le wena ke pine manati o ile wa yutlwa le yona tomorrow Brandy o tla ba teng mona Afrika borwa kgwedinyane ya tsitwe imbalentle le artist all I need ye mamari ke pina tse manati tseneng ko amoela ka tsona na nonglena la dikalaneng ho jwa mo lenteng o tla ntetsetsa a re utlwa mametsele sedi FM o le kae ka jeno night shift ngwana mmentsetsa majwang wena ya tsileng ya gana ntorontoro tsela e jwa ngwana mme mo lenteng mono re tla utlwa taba tseno ka ofela re tla ke re tla sheba hape ditaba tse itlhommeng pele re be le sehlogo mme re bone ka jeno maobane mo mamedi maobane mannenwa ya ka sehlogong wa sepolese neng re bua ka yena ke Lieutenant General Sibiya mme ke yena he mo mamedi re mmona hlella ka pele ho lekgotla la masetrata la Randburg mme nyeo ya hae e kenyeletsang apeto le ho hweba ka batho tšhediseditswe morao bakeng sa la 29 bekeng yane e tlang ka labobedi ka mantswe a mang o tla dula matsatsi a supileng ka mona ka kgosi Mampuru ho thata mo mamedi ka nnete fela re tla di bona a di tla tsamaya jwang go na le taba engwe nkutlwisitseng bohloko mme lelapa la lehlatsipa lena taba ena etsetse mane Mpumalanga e malahleng go utlwala mannenwa mo mamedi o ile a dula haholo ka mona ka Gauteng mme o na lebile hae ka mona ka Mpumalanga e malahleng jwale batho ba motseng mono ba ne ba sa mo tsebe hantle ya ba ba kopana le yena ba mmotsa gore ke mang a itlhalosa ba rotswa kae a re o tswa Captain Park Gauteng o ne a dula teng ha o sentse ka o tsho jwalo ba mootla o fihlela a hlokahala mo mamedi jwale ena ke nngwe e seng yona mo mamedi sepolesa se ile sa etsa kopo gore re a kopa setšhaba re a tseba le utlwile bohloko ka dipolao tsena tsa basadi empa taba tsena di tlweleng sepolesa se etse mosebetsi wa tsona mosebetsi wa sona fela go na le batho jwale ba seng ba keno ke botoutu mo mamedi ngwana batho tlhokaetse ba mo bolaile mane malahleni Mpumalanga o sentse fela gore ke tswa Captain Park ba gana lo mmona mme e nngwe yona tabeng ena mo mamedi go na le batho ba e reng ga motho a itsamela mo lo mmona motlhomong a tla ka moragae le ena o salang latela ke bone ka re o batla mpolaya e bana beso nako e nngwe re na le o bapala ka dintho tse kotsi mo mamedi taba ene botlhoko e amme mang le mang e amme lefatshe mme sepolesa se etsa mosebetsi wa sona gore tle re fumane hantlentle ke bo mang na ke phoso motho a dula Captain Park na ke phoso motho a re ke tswa Captain Park ke phoso motho a tla ka moragao ditsing tsa mabenkele le motho wa monna no mo mamedi mme ke a tshepa baitse ba ketso ena sepolesa ba tlatla le bona mme ba tobane jwalo le molao
Mbani jwale sepolesa se kupile ra re tloile ho nkela malao matsong. Me ba itse mosebetsi wa bo. Fela batho ba nahana ba tseba dintho. Ke ba no he ba bolaile ngwana batho. Mashuma mabedi a metse robedi mabedi metsotso. A kamera ho rena ya bobedi. Ke bona Gauta Godla o ngoletse mona re mvololo ke teng ngwana mme. A re ya ho renyane ya bohlano. Ke a leboa ke a o bona le wena Archbishop Tabo Joseph Machacha Mise ka mona ka Jagasfontein Japani re a leboa ngwana mme Freestata moo a re ntho di monate Tibello Nkgobo le Lady Brandy mana re le nna ke teng vele ha re o renyane ya bahlano. No ntate mona ona le bothata ntate ngola WhatsApp mona re utlwe hore bothata ba ha o ke ngwanetsi sibudi saka se ke se ratang mino monate re ho renyane ya bahlano ke Preston Pablo re ya leboa mamedi re thobeletsona.

0: FM.
1: 初ke bohlaseng ba hao bana.
0: Mamela dikanane le veli molo manda o fitlhela bora. Go bua go renya bobe, tsena go renya botlhano mso. Police di FM.
2: Mamedi o fela go le jwalo, e tsira mo hele shumela metsi ro bomme tsotsu. Pele wa tla horane ya boraro re be ka malope my mother Candy Stanton victim ke pina tse monate tse go bapaletseng tsona ka jeno o mo mamedi o kae o mametse le sedi ya FM songena o lo kae ngwana mme bua le nna o 086 000 3084 o ka nthumela jalo molaetso ha wa gatiso o 079 758 5066 rutlore o hlubaetse ngwana mme ntho di emejwang marero ha watsatsi lena o yeme ka tsela ifeng wena mo mamedi a ratwang ke nna wa lesedi FM ke ne melaetsa mona banna re pele re amane mohaleng re qale mona WhatsApp re utlwe mo mamedi o reng jalo ka ikene melaetsa veli molohi
3: madume madume madume ma volisto koma metso 86 DSTV channel ke masite wa lesande wana ka qoqwa makonkere dango
4: hashtag dikalani dumela dumela veza boy ke sithethi sibahle makhetha ka melody virginal khubuke 89.4 tsakoma metse till the last hour sithethi sibahle makhetha melody virginal thank you
5: dumela veni munoi mino o monate o qalang ka hona koma metse lekhubukela 90.3 ke ni mona fuse con rata maria masolutsane ke a leboha
6: Hola mavolovo, hola mavolovo, lo tlisa go thubika dikwana go tsa 89.4 go tsena ka tsebe go ya go nya bogalo mo tlhodi. Thuso mo thobi dikwana go tsa ke mavolovo, lo tlisa mo tlhodi.
7: Dumela veli. Go ma metse ka le khubula 1.6 ke le khono ma sabata ka mona ka la ga Tswana. Ya lo ena o re nya bohlalo.
8: Bolisto khotso ke strata ke passe ka mapha batho ka mona ka botshabelo o mametse lekhubula 89.9 ke le ka mona ka botshabelo pula yana ka mona ka botshabelo ntate ha re ya horenya botlhano danko o fedi
9: khotso mme a ntshewa khotso mme
10: ira ngwana mmele kae ke sekabe ngwana esi mona rth mona ha e kama kapa tenzenji ngwana mme ke di tsamela monnadi mo ntorontoro mona ngwana se ka utlwa patantsi o monnadi ngwana se o hlakile ndo ngwe ngwe tsamela monnadi ngwana mme tangi ya re o renya na botlhano
9: zo ndate mbalalo o mametse ka le khula 8.1 ndate ke mametse hanta taba zo zo mo di bua so that well that is for us to get a man
11: eh mngani mlo ikhotso mhlomphe ha ke dutse lwena ntate re thwa dikalani ndwena ka 88.4 ka damatinga bana mngana ka go yele ka tsela mngani mlo na yena ya rona e ka re en ka muthinya o sele jwale ho ha ye ka re en ka muthinya o sele ntweno e tsaitseng ka mono ka mashaleng ka mono ka bed bank ke nngwe ya diketsalo jale tse bontshang gore naga ena ya rona e nka mothinya o sele ntito wa ka ake gohang a re dumelelane le yona ena he ga e sa le yona ko tlhomphile ditamating di emme ka maoto mokanaka otso
12: Khotsong vololo outie strata mvolisto ke tsholo felo sitikelo mona motse thabong velkom go mametse ho 89.4 re ka ofela outie strata o letsa mmino o monate o re sibollang ha go lo ha ile sonta ha jena ke dutse lwena outie strata bodisaka ke a leboa kgotso
13: kgotso mvololo ke ne le wena fitlhela o ya botlhano ke memetse ga ntsho a re tsebisa ka diketsalo tsa gona jale ke leboa ke tselane tsebe Rocklands Bloemfontein. Thank you.
14: Aveli, Aivololo, Autostrada. Akomametse ntate ka hloko ka mino monate nate. Ho 88.9 ke ka mona ka Carlton Ville ku sasa le tumme. Ke ga le busetsa gauta ntate. Aye, ho nya bhla.
15: Dumela Mvololo Autostrada. Ke dutse le wena le khubula 90.3. Ke papi Mokwena Ramolotsi Fusion Scroll ha re hore nya bohlano tango
16: hello hello hello putini uphilile brother and the writer dihleli nawe putini apha emaxhuseni masiye ensimbini yokugqibela amen putini
17: hashtag dikalane mavolisto Ambolo bolo tshwere traffic masangane ka mo ka tswatswa thaba bosipa. A ne ke hola mo ba ne volisto mana. Ha ko tshwere 88.8 ma volo volo. Ke traffic masangane ka mo ka tswatswa thaba bosipa.
13: Ho tso volo lo o tia strata ko mametse ka le khubula 90.3 ya buang ke mmimi mona maokeng ha re yeng ho reng ya bohlano.
18: Tura le gologwe ke na roa na gunda go di zwipa go go zwipa ngwana matara ha e ke tau mo gana ma go di ya roa na o be na o qatela wa ngo a nda di
5: tumela vele tumela ke se bele ba lo ka be pena ke ma metse le sedi ka 88.1 ke le be pena ba yi
19: hello hello bonono bonono bonono khotsa khotsa ntate khotsa ka marana ka bonono e bonono go jile ka tsebe ka 89.9 ke le ka thaflaft ka Bloemfontein ka mo bonono are o reng a bhlano ngwana me ka mino mo na di bonono are o reng a bhlano bonono ke tshabala ka ka Bloemfontein ka mo thank you bonono
13: ho felisto ke ho no ska u tu ka mona ka makala ka le ko ba metse 88.4 hey ke pula di ena ka mona volisto di tsela di mpe yo yo hei tsela e senyeile ke pula ke a leboha thank you bye
20: hui Mvololo hui hui Autostrada abuti vele moloi hai leqhubu ke 88.8 ntse o dutile thaba Mfokeng ba ntse ba ka chila chila mo phumelela Free State hai Hare hore nya bhlano Godman go tla dipula fela di a fafatsa go bona diqalang ka moka free. Ayoba.
21: Morning Autia Strata. Ah ntse ke na lwena o fithela kana kwa tsane tsa chechelela kwa. All in order. Eh. Ntse re go bile ka thata le ba sebetsi moka moka hospital ka mo. Ke basta foster. Ka tabanjo ka. Tangos Autia Strata.
22: Ho tota tevedi ulte wa ka headset ka bona o ba metse ka lekhubula 88.4 ha ka yo ga ya hlalo tate
23: ke ma volo volo ke strata o tia tsaje ke ba pita me ka mo ga dela maso ka mo ko ma metse 88.4 tate ka mino mo na ke ma volo volo fitla o se tla cha ma volo volo
24: Mavolovolo. A di bitu go di tlhompo. A ntwe di akhanya di thiki di akhanya thiki la tshe. Go mametse ka lukhula 87.4 kilo o kuni ka le bwanda.
25: Mavolisto le kae mavolisto a ke mdini ka ika petsa na re itse ka ya go jile ka tsebo 89.2. Thank you Mavolovolo. Areng o reng ya bhlano.
26: Mela vele, halo bololo. Ke o mametse 88.8.
0: motsamaetlameni mona Clarence ha re hore ke botlhale ngwaneso tanki
1: kgotso volisto ke te post ke sa ba ntle go mametse ka monana kana 3.3 ka kgotso bothabi ha re hore ke botlhale bololo ngo
2: mamedi ke mela etsentseng ke yena mona WhatsAppong ya lesedi mesong ya laboraro e re ba metsetsong e robong le sekoto pele go tla go ra ya boraro di neo sefatsa o mane mapetle extension Soweto are velikiteng 88.4 ke a mona mona Shwalibe Nakani Bramford Top Fontaine 89.4 malaitso mong o re dumela o tia strata ha re ho renya bahlano ke ntibitibi moranyatsi a le frigini ya re ntodi tsa mamana a tuwa tseba mvololo madume o tia strata o re ha o hasa go tlhakile mpa dipina ha di le han manate o mametsa le mane vale ke a le bo mme ha o ntsebisitse tabeno ke tla e ngola fatshe mona re ya le boa haholo re mahale mane mo mamedi moeng dumela tsabele tso ke le sedi dumela
3: ntate mona
2: re tele ka ntate
3: bo di ntate mololo ntate mololo o bua le machine ne mona ka tle o mona ntate ntate mololo wa tseba ntate na ke tsebe go na ho etsa hala fela le fihlile letsatsi la nkgono nako e la seporofeto sa nkgono Mantsopa. Nkgono Mantsopa o ile wa re batho re tlo jana jwalo ka dintja. Ntate Mololo, ntho e mpe ha e sa bonwa e le ntho e hantlentle ntho e mpe a ke tse go na ge di nka jwang dintho tse. Ntate ntho e hlahile mola e malatlheng e mpe.
2: Ntate wa ka ke a leboa ka nnete yona empe e tshelwa ka mathe fela go tla loka sepolesa se tletsa mosebetsi re a leboa
3: ntate ha re ka ga gotlang fela rona ke le batho ba batsho a ke re gotlhe ntate
2: ntate mashine ne ke a leboa mohlomphei wa ka tshebeletso ke lesedi mo mamedi dumela
4: o shapo jang bololo
2: a shapo ke tsona ngwana mme ke mangoletsa le kae
4: wa le kholo ngwe le tsanda wona ka mona ka Carlton Ville mpoleng maende mbololo
2: dia jwang Carlton Ville mo
4: a o podi podi le ntate podi podi le mbololo le ke hola maobane ke hola maobane ke tsogala dimo ke ditenga tanga ta mbololo
2: o ho tsa mana a tike a tsepa ngwana mme
4: e ke ho tsa mana a tike o tsa mana ke mbololo
2: ngwana mme re ya le bua o le jwalo re o renya bohlano
4: a modie
2: mamedi tseding tsa ditaba ke tseno tse re di fumana hore e di bakeng tse di mpula yana e bang o letsile ngwane so gana ka ke le hlokotlhe ngkhono scout u bile re ipula tsena di sentse ngkhono ka nnete di sentse tsela tse sentse le mathata a ke bone tselene pakeng tsa ha o tlwa mona bo two spray pakeng tsa lady brand ha o ya bo tlokolene tjena o tsama o ya bo fixback e a se khale tseleno lukisitswe empa e fedile mmamedi e di kodi kodi tsena a se khale ka gola ke le ke selemo ka batse pedi e lukisitswe empa o ka hana e fedile tu tu tu tu me a o tsama mono pula.

0: fitla mo abani wela tla sa central etsela yimo e fedile fela chele dile ya tswa ya gena mo kotleng ya batho mabedi dumela
1: le ga mvelolo
0: re tele ga ntate
1: ke te mtswadi ai mona bua le mkwena mona ke Samuel ke tshipiso
0: tela kwena
1: e ka Frankfurt ka mona ntate David watsa le go lokwe thata bo bombo ba no go etsa hala ka rona ka le batho ba batsho
0: mm
1: taba ya go bentse ke tlo jana maru jalo ka ntsha tsa setsumi a ya ne pa hala ntwini hona jalo ntwe ba le go ba enkile ke to ba ha ibana ba ka mpumalanga ga go ba te ba thata pengwana o wa borona ha ya lo ka jalo ba ne jalo molao ko ono tsantsi mo etelle pilo ba ne re buswa ke country e nang le molao
0: mm ya molao theo ntate hantle
1: e ya tate mvololo jwale ha ba se ba inkela melao batsong ba tloetsa go tulo ya rona e tlhoke botsitso bane jwale ba nka ka molao ga o sebetse ande molao wa rona o tiisitse letsogo jwang kapa jwang dintho tse tse tlhokang molesepolisa le ba molao e be bona batho ba nkang bohato
0: e se le botoutu ka nnete ntate wa ka o bua nnete mono ena ngwana motho a tlhokale le mobolae ka setlhogo ka ntho a sa e tsebeng
1: Eya mvelolo ka nnete ha e le jalo ka utlha strata e tlhile e tswa taolong e bontsha gantle go jalo naga ga rona e ya mo e bane gore e ya latlhea e tswa mošheng jwale
0: mme baetsi ba ketso ena tlameya ka nnete ba fumane kotlo e maatla e fetise molaetsa o ba bang
1: ke lebile gagolo mvelolo ke mokwena ke tshipiso ka mona ka Frankfurt e se kareng ba molao ba ka tlameya go emela ka maoto gore mo plastici ba etseba go gang batho ga ba tshwanela ba inkele molao matsogo
0: ke ya leboa kwena
1: le buile ntate wa go be le tsatsile mna tele gholoke
0: lo wena fela ngwaneso mamedi jwa lo kwena o bua nnete mona le mrana bishop o ile a matabina sepolesa se itse bile re itse lieutenant Dumisani le general Mkhwanazi ho thusetsa banna be re batsepang be re bone mosebetsi ya bona entseng re e bona e ba ileng ba bua ka yona empa batho ba setoutu fela ba iketsetse ntho tsa bona gore ngwana batho ga ba mo tsebe aforika borwa mona mang le mang o na le tukele a o tsa gore wa ntseba o qala o mpona mo ga ke fitlha moo ga se tabe gago ebile molao ga o dumelele motho moai ofe kapa ofe a tsamayantse a botswa gore wena o mang o fitlhile jwang mo phutha ditšhaba ga re o tsebe vale moo mang wena hai yo ntweni ke tlolo ya molao ke sepolesa ba dumeletseng ho etsa ntho ba ka emisa vene ba re ntate e o mang o tswa kae e se nna ke le veli mona le bagotsi ba ka re tswa o nwa dikhotho kwana re tsamaya re botse batho gore le o mang a re o tsebe mona motho e mong le mo o na le tokelo ya o tsamaya gotlhe ka ra naga ya gae ya Afrika Borwa me ha ona motho ya nang le matla ka molao ya tlameng wa botse motho e mong gore o mang o tswa kae re qala o bona mona me ha e be le bona motho le sa motsebeng le belaela se itseng le tsebisa sepolesa gore na le motho re mmona mane metsamaya ya re e bone hantle e ke le sepolesa le ke le ilo sheba mono e seng lona le seleng ka dikoto le melamo le ile o botsa gore ai yo ntho engwe molao a o edumele mamedi dumele
2: lamboliso
0: ntate le kae ngwana mme
2: wa etokee lamboliso ma legodi nthoana mo lebogolocation wa lesanda wana
0: yela ntate legodi
2: mboliso ke ojile ka tsebe ke le ka mona ka Kimberley ka mona ka taimane ka 99.9
0: dia jwang Kimberley moo
2: Mvolisto ile fa fa tswanyana mpane he o no chisa mtsare mvolisto
0: a o ri a le bo ntwa di tsamela mana di le sanda wana
2: mvolisto ke rata ro ma South Africa rona matle modimo tla re arabela kana ko ngwe South Africa rona ire ratang e tla loka thank you mvolisto
0: ke a le bo ntwa tele khodi le se di dumela
3: yela mustafi
0: ngwana mmele ga ntate
3: ke tele ga
0: ntwa di mana ding wa nish
3: Mr. V, ko mametse ka 89.2 ke le mafahlane ntle mona Mr. V, o bua le skema ke menta twana di lingyanyana. Ha re o re nyabhlano Mr. V, ke itebo ela ngwaneng.
0: A shapo ke tsana

0: ngiliyo kulo lo orchestrate ikona lo ke karatanda kina lo 87.7 arieng urunya bhlano danke
1: iya davelie are mfela god malaka emonadi emonadi nze kujile ka tsebe ka linda ka mona ka pitori ka mona Sibilo sa offload empa mara mo tlhokile hano santsa no jilele sa robet nyana ka style la busadi bro go bona David empa mara mo tsa ma metse hano ne se nshaba nala ha ke tla go tshavile a se ka kwana ya grai salute
2: volis tu ma volo volo a tia strata ntse ke o ma metse ka 80.4 mo la vele mo no ke mo la mea thoni enda te dise so ke re ha re ho ka nya bo hlanga mo folisto tango
3: ah oni moni moni le se di fem vololo ai te bo ma metse mo fana semzini realwe na mo nya bo hlanga ke nka te bule ka mo ka katle o ai realwe na vololo
4: Kgotso just rata ntate Mvolistwa ntate bophelo ba lefatshe bo fetohile empa se bophelo ke kone setšhaba sa rantshwa o ka sheba ntho tse etselang lefatsheng mona bana ga ba sa hlompha ba tella mehleng ya kgale re ne re tseba go hlompha batho ba bagolo gona bale ntate ai ke kotsi fela ntate ke ntate moleko section w ke a leboa mvolisto hai go boima ntate o thata fela morena o teng a re kgomamele re rapele ka thata ntate wa ka
5: kgotso vele tse ko mametse ka 88.2 ke na ke tswa ka qwaqwa ka mona tseki loi tanko
6: mesong
7: o kgosetsana ya kwele o nna le dilotsana ya tobileng

0: Mamedi mwana mametse pressa wa tla bine manate thojana ya tesele are ke mofumane mosadi wa magonthe ke mofumane mosadi wa sibili fela mosadi wa sibili tla me ube antle ube package felletseng o tsebe o pheya tsebe o hlatswa o dietse tsohle ska ba na fetang ke pheyang a monate o feta jalo ka monna e bo tla mpolaisa borotho le mahe bosibu le motsheare ha ke re ke mofumane mosadi wa magoe tlameya ke tsebe la ke batla go reka dijo ke le ka ntle kwana ke fete lebenkele leno ke re banna mofumadi wa ka ya ei wa hata pizza ske ka ja ka ntle ka kwana ke ro ho ke lo fumana borotho le mahile acha icon yale ntho tseno ka ofela di a kenella mono he mo mamedi di tsamaya ka ofela ke package e felletseng le ha loen lona bo mere fetola o re mofumane monna wa sibili monna wa magonthe fela jwana ya o hlokomelang ya o tshwereng hantle ha ona ntho ntso sang fumane motho a usia motle ya manala ya hantle ha u a ke tsebo phe papa hle nana papa u a ba thumba modimo rona re a ja bontate me u tla me mfumadi a phe a tsebo monna ka watla monna ka ke tatele o tla ja dijo tsa hae Temnad sentse tudisitse metsi mfela ho atwe fumane di matha ka hodima metsi e ile pampa mekana a ntsa ruentse moro baby khodu ka a sebetsane le di khodu mona mamedi ke pine mana te press a sebele tsong ya lesedi thojana tesele o vuyo yonke lesedi o ile wa yutlwa le yona Black Diamond Ipano ye Cool and the Gang ba batlile le bona ba re Cherish Basuka Ayanda Ntanzi mamedi mashuma mabedi a metsume di pele o tla hore no ya bone ka bona mtswalla ka tsheya mona Paul Marumo ngwana mmejwalo le ka sonda motsiare batho ba ntse ba re ba ja 7 colors wana so mahili tie ho tshisa hi baby ri kuetse juza ke batla di jotsantle tse monati tse nang le tatso skampela fela ba utludisa ga a ke peile ha ba na sernal bo youtube mona di page na tse matla ba se ba le ruta ke mahala di class tsa opeya ho monna le msadi mahala hala hala hala lo ha o sa tswana le gale kwana hore e botle inanela go spinach ya o skenya cabbage or malana eng ha isa sebetsa ntwin mamela re shebe ditaba tse itlommempele ka jeno ho tloa maobane mane e ke di fing mo mamedi re utlwile taba ya hore sepolesa se ile sa fihla lapeng ha le tona le beletsweng ka thoko na kwana la sepolesa me itse ha ba tsamaya ba ile ba nka mohala wa hae me re bone le yena ntsha statement ore taba tseno ke nnete ke kgatlo la bobedi jwale ba etsa jwalo re bone hape maobane mokomishinara wa naha General Fani Masimula diqoso tsotlhe tse kgatlhano le yena mo mamedi di hlakotswe semmuso KwaZulu Natal mane baahi ba kwa mashu mo mamedi ba tshwenyeile ha o lo ka mrapo lawo ya barutwana ba babedi ba sekolo ba ileng ba thungwa ha ba bararo ba ile ba tswa dikotsi bana ba babedi ba hlokahetse ho tlaleho hore barutwana bana ba ne ba letsileng e yang sekolong ha se hlopa sa banna se hlometseng se sa tsejweng se hlaha se fihla se bathunya ke ntwe botlhoko ka nnete taba tsena ke tsamane province ya KwaZulu Natal kwa mashu mmamedi lefapha la bophelo Gauteng maobane ka labobedi le re le matlafaditse boitukisetso le mehato ya o beya leitlho le o netefatsa gore dinyewe tsena tse tsa lefulena la ke lefulena banna ele ntho ena ka ya timavele moloi ao banna e nketsa fang ao mvolisto e nketsa okay hei banna ke no e gutla momamedi jale e ne hle e nketsetsa moferefere lena la monkeypox he momamedi ke lona le lore dinyewe tse tharo di ne di tlaleilwe Gauteng mona jale lefapha le itse tabena re beile leitlho gore le seke lata ga re phethela fela mane UN momamedi go tshwere seboka sa bomashome a robedi a motso mongwe baemedi ba seboka itse ga tonagolo ya Iseraele Netanyahu ha ema a tlwelela sethale mane a tlo o bua bogolo ba bona ba ile ba tswa ba re ke ke be ra omamela Netanyahu gobane ka nnete ga o gantle ba ile ba ema ba tswa ba tsamaya ba re sala o bua o le mo mmono ga re ikene ya gago mamedi ke ditaba tse itlhommeng pele mona go lesedi FM ka jen dingata fela re ne re o fetsena tse pedi tse tharo mamedi ka jeno a ke re tlo bua taba ena setlhogong sa rona mamedi re re bone ga motho a sa tlhokagetse re bua kore motho o fumana bua leleme lebele ome motho a bue o bone phatle mmona go tlhaile methapo a bua ka motho a sa ile a sa sa utlwe fela ga ne a phela motho yo na ne re so ka re utlwa re bona lerato lena le re le bonang a sa phomotse borokong ba e ba o qetela fela ga sa tlhokaetse a robetse mono re re bone metlholo e e tswang ke batho momamedi ba ka etsa gona ba etsa gwane ba etsa gona ba etsa gwane ga mpa motho yo na a ne a phela ga a na lela go bona gore banna tseba ke na dijo ka tlong ka mona ei ngwana mme re tla o bona re tla ga a tlhokala fela go tlhaya kgomo ga di e kana ya diketekete re bona a rekelwa yona re bona go rekelwa lekase lena lena fela a ne a phela ga a ne a kopa thuso momamedi o ne a sa ifumane na momamedi re thusana e le ka nnete re le basotho kapa re ratana fela ga motho ya se a tlhokagetse na momamedi re a thusana e le ka nnete kapa tšhe motho a sa phomotse borokong ba e ba o qetela lerato ke gona le bang teng motho ga a phela ga re mo thusi ga a sa tlhokagetse ei taba le dipalesa fumana o rekuetse o qalang go di bona tsekana le koleke mane lefung la motho fumane motho a ntse a ketitse pedi a re ha fela motho yo ne a ne a phela a bona kapa nako e nngwe a kopa gore ke kopa legolo fela ke mpe ke fumane mokotla wa ditapole wa tseba go boima ka tlong kapa ke fumane phofonyana ai ga o mofe e mongwe a e sale a balea lapeng o lebetse batswadi ba gae o lebetse ntate ae o lebetse mmae ba neng ba mo thusa ba thuswa ke setšhaba ba fumana diphalelo o a sebetsa o sebetsa gantle e re ba tlhokagale o tla bona wena ebile ke bone moafunga morao tjena go na le bo dipere le bo ditonki tse e tsamayang ka ntho tseno batswadi ba ya ba phela kapa motho yono a phela a so ba etsetse tsone go raka ba lopala a ba lopala a banke ba lopala madipere ba ke ba utlo mona a ditlahla se ditsa makapela kolo ya mofu a sa pala malo ipala mapere motswadi go baneng mo mamedi re ratana ha motho a sa hlokahetse le rato lena le ba matla ha motho a sa ile mpa ha phela ha re etse letho le ha ka tla re wa tsiba ke na le bothata ho tsena ai ke o tlontina ke o ke o ke o ke o fela o ka thusa no hlokahetse ene wa tsiba o ile a fihla maobane a batla 5 randa ha o ntate modimo ene ho ja ka mo fa 50 randa na heish ha o modimo ene ke le ka mmona ka mahlong hore ha hantle ho tsona tlo re ba bae a tlwa mono o lo reka kgomo e tenya hampe fela o ile a hlola fa motho 5 rand 086 003 0584 079 758 5066
1: mona Holesedi FM nalwena re jalo ko ke nako ya o tshosa tse molimo lenaneong la
0: ke tsa o ditaba mo mamedi ke o file tsona he e re ke utlwe tshebeletso ke Lesedi mo mamedi dumela
2: dumela molole le kae
0: ntate ke a phela o petse hantle
2: a re a phela ntate
0: ntate maikutlo a o reng tabeng e re buang ka yona
2: ntate molole maikutlo a ka ona mono tabeng e ntate molole wa tseba keng di-society tsena ntate di-society tsena di sentse ntho tsohle ntate di society ke tsona tse nkile matla mona bo mafung a bo abatswadi ba go ntate ke le hlatsi ipala ntweng ntate wa ka u le wa hlokala hona mona Natal Street mo ntate ba ile ba ha ba ka ba metsetsa dintho tsene ba etse fela jwale ba ile ba monkela tshelete tsa hae bankeng tsaneng a di sietse dikolo tsa hae
0: hana pela o no mhlokometse society hana pela o no mhlokometse wena
2: ntate ne ke mhlokometse ne ke isebeletsa contract nna mpa ne ke mhlokometse
0: ntate ke a leboa ke lebile ntate mashinini e re tle ka mona
3: tumela golola ke tsosa o
0: matsa ha o batho nkana kwe kana kwe matsosa ebo erre re santse re le tabeng
4: mbololo una le ntshwe nyana direct translation a bitwak ka se kwa ga tala di case tsa
0: erre fete e ka mona ntate re tle ka mona
5: thutpeni o nyanisile sibone ne moto ezinhle i family kodwa le minyaka yonke ifamily okanye imoto A1 asiboni bhute izinto ezenziwa ngabantu abamnyama kupeyintwe nezindlu kuvaswe igardini imihlolo into esizibonayo ubhutbini eyi zizinto zasemzantsi amen
0: lebaka ke lefe momamedi re batla go fumana lebaka le etsang gore re hlolehe go thusana motho a phela re hlole o motsietsa motho a phela empa ha hlokahala ke hona re bontsang le ratolane le thusiana na e hloka ha phela empa sa hlokahetse
3: tumela mavolovolo o tia strata o bua le mmemi mo hlokwane mona maokeng mavolovolo a na ke motho o ratua a sa phela o hlumphua a sa phela o ananelwa a sa phela ha sa ile ha o hlokahale o etse dintho tseo o nontso sa dietse ha phela o hlotswe ke eng ho dietsa a sa phela ke a leboha mavolisto me mini maoke
4: mavolovolo hashtag dikalaneng ke mametse hlosa mavolisto o tshwere traffic masangane ka moo ka tswatswa thaba bosiu mabolobolo nnete ga iyo lefatsheng motho ha a sa le siko ba tla bua ba re he o na lokile he o na itshwere gantle o kile wa mojwetsa na a sa phela na mabolisto nna ke bua ka nna nna motho ke a mojwetsa ke ke mjwetse ke re mona o motle o tlini o skolo wa ithatha mona go paka o sa phela mona bale ska paka motho sa le siyo kapa o se mo rekela gomo ya bo diketekete kgolo ha di mona ba ne sa le siyo o no mo rekela di etana phela o tshwere traffic masangane ka moka tswa tswa thaba bosiu
6: Veli jubela, jubela, ke sebele ba loka bepena. Ke nnete veli, batho bana ha o phela ha ba o paki, ebile ha ba o thusi, empa tlokala. Ho tlatla batho ka meinsuro, ba o inshorile lefatshe lohle, ela lefatshe ka bophara. O e mong le mong ba tla o hlaha, ba bolele ka mokgono o lokile le ba o no sa loka, nta ke tsebe ke ntho tse etsahalang. Bye!
7: Eh belisto belisto belisto madume ngwaneso ke Paul Makau de Vendiza ba e a ke tsebe nthenge ba go ke ka pa re thabela a motho a sa ile se papana ke tsebe tswa ke ke re bua ke nnete e ba motho a thatu se motho a ntsa phela ha bu ka ena ntsa phela ma ga hloka etse e a u yetsa motho na lokile ampe a qala go bona motho na lokile ha tsena lefu jwang o ba o bo bo le fu joang he he le fu se ho mara ha ntse phele ho sa go
8: hela hela volo hela ma volo volo ngwana mme se di ntse di ntho ge di etse tsa bomponeng pride ngwana mme mponeng ho rat ho ko o etse tsa o etsa di ntho o tlo tsebo ro resource no hey o bone ra ntse ba ka lefu la mmyo ya ka pola ntatwa ya ka pola ngwana bona ona ntseng a ke re le se tsaba se tletse mo ngwana me o tletse o tletse batho ba mifuta futa o swetse tsa sela fela mbomponi empa motho ona hana a phela o sitile go etsa se o la me o metsa sona ngwana me a ngwana mari thusa le le batho ha ha re thusa le le tsaba sa rantsa ngwana me thutso tse re batla o dietsa ga dietsetsa bomponi mpone nna ke na le bogodu empa bogodu bona o sitile go bo bontsha nakong eo motho a ne sa aphele a bona me ke bona ebile thuse e jwale ngwana mose se tsang molemo ona mme a ena molemo tutu bo mponeng mpone ke morekese le ka sele jwang mpone ke ne ke mohlabetse eng e kana e kana mara o sitile fela go morekela better na phile pride mpone ngwana mme ai go roriswa tanke ngwana mme ke mo rena rante mo mothana ya breakfast lunch ha ile tsa busiwa mo rena rante ke ya le ba mavulo folo
9: no Mr Mbololo a tswa ke tle go jetse and that hangata motho a tloka hetse kona batho ba bonang molimo wa hae empana tsa phila molo mo hae ha go bona batho are na nnete o hang ho ha ba tsabela mona mona mona di fuleng ke ka ho lona nthwene ka e bona di hantle tsena ka mahlwa ka mabedi ke ipotsa ke re ha ba thoma modimo motho ha nantsa phela hantle o na ba family ya ene tsa khono mohlokomela mara no tsene ba bua ka yena e ka hona le ntho ene ba yetsa ho yena no ke nna ntate Moraki ka di jeng ka hare ka mona
0: ke le bo ngwana mme mane le selo le sena se makatsang batho ba tla geya le yaneng a bua a sa pati leto ha mofua pele ore ha mo batle selo sa ga ya sa tloka etse ke sena se tshosang le se DFM dumela ngwaneso dumela o petse ntate ha monate ngwana mme ke mangwe letsa le kae
10: wa enchumola ke tloga ka debele ka mona sa matsa ke le mane
0: ngona mme o reng wena
10: e ke tla ka so ba bona le go follow o tsaka gore re tlamele re khopole re khopole di tleng tsa rona tsa hale ba bo mkhulu le bontate mo se le ne le tsena e tswang ka go ke kumutu ka ha go
0: mmona
10: go khopola lo tsha Le go ka hono mo hopola ka se a tsamai. Ka mi salmata o tla hopola hore ha o shebile motho mo hopola hore ke ntse

0: tsaga ke meetlo ebile tsaga ke ntho ya batlang go di etsa tlwaelo ke re di etsa ga basotlha batswadi ba rona ga basotlhe ga a sa tlhokaetse gona ke nna bome se ke ketsa betegeo and-e batho ba shedile ba tseba bonaga owai ga a tseba ntsa sotlha ka ela kwela kao fela e se seo fela ka tseye tsone ke di bua teng ge e rata bomponeng bao ga o tleta ga motho a tlhokagala mola a so batla go etsa ntho tse le gore o tlosa di etsetse motho oo nako ele kwa tsholantsore wa tena wa tena aa pery ke nka bolelelang yone ke ya gore re rata fela gore kore e kaa ke semeilo sa gona batho ba bašwa empa ge ke ya rapela go modimo ga mpa tšhentse dikelelo tsa gona ke a lebo
1: ke lebogile gagolo ntate Thedise momamedi meraro metsotso a pele wa tla gora ya bone lesedi dumela
2: boliso
1: ngwaneso
2: maufaomaobo ka pretoria
1: mtswalelake
2: a mtswalelaka batho ba ba sana nnetema barato le fedile bathong borolo ntho ya botho ena a e fedile o tlya motho a itabantsha go alela samme go bena a babe moputso a tlaledisanta mona o ne a meka ga motho utlwile botlhoko o mongwe a tshabentshoga motho o a kula mona a tse mona ree ntheng death certificate ntong tseng di-i d a itswaga motho mona bolisto nako ya lefa e fitlha mona o kolekiwa o shota mona a ebe motho bolisto o tshwere tšhelete o thopito kapa o tla ntsha tsena gantsha
1: gantse letho
2: o ma gantse letho bolo ga o tsebe o llela o tshabile thabona ena ke yona banka o tletse or eng bolo botho bo fedile go gang batho ga bo sa re sana botho x ka iphamisa motho a dila mokhukhu batswadi ya ka ba dila mokhukhung mo enang borolo ba baketo ba tlhokala mme a tlhokaetse kapangtate ka beke fela o soeme ntlo mo bile e fedile gore batho ba mmone ba tlhaompreaepake ka lekase le jwang e lekase wa bona nyeonye ga nyeonye o ntse ntlentle man nao batswadi banake ka frant o sa etsetse nix ga o sana botho borolo o fedile tu bathong
1: mtswalelaka o eqetile ke ya leboa ngwana mme o eqetile
2: ke a lebo mtswalelaka
1: o bua ntho ya botlhokwa momamedi o utlwe go nkga pente ore pente ena ga se gale e pentiwe banna go etsalang ga motho a sa ile ke gona o potla kwang jale go tshwarwa mana o tshwarwa mane go lokiswa empa motho yono a nantse a phela o ne a dula ka ra ntlo enong e masobasoba maatla ntse a le teng a o re ka fumana dintho tsa go ilokisa mme a re bua tjena momamedi ke taba ya go eletsana ya go beyana gantle botho bogutlhe mme re ile itekola nna le wena re shebo re na nkgone yane ya nkgodisitseng le a se ke dula pretoria ke dula gauteng maboneng mona na go jwa maleng teng bethe ga e ntse e le gantle e wa tseba nkgone o ne a ntlhokometsitse batswadi a bantshile a nkgodisa na oa ja nkgono le a ka ba a fumana ena tšhelete o tswa mmuso momamedi o godisitse mme o letlhonolo o ntse a phela le wena motlhokomele tshebeletso ke lesedi momamedi dumela a ke a phela mme o phetse gantle
3: ke mogaufela volisto
1: a manate mme waka
3: wa tseba volisto lerato la tšhelete ke lona lena le re beileng mona mo re leng gona teng re letšhaba sa batho ba batsho goba re tlabe re ba tsetetse batho bana gotlhe mona ba sa tsebe le o tseba ga re qeta tshebedi re nka ditšhelete tsena kore re tlo kgatlhisa fela batho akere jale re a tseba go tota bo mang le bo mang le bo mang le bo mang ga re sa etsetsa enwa ya thotseng se re etsetsa bana ba tlang gore o tlo fumana setumo wa bone re sebeletsa setumo fela ntho re etsang ka batho ba borona eno yona ga eyo gobane ga a utlwe le ga go soka bua tse ntle ka yona ga o letho le o la le utlwang o itholetse o solele go o bua botle le makgobonthithi ka yona a sa phela thuso ke teng ga a sa thotse be o tlo bua ka ena goba ga sa utlwa ga ke re kgutleleng morao mo re latlhileng teng batho ba gale ba ne ba ratana ka tseleng e makaditseng ebolisa ga o ne o na le dintho tseno no

0: tsene ndi sebetsa hantle ya ba ho ba le motho ya kenwang ke mona ya ba ho ya tsamaya a ilo jwetsa di customer mabota le sebela hlola le reka makwenya mo sadi eo sebela hlola le reka nama ya monna eo ha di a butswa hantle ba phea hlama ka jenu lena di business di kgwebo tseo di wele di putlame ka le bakala monna le mo sadi a ile nga kenwa ke mona mona mona o kotsi o hlokomele hona le ba bang ba ileng ba thula makoloi ya ba bang ba ba thula fela ka lebaka la mona mona o kotsi baratuwa o tlo bone mona o rena o etsang wa tseba na mona o etsang mona baratuwa o tseba o ntsha mosadi ka hara lenyalo ka lebaka la mona a monele mosadi e mong a tsamaya lo jwetsa monna mosadi enwa gore ga seno ba mosadi wa gago etsa tsena le bo mamang le bo mamang fela go sena ntho eno e jwalo e be monna enwa o tlala mosadi enwa ka lebaka la lešano la mona e be wa arogana le mosadi wa gae mona mona mona o kotsi o tlhokomele o mametse mafube o walla gore mohlanka modimo mona o nsenyeditse mosebetsi mona o nkgaletse lenyalo hela mona mona o kotsi o hlokomele tswaga ka gara mona o seka ba buswa ke mona dikeišeneng ke a ba rata ba re jealous down ba re mona fatshe le re lentswe la modimo Pilato a tseba gore ba bona ba nnehela yena ka lebaka la mona mona o kotsi baratuwa wa susumetsa ba bangata o ile wa ba susumetsa ba etsa mekae fete ntho tse makatsang tlhokomela mona ka Kreste Morena amen.
1: Re a leboa morutikaba mafube re kopana gape le ena gosane mona go lesedi FM mamedi ke fetela go moifo wa makumane a mona le mane mantse wa Mofokeng le Moifo ke tseng.
2: Ke lebuile haholo kgaitsedi yaka Ocha Strata mamedi ntle le go senyana ko ha re le ko le gore re tsoa ka difingo makumane go sengona.
3: Ke tsama ke ya mo maitseng ke ga ke fitla mosebetsi ba hana ka record ba re record e confidential ba tlana fana ka yona
2: se se thi haufi le sealemo ya sahao o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le karabo le keletso tse o Moifo o mo fumanetseng tsona a thutse ding maikutlo a fapane committee ya nakwana ya parliamente mabapi le gore na moporesidente Cyril Ramaphosa o hatiketse boikarabelo ba hae ba molao wa motheo kapa tjhe. Mamedi re tla bua le lekgotla le shebaneng le ditaba tsa go tlhekefetswa ga basadi naheng ena National Council Against Gender Based Violence ka tlhekefetso le polao tse setlhogo tsa basadi naheng ena Aforika Borwa. Aforika Borwa, Lesotho le lona botlhe ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang le bele phele nna lebitso la ka ke Mantshiwa Mofokeng ha re teane ka moraitaba tsena tsa hora ya botlhano tseo re di balwang ke Kenny Modupi.

0: yet. Therefore, the bail application will start fresh on the 29th in the morning at 9 o'clock.
1: Ditaba di sale mothating ona sepolesa se fumane lengolo la legotla le phamela dinyewe le se dumellang o phenyekolla le o hapa thepa ntlong ya letona la nala sepolesa le filwe matsatsi a ikgethang a phomolo sentse mgono ntlong ya lona KwaZulu-Natal ka mantana. Mmoele wa hae Stembiso Mshingu o netefaditse sena maobane ka labobedi. Sepolesa se apile mohala wa selula o na le nomoro e e bitswang IMEI e ikgethang e ngotsweng lengolong le tswa legotle le na le phameng. Mkunu o neelane ka mohala o ka pele o letlwetha la gae mme a ikamaganya le lengolo lewa la legotla la dinyewe. Polelo ena ebile e netefatsa gore lena ke lekgetlo la bobedi sepolesa se apa mehala ya selula ya letona mme mohala wa pele o ntse o se o gotliswe o tsa dikgetho.

Komishini e ikemetseng ya dikgetho IEC ka bogotswane e bolala hore jwale bakgethi ba ka nna ba etsa dikopo tsa ho kgetha pele ho bohle bakeng sa dikgetho tse tlang tsa makgotla a metse. Bakgethi ba kekeng ba kgona ho ya vouta diteisheneng tsa ho vouta tseo ba ingodiseditseng ho tsona ka letsatsi la dikgetho, ba ka etsa dikopo tsa hore ba voute ka la 2 le la 3 Pudungwana diteisheneng tsa bona tsa ho vouta. Hore o kgone ho ingodisa, o ka etsa kopo ho IEC pele ho la 12 Mphalane. Mohlanka wa tsa dikgetho wa Western Cape Michael Hendricks o re ha ho nkgetheng kapa mokga wa dipolotiki o ka nehwa monyetla ona. O re ho bohlokwa ho bakgethi hore ba etse dikopo tsena ka nako bakeng sa ho etsa bonnete ba hore IEC e etsa ditlhophiso tse nepahetseng bakeng sa batho ba entseng dikopo ka nako. Dikopo di ka etswa online ho www.elections.org.za. www.elections.org.za kapa ba ka romela dinomoro tsa bona tsa boitsebiso ka SMS ho 32249. Ho SMS ho 32249.

0: ba bang ba ba tsietsi ba forum ya naha ya phano ya ditshebeletso National Service Delivery Forum botshabelo Free State ba na le tshepo hore boeta pele ba bona botla phethatsa ditshepiso tseo bodientseng boeta pele ba forum ya bo gakotse tokomane ya ona ya mohoa wa dikgetho ya dikgetho tse tlantsa magotlametse mme bo tshepisitse ba ahi ba le gotlala motsela manga o metro mesebetsi le menyetla moruong Foramo e boetse e tshepisitse o bula gape difeme tse kwetsweng e bang e ka voutelwa ke bongata ba bakgethi. Mosebetsi mmogo le rona ka mohelo o tshetotsi ke eno ka tse feleletseng.
1: Batshehetsi bana ba tlile ka bongata ba bona ba batla diphetogo. Leqine la mesebetsi, tlhokeho ya menyetla bakeng sa nka karolo kgolong ya moruo wa naha le bobodu ke tse ding tsa dintho tseo ba tshepang ha mokgatlo ona o tlo shebana le tsona. Dilemong tse fetang tse 30 tsa demokrasi, ba re dikgetho tsena di tla ba dumella ho tlisa tekatekanyo eo ba e labalabelang. Ha ba bang ba kgolwa ha mokgatlo ona o ka lwantshana le bobodu ka ha o sa tsepamisa maikutlo haholo dipolotiking.
2: Re bile le tshepo e ngata haholo hobane ka tsela ka buileng ka teng, re le ba le morolo o mongata haholo. Ke a tshepa hore tsohle tse ya tse re buileng di tlo phethahala.
3: Go latela ka mokgong National Mangaung Service Delivery Forum e sale e le teng e sebeditseng ka teng dintho tse sale e di etsa e thusitse setšhaba e thusitse batho ba bangata haholo.
4: Go tletse youth monana ebile ba bang ga ba kgone go finyelela ka lebaka la go tlhoka mesebetsi tshwanetse beneng ka nako ena batho ba mosebetsing batho re dutse monana ga re tsebe na re kopanya eng jwang ka lebaka la gore mmuso o busang gona jwale e sale o tshepisa batho empa ga o tlagele.
1: Mokgatlho wa NSDF o tlo iketela dikgetho masepaleng wa Mangaung. Modula setulo wa ona e le Mpotso Motoko o tshepisitse ba tlo ntlafatsa phano ya ditshebeletso kgweding tse tharo ka morago tshwara puso.
5: Ya pele re tla go qala ka yona ko etsa bonnete ba go phano ya ditshebeletso eo baagi ba mangaung ga leballa ka yona ba e fumana. Ditshebeletso ke yona ntho ya pele o bona jalo ka matlwana a metsi, jalo ka ditsela, jalo ka go phuthwa matlakala. And then nako e re tlo ipeelang yona kgwedi tse tharo tse qalang ga rona re nkile masepala wa Mangaung ke o tlo etsa bosho ba go fela ntho tseo di a etsagala tseno. Ya pele ke go capacitate ya masepala wa rona ka di-tools of trade le equipment tse tlhokagalang le o etsa bonnete ba go basebetsi ba masepala ba ya sebetsa e se ka batho ba tlang fela for overtime.
1: Motoko o boetsa tshepisa ba tlo thea menyetla mesebetsi ka o netefatsa gore tšhelete bakeng sa difeme e sebediswa le bakeng sa go thusa dikgwebo tse nyane.
2: Rena le already batho ba sentse ba kgona go etsa mesebetsi ya go bula difeme jalo ka bomme ba mokgele ba teng ba ntse ba etsa dikipa ba etsa di-uniformo ko o bona fela go ba fumana support e ba e tlhokang le o lokisa taba ya di-rates tseo ba dipatadisiwang gore ba kgone go bula difeme le o fumana support e necessary eo mmuso o ka kgonang go ba thusa ka yona jalo ka go ba thusa ka taba ya di-rates and taxes go ba thusa ka go metsi a fumane motlakase o rila ya bole ntho tsa go tshwana le tsona tse botlhokwa tse ka etsa mesebetsi le teng gape already na le batho ba sentse ba eme ba batlang go bona gore difeme tse tsa botshabelo ba ka kgona di sebetsa ke mpa fela go kinya fela ntho o tshebetso ba iba botshabela ba kgona se
1: mogatlo ona o tshepisitse ha o tlo netefatsa hore ho ba le ditshebeletso tsa ho rupella batjha hore ba kgone ho fumana mesebetsi tibello ke hore mogatlo ona o tlo phatlalatsang kgetheng wa ona ya iketelang setulo sa ga motse wa Mangaung metro ka la le shomele metso supile mphalane ke ka mohelo tsetetsi botshabelo.

Ha ke o lebue mantsewa mo mamedi ke o dumedisa. Sepolisa se fumane lengolo la legotla le phamela dinyewe le se dumelang o phenyekolla le o hapa thepa. Ntlong ya letona la naha la sepolisa le filwe matsatsi a ikgethang a phomolo Sentsu Mkhono ntlong ya lona e KwaZulu-Natal ka Manta. Mmueli wa letona Sthembiso Mshengo o netefaditse sena maobane ka labobedi. Sepolisa se apile mohala wa selula o nang le nomoro e bitswang IMEI e ikgethang e ngotsweng lengolong le tswang legotleng lena le phahameng. Mkhunu o nehelane ka mohala o ka pele o leqetho la hae mme a ikamahanya le lengolo leo la lekgotla la dinyewe. Polelo ena ebile e netefatsa hore lena ke lekgetlo la bobedi sepolesa se apa mehala ya selula ya letona mme mohala wa pele ha o so kgutliswe. Ditaba di sa le mothating ona motlatsi wa mokomishinara wa naha wa sepolesa ya kginnweng a nakwana mosebetsing Shadrack Sibiya o kwaleletswe tšhankaneng ya kgosi Mampuru Pretoria ka morago re a hlaele a kgutshwane ka pele o legotla la dinyewe la magistrata wa Randburg maobane. Lepolesa lena le maemong a phahameng le tshwerwe ka Mantaha mme le tsametswe ke diqoso tsa peto ya morwetsana ya dilemo di 18 e ka se tsana le go kgothaletsa ngwananyana ya dilemo di 16 go kena diketsong tsa thobalano.

0: dumela hlama mera tsabela tswale Sedia FM ka nnete ke na mbohle a ka libitswe ke monono a ke o siane a khaza ke twasa ke sentse kwa mala jwa ka di atlatse mo futhu le nana le le rata ntago breakfast show re tla hle roneletse lona ho tla o renya borobo mantse wa mofukeng le mo informa re le buile hle a o mamedi ba tsamaile le wena o fihlella kwa no ho renya na botshelela na ho tla o renya bohlano batla go tla o sane radio ho renya bohlano o fihlella hape o renya botshelela ba ntse ba etsa bonnete ba go qala letsatsi o tseba hantle re hoetsa lang sidika dikweng sena sa ditaba tse amana hena Afrika borwa le soto dilina tsa machaba eme re a leboa ka nnete ka mosebetsi ono gabane mamela tsebeletso ya Lesedi FM ke elaboraro ka jene lwetse hlola matsatsi a mashumi a mabedi a na le metso miraro monongwa ke 2026 dikolo di a kwalwa ka jene bones ke a tseba gore le thabile hampe mono mo le leng teng mamela tsebeletso ya Lesedi FM re kene jwalo ka DJ Zaka ha ke a makwa ena mbohle yona o ibinetswe ke Tebo Moruti mo ifofeletse ka jene ke monono ke ho a madume Hello
1: Africa bara so so fela sho le shoba le metso sibele fela metso so a fela so ra ga botsela the biggest about the drive ke tla go breakfast show le seria fam ke la bara so jo tse ga tsiri a ka gatenge la ga jo tse ma ba le ga ga tla khutla hape ka jeno ho jwalo ke nete ka metso tsa me tsena wa tseba jwang ka pa jwang thwa sa pa tukara jonito le che pate ba radio tswa fuga ke la go go dira mo khotsi wa ka dikolo di a kwalwa ho monate ka nete ho a futumala le ka ntle ka bona le a fela he ke la ka tlaba tshaba bambare hey diwa ke tsa bona maobane ine fafafafatsa pula fela ruta ho futhumetse diwa ke ntsengata ke a ipotsa wena o tswa ho le jwang mo le nteng thodi monate a ba re thodi monate wena karasen thodi motjotjo a re a thaba rutwa wena hore wena le thwa sa ho le gediong ho tlhela re nyane ya borobo ho tlaba bona teka nete dingata tsho go tshwara tsentsona etsa bona nete ba rutula o buletse rutula ma metse taba tsona ntse di ipetsa letsatsi le letsatsi ho ra engwe le engwe motsotso o molomong re tse re di utlwa ditaba tsentseng di ipetsa lefatshe ka bophara le ka kwalo kana eng rona ya Afrika Borwa tso tso hlele tsedi ntseng a tagi ditswege le nano lena la thagwa breakfast show ka la boraro ha o ke la boraro le monate ka nnete gona go tswaga le mafolofolo ke a tshepa lona o tswaga le mafolofolo chapat ka go dubedisa boso wa ka le wena a ka jeno ro wa moele le kae
2: morong ka mohaule ka the disco dancer DJ Thwasa le Comrade Jonito
0: Hello chapat
1: ntse le ha mo ntse le ha tsedi le le tswa jwa mmono wa jwa maemolodi mo wena chapat
2: Ah mwana meretswa ihle ntse fafafafatsa empa hantsi ke tla ke atamela feme mo le fumana ga ha ona letho
1: e go tlile batho ba ba maobane ba re ya fafatsa mo ba le ba le teng ke jwa mba nna o futhumetse ya monate ke
0: hey futhumetse ya monate
1: mo re le teng o etsa la bo mba nna
2: ah ile fafatsa empa ha ke nana mohlomo bo horeng ya bo bogo bo mane tla be re joetsa gona e yana ka pojwa
1: ka pa se lukisetsa mongadi pitso mosimane papadi a ya pele ntate ke mahlonolo
0: o tla ba monate
1: o tla me ile o be monate gaitsedi ya ka jwang ka pa jwang fela ka mpombolo ntontse ditse ma hantle ke a dumela chapter ya ntso la hlela le ihloka mo
2: a tshwana me hantle ke fatafata ba le motho ka hare ka mono na le mo ntso gona o fatafata ding a ntho ngwe le ngwe ntse tsa ma hantle le bashimana bana o bona la ihle e ka ba ikemiseditse o fe
0: a ga le boa chapter tla kopana le wena kana kwa teng
2: ke yota
0: khotso bana isa ke lrumeleng di voice note tseno le re joetse le kitika letsatsi la botshaba jwang jolo ka dikolo dikwalo ka jono le akwala na 0797585066 rumeleng di voice note
3: o tsiba pali e tshwanang le ya hae ngwana na ya sebetsang ka thata yana le ntoro e kgolo toro ya hae ke o aha kgwebo ya hae ya disaluni na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala ha o hloka hale hore o emele di kgwedi ho tseba deal or no deal south africa ke mo maphelo a ka fetoha ka pele fela e ka ba 1 randa ka ba 250,000 randa kreto e le nngwe motsotso o le mong ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha sohle di etsahala ka nako ya nnete o se ke wa fetwa ke deal or no deal south africa ho tloha ka mantaha ho isa labohlano ka metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC2
0: isa ke le romeleng di voice note tseno wa tseba ke letsatsi la hao hey batho ba re o abutikada le austwasa re thabile go dikolo di akwalwa and rutlile re ba bang batlapa ga diaparo tsa bona tsa botshaba di bakentse fapaneng ho tla tshwarwa mekete ya letsatsi la botshaba go ba ne dikolo di kwalwa letsatsi fela ka nnete pele re leketeka ge le naha ibile le letsatsi la phumolo kwa no Afrika Borwa jwa le he romeleng di voice note tseno ska le bala re jetsa romango ke na sekolo kae la o ka re jwetsa gore o grade mang o re jwetsa gore ha le kwala dikolo tse na le kete ka botshaba le tlabe le etsang lona sekolong sa lona ka pa dikwalo fela go rumelle re utlwe di voice note tseno mamira tsabetsa sa FM ke nako ya kgwatha mo

0: شما با بینه بسر رو بینید کنه به سرسو عرف کنه سر را اگر رو بینید در بیگست فانی درایو تا خواه بریک فرس شو ریزر بوا شلو که آل وای توتال پریس ان واشی به تبیلی کنی تری تا اکتوبر به تبیلی مود که به کمه یا تو نیموان که کمه یا تین سپورس گراوند ke mo gele nteng di tekete sa se di fumane ha o sile bo ke a dumela re tsa joang re se ke ga emela letsatsi la la ntho hey la ka bona le mo se fitileng ba neng ba batla go reka gate ba ile ba itshola gore ba ne ba etsa jwale bana ba le ba di rekile ka bona ntse ba ifetela fela motho a tshwere ntho go le monate ya
1: no di tekete ya fumane ha re ntse monyetla gore ba di fumane ka mona ka Compu Ticket, which is their ShopRite Checkers, bakalifumana ka teng le ka mona ka Web Ticket. Web Ticket, your Boxer, your Pick and Pay, bakhona ifumana, and also ka online, bakhona. Mara tsena tsa bo tsengotseng bo via Gogo le bo WhatsApp, ke di fraud. Ha re tlo bulela
2: ho ha. Bona letsa via Gogo.
1: Ha o ka tla le yone eo. A hlaile ntho o tsebe hore tla ba bothata o ke ke wa gona o kena. Re le ba modimo ka nnete for the support re bone batho ba ntse ba support ba ntse ba reka re a leboha ho.
0: Ke batla fela re ba hopotse ho qalwa nako mang ho kwalwa neng. A setsa bosuka o fela ke.
2: VIP ba thumba morena.
1: Ba tsontjo we.
2: Se sebetsa jwang
0: ba ne. Ba tsa jwang ba bo di VIP.
2: Re
0: sebetsa jwang ho qalwana komang ho kwalwana komang hape mohlomong ha o ka ama hore re dumelletse o tla ka eng a ke di baketseding ha o dumellwa tla ka eng dumellwa tla ka eng ya
1: re qala ka hora ya le shume le metso medi which is 12 o'clock re qata ka hora ya le shume bosiu e behe ka 11 o'clock re di ntsho tsa bona sentse di tala staging ho tloa ka 11 so re ke o hlohloeletsa gore ho tloa ka 9 o'clock etsa hore koloi ya hao sentse ya tumela watla o fumane black ya o dula because a ke re jwale o tla ka campchair ya hao o tla ka cooler bag tseba hore cooler bag ya hao e tlo chargewa le mating re ngotse re cooler bag ke 150 o tlo patala cooler bag ya hao mpa he ka ra cooler bag ya hao re kopa ho ska bana le ntho e bitswang botlolo. Ntho e bitswang botlolo o ska bana le bo kgalase ntho o kgalase fela ho se ke wa ba teng ha wa dumellwa o ka itlela re tlabe re na le di-food stall bakeng sa dijo tse tlabe di rekiswa re ntse gore di be ngata bakeng sa hao so di-food stall di tlabe di le teng parking ya hao tseba gore koloi ya hao e tlabe e tlhokometswe e le safe jale fitlha ka nako gore o kgone gore o iphumanele setulo sa gago o tagiwe hantle go ya ka moo lo o dula teng e be wa kgona gore o ifetelege di umbrella tse kgolo ha di a dumelelwa so itlele le umbrella e hantle fela e nyane but he ho na
2: difate
1: gazibo go hang bathong wa dumela gore o ka tla le umbrella nyana e nyane fela but he ho tla bona le di-umbrella around ha o fitlhile ka nako le tla kgona o iphumanela ande the venue re yang go yona go na le difate jalo difate tsele ga nako e ntse re meritiane e tlabe e sentse e dutse gantle ka nnete go tlabe go le monate gagolo
2: parking bana beso le di-parking guard dikoloi di bolokeile o ko o jwetse mmame
1: ka nnete dikoloi ya gago e tlabe e bolokeile re na le di-marshale tse ntsho re tlabe re na le security e ntle e tlabe re katetse le sepone sa se tlabe se le teng gore thusa jale e tsa gore o fitlhe ka nako bane jale mo re leng teng re tseleng wa bona gore ga o kena ka groundong jale o tsebe traffic e tlabe le ngata jale e tsa gore o tloe ka nako o tsebe traffic e ka nna tsala r 59 e tla e thoa jena nana ga o tswa ka everton e ntse e tla jalo o tloa didiere so e tsa gore o ifitlhele ka nako di-VIP di teng di a fumaneha empa ge ke a tseba go se di le limited so di-VIP ga o e batla o founela nomoro ya 082-365-6565 kapa o romela WhatsApp go nomoro eo ba jwetsa gore o batla VIP ya fumaneha ba tla o fa di-terms tsa yona gore VIP ke bokae and e tsamaya jwang e na leng e na le dijo he ska abti batho ka da buile gore VIP re a ja re ja letsheare ka ofela
2: re ja letsheare ka ofela
1: a letsheare ka ofela di-drink tsa ka mono ke di-bottomless gore o ja o tloa ka 12 ka lunch wa ja bo motsheagenyana jalo ga re mantsi boya o ntse o ja ko go ja o fitlhela ka 10
0: alala ga re bala ka 10
2: ntshagale ka
0: le mo se fitileng sebini sa o qetela selasa ke nana ko mang
1: so ke nna kwa la so ke bula ko ke bula mole ke tikiteng hape motshege ke teng kae kae because jole hape the reason why also ntwe we bileng o tshasa ya re riphumana re sebetsa ho lona ke ntwele ya re because ke all white motho ba staging e ke ba staging all the time so nneng but I how have been a pinate jole ke gona o bina also in between ho bana jole ka mona ke host ke batla hape le artist tshwara nako so that let's get I put myself to hey nako ya lona 10 o'clock le di step a sechaba itswang so hare and hape ho na le potse engwe batho ba e butsitseng hore jwale ha nna ke sna nthotse tshweu wa bona se aparo sa ho e ka nna iba junior how wa re fela top ya how etse ho tle jwang ha ke a pere
0: ba tloelo tsa bona fela o ka ba jolo ka ba ba
2: ka ka support o ka la se se se se se se se
0: se se se se se se se
2: se se se se se
1: se se se
0: se se se se se se se se se
1: se se se se se se se se se se se
0: se se se se se se
2: se se se se se se se se se se se se se se
0: se se se se se
2: se se se se se
1: se
2: se se se se se se se
0: se se se se se se se se Ke tlo ke sa di fatse a.
1: Wena ke sa di fatse.
0: Ke go bazala.
2: Hallelujah. Praise the Lord. Utse ke botsetse bana ba go khalasa. Ke re jalo go khalasa o ke. Flask ya ke na yo.
1: A ke re flask ina le khalasa
2: ka. A ke flask. Ne a ke ne ke re se re hlakise. E mo tloa re. Ka ntle ke le senke.
1: Ka
2: hare ke nye ke.
0: O tla bo re jumpisetse thwa sa ma.
2: Na ke a bo ile o tena.
1: How to ka ntle ke le senke ka hare ke khalas.
2: Ga ke le senke. Ha be ke le senke ka ntle ka hare.
1: A le senke ka nete ka ntle ka hare. A tlo itlele
0: le. Ba jumpisetse.
2: Ba go tsi ba ka ba ntse.
1: O ke a ufa le senke le ya ka.
2: O na le ntotse go fang. Ha di le ka hare plastic.
1: Batho bo tsasa. Mamedi, no way.
2: Mamedi, utla ba bonate. All right. Utla ba
1: bonate. Kannete ke a kopa hle itshwara nako.
2: Chepa, fa yutla ntho e tla bene ka mo. Ai, o khate o khaitse di a ka butle hlokena, hlokena, hlokena Chepa.
3: Tipo pa, le seria fe, la kitse a pa tsaka.

0: Chepati. A re utlwe wena kgaitsedi ya ka. Malaxe.
1: Chepati a re tsebotsana jwang. Chepati. Kgaitsedi ya ka. A be wena wa re utlwa boso wa ka a re utlwe ho hang.
2: Mike number four. Mokotle sepitso o re tlhodisano ya go ba setlhopheng ha dibapadi ke ntho e tla tlisa tlhodisano e maatla dibapading tsa bafana ka botsona. Ke batletlege mogwathe go utlwa rona ebe ha di nyolola ka mona comrade Jingles o reng mamedi wa ka kena. Ai mamedi mona a ke tsebile ebe taba ena wa e fumana kapo ho etsahala jwang e tlile re na le mathata mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM tloho hang Jingles Mosimane e re le ha ho le jwalo he e tle re o hlalosetse fela gore o na re ho bobebe e tlile ho a sebetsahala gore ha o le sebapadi ho be le ditlhodisano ha o bapala nomorong ya bobedi o be le a tla tlhodisana le wena nomorong ya bobedi dinomorong kaofela maemong kaofela a papadi o ne le tlhalosa jwalo mokotlise Jingles Mosimane. Mokotlise Jingles o boetse alo a tlhalosa gore go lokela go ba le neeletsano mo mamedi a dibapadi go tloa dibapading tse bapalang under 23 go fitlhela setlhopheng sane sa bafana a re bang go ka ba jwalo re ka fumana e le gore go gang fela dintho di batla di sebetsa hantle. Me he ha tsetela re tle re lekole ka mona ka ho khosafa mo teng re fumanang hore ka labararo amajita e tla be ba para jwalo le Eswatini ile Eswatini na yona e boe mo ba bararo mamedi me ha re tsebe gona ha ebe ile boe mo ba bararo tjena e be ba nna bana ba iso batla hle ba ishebe ka tsela efeng empa re tla bona he hore ya bapala ka labararo e bang Afrika Borwa ha papa di eno ha o tla be sentsele ha ntho di tsweleletse o ska le bala he mamedi wa ka go le ka sonto a sena se o gang se libile ke mo he di Springbok e tla be di lo thulana jwalo le nahayane ya Australia me re tla bona he go na ebe ntho tse tla etsala mono ke difeng ira o le tsola he e tlempe ke gotle mabedi wa ka ke mathele ka mane ka o bana beso ka di pops tsa gatso tse Auckland Park.
3: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla gotlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
5: ho banna bohle ho lekane ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona ke dikgaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka kgotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
6: Tembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubula lona la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana Lesedi FM ke molelwa.
7: Apa le yona ntwe eno tlwana ya hore ba sekehele ditletlebo tsa batho tsebe ha se hangata batho ka mora mokete ha ulo otle o atleileng batho ba tle ba le bangata o tla utlwa ba no nya ba ikutlwa ba ka
8: ne tshele ke ntwe ntle ka nnete hore batho ba tsebe ho tsietsa batho ba rata ntwe jwalo mo ma ba dumelwang ho tla ka dijo tsa bona ba tle ka dikhulebeke ba kampa ba patalla khulebeke
1: ke ka nnete gore ke rata ho bua le metswalle ya hao tena
7: ke bua ka ba fintsulwana
8: ke bua ka ba le bakase
7: ba le ba le ka la monna mosipini
1: bua le bakase
7: o bua ba le ka la monna mosipini
1: bua le bakase ka ofela o la tshwa ke tla le lwanela ta kena ntotsena tsa lona le makwa
8: di jo le ka kena bo le mo setla le ntshebelle lona ke tle lukisi
7: ha ke ba bana ka lena ka la monna mo sipi ke monna mo nato ke mang
1: ke tsa
7: ai ke tsa gale
1: le no di kotse ha fetse fela khaitsedi ya ka ka nnete jolo ka re batho ba ditsama yang dinthotsena mikiti na le ho qetwa emihle ina le ho qetwa ke tsona dintho dikatonyana tseo tsa hore eng ya kena ingingingingi ha ho lo body jo mona batho ka nnete ufumano re jwale ha khona ha ba basebetsane
8: ha o qeta wena batho ba sa khona ho tla ka tsona dinthotseo o fumana hore ha o kena ka mono theko ya tura o rekile tikiti hona le motho a reka tikiti a reng ke na le chelta tikiti ha kitla itlela di jole ha o muthibela o tla ka dijo o rekile tikiti ya tura ke dijo ka hare ka mono di a tura ke dino ka hare ka mono di a tura jole ri imetsa batho ka nne
1: ri imetsa batho ka tika ho se bongile le logato bana ba itsamaela le mabinda tshe no no le go be kwana mo netse mo se ka ni tikolo ga go se ba le ba itsamaela le mabinda a le ke o ba ba jaga jaga no pole sa go bala le mabinda tsa
7: mabinda
1: o mane
7: no me
8: ba ba ka wa motlama motho a kile le bindasi a na so kiss boy le ratwa modimo e sala fitla la bonekwa
1: ke re bana ba se mabida sa gona o hema jwa le kola ke opola no le thatanya la ka pala
8: a ba jere kholo ya moruo sile sa thewa ka di percent tse pedi kotareng ya bobedi ya 2026 jale re tlo sheba rona si ama ba tsetedi jwang di marakeng tsa rona tlele mono he jalo ka botse ba keletsa tsi la naha la botshaba ho sane re tla ke re tlo sheba ditabatse amanang le tsone ha ho no re shebile moriri wa rona wa tlhawo o amana jwang le botshaba ba rona re tla ke re bua ka yona taba eno tlele mono he re tla kena ka malapeng re sheba malapa a mangata a batla antse a leka hore antse ditaba tse dintse o baneng ba ntse ba ganna ka tsona tsa setso bane e hlile kana ko ngwe ha batho ba baholo ba tsa makara lapa ditaba di batla di ba buimanyana jwale ba ntse ba hafula tse dintse itseng tse ding ba ntse ba ditshwere tse ding ba ntse ba re ha re hlabeng go mo re fedise ho itseng ntle le mono he baneng re tla bua le bomme ba batjha ya qalang ho ba le lesea rona di kgodintse tsheletseng ho isa o tsene shemele metsimedi di pepetso tsa ileng a tena le tsona ke di feng jalo ka mme ya qalang ho ba le lesea ke tsona bana besi ke a leleboga hle
7: danko.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefits le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgethehileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e lengwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
2: Basotho mapara kobo a matle. Mosotho no. E ba motlotlo ka puo ya habo lona. Lesedi FM ke molelwa.

0: tswa sala ba tukada ero ba paletse boboza sa ba le tshotso e khaya sa ba le tshonya le seri fair
1: I'm a tough one.
0: Motho a se fetla fetla
1: se fetla fetla a tate budasa tse a bona tse di bahlonolo ke ya boso wa ka man mahlonolo tse di ntse ngata dilemo ntate modimo wa o fetchelete o fematla
0: ne tse ke la ka ba men chanta tate budasa ke re mi lo mo chao ka
1: ya ntate se fetla fetla
0: ga o hloka ntse ya re sa o hloka
1: motho a bo babalase

mo mamedi ke a dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna le ntswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke ya diprofobia kgaolo ke ya 27 mme re bala temana e le nngwe fela e leng temana ya pele mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane e baleha ka tsela ke ena o se ke wa ithorisa ka letsatsi la hosane gobane ga o tsebe se tlang go hlaiswa ke letsatsi leno lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana le Salomone morata fita Morena wa Iseraele a ruta ka bohlale le tayo go hlaisa dipuo le maele bakeng sa batho ba ba etelelang pele ba Modimo wa ba lemosa gore dintho tsohle di hlotswe ke Modimo ebile ke tsa Modimo go na le dintho tseo re sa tlamehang go ithorisa ka tsona e nngwe ya tsona ke letsatsi la hosane gobane re phela lefatsheng leo re qekanang le Modimo gore a re bontshe letsatsi le tlatlamang le gore ke ka mogau fela ba bang ba rona re boneng tšhabo ya letsatsi tshebeletso ena e kopana le nna le wena gore ka jeno lena ke ka mogau fela wa gore o balwa le ba phelang gobane o seng a letsatsi ba bang ba batho ga ba sa leyo rejistareng ya bophelo ke ka gona a reng ga re le batho re seke ra ithorisa ka letsatsi la hosane gobane letsatsi re tlameya re kope Modimo gobane ke ene a tlhokileng dintho tsohle ka bomadimabe tshebeletso ena e kopana le nna le wena go le teng batho ba ithorisang ka tsatsi la hosane ba sa tsebe tseo di tla ba tlelang empa wa re eletsa o re ga e le rona batho re seke ra ithorisa ka letsatsi la hosane e ka gore re bile sefela ga re kopa Modimo mogau wa letsatsi la hosane e ka gore go rona re re ge ntse re phiela go ba aufinyana le wena Morena gobane ke wena ya laolang nako ya bophelo ga e le rona batho

0: tlabane sedi FM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolle
1: Hasimohe wena mo mabedi motle re kana di tabenga tsa di maraka ka jeno re tla ke re tlo bua le ntate Makwe Masilela ka taba ya hotel ha ha se gahla sa kholo ya moruo wa Afrika Borwa o ileng wa thewa jalo ka di percent tse pedi kotareng ya bobedi ya 2026 o santsa leteng mo haleng kwa no ntate Makwe dumela hle le kae re le bohle ntate Makwe re amohela hape ho lena la itlhaboleka jeno ntate Makwe jalo ka ha re ile ra bona segahla sa kholo ya moruo se theuwa ka di percente tse pedi ka ofela kotareng ya bobedi ya 2026 sena se bolelang dimarakeng tsa rona
2: seo se bua ke gore ikonomi ya rona ke tharo re ikonomi re ra gore ke dikgwebo tsa private le dikgwebo gape tsa government. So ga ba re moruo o ile ko tlase la ke re bone maloba mo gore o ile ko tlase ka 0.2% go raya gore dikhamphane tseo ga di a dira sentle petisoa ba tla o bolelela gore ke sectara e feng ya moruo e sa dirang sentle motlhamo matsamela le gore dilo tse tshwana le bo manufacturing di ile kwa go tlase se se raya gore dikhamphane tse di berekang mo manufacturing gora gore ga di a dira sentle and so se feleletsa se ama di-profit tsa bona ga se ama di-profit tsa bona then se feleletsa gore se ama le taba ya gore di-performa jwang ko stock exchange
1: jale sena gape ka letlhakore le leng se ka ama ranta ya rona kapa mohlomong se gahla sa tswala ka tsela efeng
2: se ama ka tsela e sa siamang ne gopola gore ntho e botlhokwa ya ikonomi ke gore e tshwanetse e gole ikonomi e tshwanetse gore e dire gore go be le ditiro and ga ikonomi ya gago e sa gole se se ra gore o tlo tsamaya wena as government o tlhoke tšhelete ya gore o ka dira se o tshwanetseng go se dira then o tlo feleletsa o tsamaya wetsa dikoloto and so se feleletsa gore o ba le sekoloto se leng kwa godimo and ka sekoloto se leng kwa godimo se se ra gore ranta ya gago kopa pensi ya gago e feleletsa e lose maatla ka gore ikonomi ya gago ga e dire sentle ka gore ka re ikonomi ya dire sentle go feleletsa dikoloto tsa gago di ya kwa godimo and then seo se ba le ntho ka reng a negative impact mo ranteng ya rona and gape-gape le mo tabeng tsa di-shares ga e tla go tabeng ya ko stock exchange
1: Ndete Makwe ha o le motho ya tsetetseng o shebeletse jwale o shebile di maraka di tsamatsa majwang ha holoholo ka dipalopalo tsena tsa GDP ke eng se motho mo batsetedi ba lokelang ho setonela mahlona konye
2: ka mokgwa wa tshwana mme di maraka ke dilo tse tshwanetse re di bontshe gore ikonomi e sebetsa jwang ya o bontsha gore okay dimaraka di ya ko godimo go raya gore batho ba le mo dimarakeng ba na le tsholofelo ya gore ikonomi e tlo dira sentle and then ga mengwe ba solofetse gore ga re ka se dire sentle o tla bona di-shares ka mokgwa tshwanno di ya kwa go tlase so tshwanetse o se lebelele ke gore o lebelela gantsi go lebelela gore o reka shares tse feng o lebelela seemo sa ikonomi tsotlhe o lebelela sectara tsa ikonomi then o lebelela di-company tse e leng mo sectareng eo so go botlhokwa go itse gore go diragalang ka taba ya ikonomi and then gape gore ikonomi e tlo thusa ke sectara tse feng or ke di-sectara tse feng tsa ikonomi
1: ntate Makwe e re ko lebohle ka lebaka la nako re fete mavenkeleng
3: Okay. E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Afrika Borwa, re tshwanetse ke ntho tse ntle. Ba re tshepisitse tokoloho, empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantlha. ha ba mmuso o busang ha jwale ba sasa ka haro mafura ka lebaka la bobodu ba bona re hloka di clinic tsa bosiu le motsheare le metsi a hlokileng ba rute ba hloka misebetsi ha hona ditseng metseng ya rona ho matha le surige ha hona phano ya ditsebeletso re eme ho lekana kgetho ke ya rona tholo ka palifu votela EFF.
5: Papatso ena elifelletswe ke mogha o amehang wa dipolitiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mogha e seng a SABC.
6: Kgetha Nespray ka jeno, mme o ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 500,000 rand. E tla e le meputso ya kontane ya beke le beke, e kenyelletsang le meputso o moholohadi. Reka pakana efe kapa efe ya Nespray. Romela hi ka WhatsApp ho 073-097-6335. Ke 073-097-6335. Ebe o latela ditataiso. E fa ngwana hao se a se hlokang. Mofe haholwanyane. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray. Always giving more.

0: nane le pina e monate ka nnete. Dumelang hle bana ba ka ba batle.
1: Dumelang mamatshepi.
0: Dumelang le lona metswalle ya ka hohle moo le mametse lenaneo lena la rona la tsohang le le hona teng. Ke a le amohela metswalle. Lena ke lenaneo la bana, bahlokomedi ba bona mmoho le batswadi ba bona. Ena ke nako ya ho mamela e nngwe ya dipale tse monate tse phetwang fela mona lenaneong la tsohang.
2: Mamatshepi.
0: Ee hloni.
2: Ka nnete nna ke se ke tatetse utlwa tsa pale ya rona ya kajeno. Nna le yona ke engwe ya dipale tsa hao tse monate.
1: Sehlo sa yena ke se reng mamatshepi.
0: Bana ba ka.
1: Mamatshepi.
0: Pale ya rona ya kajeno e bitswa leano le dikrayone tsa mohlolo. Ha re mameleng hoba e ya latela. Leano le metswalle ya hae ba ne ba bapala papadi ya mantlwane. Yena mmoho le Nthabi ba ne ba phathane ba iketsa eka ba ka phaposing ya ho phela. Mme ba baka dikuku. Mohau yena o ne a ntse a kga dipalesa tse mmala o pinki le tse perese ka hobane ba ne ba batla ho kgabisa dikuku tsa bona. Ha ba ntse ba bapala jwalo, ba ne ba ntse ba bua ka Mother's Day e leng letsatsi la bomme. Letsatsi leo e neng e le hona le tlang ho tla beke e latelang.
3: Mane sekolong, mosuetsanang kgobo o itse, re lokela ho rekela bomme ba rona dimpho bakeng sa letsatsi lena.
1: He! Nthabi nkgopotsa ntho e nngwe mme Matshepi. Ka Mother's Day ya selemo sena, ke ne ke reketse mme wa ka mpho e ntle e ikgethang. O ne a thabile ho a neng a sa tsebe a etse jwang. Ha ke qeta ho mo fa yona, o ile a nka ka phahleng.
0: Ah, manyeo. He! Ka ha ke moo o se o buile, re bolelle he hore na o ne o mo reketse hle.
1: Ke ne ke mo reketse kopi e mmala o mosweu, mme e manehilwe setshwantsho sa hae seo a se ratang. Yona e ne e tsamaya le purinki le kgaba e nyane. Moholwane wa ka yena na mo reketse poleiti e mmala o mosweu, mme e na le ditshwantsho tsa hae tse nyane ho potoloha poleiti eo.
0: Ho lokile ngwananyanaka. Le entse ketso e ntle haholo wena le moholwane wa hao. Ha re tsweleng pele he ka pale ya rona. Nthabi o ne a ntse a bua jwalo e le ha ntse a ebola makgapetla a dipalesa tseo mohau a neng a ba kgelletse tsona. Nthabi le mohau ba ne ba kena phaposing e le nngwe ho se seng sa dikolo tsa ona mona motseng. Nthabi o ile a re.
3: Empa mosuetsana o ile a re. Nka nna ka rekela motho e mong le e mong wa bohlokwa jwalo ka bo mme ba rona. Haebe ke sena mme.
4: Eya, nna le ntate wa ka re ilo rekela mme dipalesa bakeng sa letsatsi leo. Ntate o ile a re re tla mo phehela.
3: Nna mme wa ka o ntse a nthusa ho loha scarf bakeng sa nkgono wa ka.
0: Nthabi yena o ne a dula le mme wa hae le nkgono wa hae. Nkgono ke yena ya neng a mo hlokomela ha mme wa hae a ile mosebetsing.
3: Mme wa ka o re re lokela hore re ke a leboha. Ho nkgono hobane o tshwana le mme e mong wa ka.
0: Leano o ile a iketsa eka ha utlwe moqoqo ona wa mohau le Nthabi. Yena o ne a batla a le monyane ho banana bana ba babedi. Hape o ne a iso qale sekolo. E ne e le lekgetlo la hae la pele a utlwa ka Mother's Day.
3: Wana Leano, o tlo rekela mme wa hao eng?
0: Leano o ne a tsitsipane. Se teng o ile a phaphatha dikuku tsena tsa hae. Yaba o kenya majwana dipaleseng. Majwana ao e ne e ka ke ditjheri.
3: Mohlomong o ka mmakela kuku.
1: Mme wa ka o hlela mpolela hore ha ke lokela ho tshwara stofo.
2: Mme Matshepi, le nna batswadi ba ka ba ntumelle ho tshwara dintho tse tjhesang.
0: Batswadi ba lona ba le rata bana ba ka. Mme ha ba rate ha le ka lahlehelwa ke kotsi ya mofuta ofe kapa ofe. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona.
4: Ho ka ba jwang ha o ka mo etsetsa karete? Eya, selemo se fetileng, ke ile ka etsetsa mme wa ka karete. Ho ile a re ho nna eo ke karete e ntle ha di ka o fetisisa lefatsheng. Ya ba o e beha ka hodima sehatsetsi. Le hona jwale e ntse e le ka hodima sehatsetsi. O e hlokometse.
0: Jwale Leano o ne a ferekane ferekananyane ya maobane. O ne a sa tsebe hore a etse jwang kapa a reng. Nthabi o ile a boela a re.
3: Re ka o thusa leano haebe o batla. Ke tla o bontsha hore o emene jwang.
0: Ya ba jwale leano le metswalle ya hae ba nka letsheare lohle. Ba ntse ba mena pampiri ha bonthabi. Ho ile ha ba nka nako e telele hore e shebahale hantle. Pele leano a ya habo, moha o ile a mo fa pensele. Leano o ile a pata pensele ena le karete ena ka hara t-shirt ya ba o a tsamaya.
4: Dumela leano.
0: Ke mme eo a bua jwalo a sa hetle morao. Empa mme o ne a tseba jwang hore ke leano ya kenang.
3: Dumela mme.
4: Ke nako ya hao ya ho hlapa manyeo. Empa pele o ka lo hlapa he ngwana ka mpolele mona.
3: Keng mme.
4: Ke eng seo se ka hara t-shirt ya hao.
0: Jwale leano o ne a tsilatsile a sa tsebe hore na a etse jwang.
3: Letho mme.
4: Ah leano.
0: Ka lehlakoreng le leng leano o ne a makalletse hore mme wa hae o tsebile jwang hore ho na le se seng seo a se kentseng ka hara t-shirt ya hae. O ne a nahana hore mme wa hae o na le mehlolo e matla.
4: Sheba he ngwanaka, kopa o molemo hore a o tshelle metsi ka bateng. O mmolelle a se ke a tshela a tjhesang haholo hle.
0: Morao hona bosiung boo, ha bohle ba se ba robetse, leano o ile a tswa moalong wa hae ka lenyele. O ne a ile a adima cell phone ya ausi wa hae hore a tle a tsebe ho e sebedisa jwalo ka torch. Hoseng a letsatsi le latelang, leano o ile a bontsha o molemo karete ya hae. O molemo o ile a e tshwarela hodimo mme a re,
4: he, ke nahana hore mme o tla e thabela.
0: Leano o ile a bososela.
4: Wa tseba hore ke eng e tla etsa hore e be ntle ho feta mo? Mebala. Nkeme le mona. Ke hopola e ka nkile ka reka lebokoso la dikrayone mane lebenkeleng le rekisang dintho tse sebeditseng. Ke atla hona jwale tje.
0: O molemo o ne a rata ho reka dintho tse seng di kile tsa sebetsa. Mme wa hae o ne a dula a tletleba ka tsona. O fihlela o molemo a qala kgwebo ya ho rekisa tse ding tsa dintho tsena tsa kgale ka mohala wa hae. O molemo o ile a kgutla ka lekolokoti le leholo le sephara. Lekolokoti lena le ne le na le setshwantsho sa ngwanana ya neng a apere mosu o mmala o pinki le moshanyana ya neng a apere sekipa se metsena. Bobedi ba ne ba takile.
4: Ke nahana hore dikrayone tsena di kgolo ho feta nkgono wa rona. Ha ke tsebe ha eba di ntse di sebetsa jwalo ka ha di ne di lokela ho sebetsa. Empa o ka nna wa di nka.
0: Leano o ile a kopa ausi wa hae ka diatla. A nka dikrayone mme a di beha hodima moalo wa hae. Lekolokoti lena le ne le na le dikrayone tseo leano a neng a qala ho di bona ha e sale e le yena. Tsena di ne di mo etsa e ka ke morui. Empa hape, ho ne ho hlile ho le boima ho yena ho kgetha tse lokileng bakeng sa karete ena ya mme wa hae. Jwale ke ha leano a tsamaisa letsoho la hae hodima dikrayone tsena. Qetellong, o ile a nka e mmala o mofubedu. Eo e neng e le yona, eo a neng a e batla bakeng sa ho etsa dirosa tseo a di takileng. O ile a qala ho di fa mmala. Di fa mmala jwalo, ho na le se seng se sa tlwaelehang se ileng sa etsahala mona pampiring. Hohle moo a neng a ntse a tsamaisa krayone ena teng, pampiri e ne e utlwahala e le bonolo ebile e le boreledi. E ne e utlwahala e ka ke dipalesa tse phelang. Tsona tsane tseo a neng a di sebedisa ho kgabisa dikuku tsa mobu. Dikrayone tsona di ne di na le monko o monate. Metsotso e mmalwa e latelang, leano o ile a qeta ho kgabisa ka difaha tse mmala o motala. Yaba o phahamisa karete ena ho ananela mosebetsi wa hae. Ha sa ntse a etsa jwalo, ke ha ho ena le ntho e nngwe e welang hodima hae. E ne e le rosa. Leano o ile a tona mahlo. O ile a kga moya hole. Yaba o re,
3: o molemo!
0: Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo lehlohong. Mabitso a banana bao re badileng ka bona ba neng ba ipapalla mantwane mo paleng ke boma
1: ke leano mohau le Nthabi Mmatshepi
0: ha ba ntse ba bapala jwalo ba ne ba bua ka eng
2: ba ne ba bua ka Mother's Day Mmatshepi
0: ke se wena o ile ngwa setsetsa mme wa hao ka Mother's Day
1: nna ke ile ka morekela dipalesa Mmatshepi
2: nna ke ile ka morekela kopi eno ntle ya Mmatshepi
0: na ho bohlokwa hore letsatsi le le ketikwe
1: Eya Mmatshepi
0: ke a leboa metswalle
4: ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng tempele ho bona metswalle etsa bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale ho bana di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntsebo O fihlela hape kana go etlang salang hantle metswalle
1: tsamaya hantle me Mmatshepi
5: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloke SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education enriching minds enriching lives

0: ho banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
1: Sehla sa selemo se kene, mme naha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.

Mamedi re sentse re etsa bonnete ba gore re hleka letsatsi la gao re o hlekela mmino monnati o re lebisang letsatsing le leholo letsatsi la botšhaba batho ba iketlile mme ke a tseba ba bang he mesebetsing ya bona a ga o qetile fela o sebetsa ra mosebetsi o sa ntse re le ka itsamaela bana beso le ka tšhaisa mesebetsi ke meikatete bonate a ga le qetile fela ntate mogapi o ne a re jalwa re ae ga fela nke ke nka o bitsa kapa ka o letsetsa a re o ka ikela ka kgotso ga fela o qetile mosebetsi nke ke nka o bitsa ne ke rata karolo eo ya ga fela nke ke ka o bitsa jale ka bantse ba santse a fetisa molaetsa gore ga o tsaba mo o bo tseba gantle gore ga o na ntho o e kolotang e saleletseng morago jale ke batho ba bangwe ba sentse ba ile e mongwe la tlha e bona e tlha kwana tlha kenya letsatsi la labotlhano jale ke mafelo a beke a malelele go ba bangwe ee go ba bangwe ba ileng ba e bona e sa tla le kwana ee e seng ga e se e le mona o se o kopara mosebetsi a le labotlhano tlhe ne ke kopa ae tshwanetse o e bone e sa tla le kwana le dishebe ntho tseno di shebe kope nako e sa le teng gore ka labotlhano le itseng ke tla ba seo e re ga mosebetsi ga lefitlha ba go o o ne a sa le bone labotlhano lena jale ba bangwe ka nnete a ba se ba ile ba se ba ile ga ba tšhaisa one jalo ka bo 11 bo 12 ba se ba ile mamedi motlha kile ka bo bapalela pina ya re lebogile mabotja Still me. So let's talk ya how ya le sedi le nana o kila how la e tabulle me reki fitefela ka bona re ntse re le ka kopana le moeti wa rona e reki fitefela mona ke a gutla.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Gauteng, leeto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Ho na le melawana le dipehelo.

0: mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle.
1: Mamedi ke nako ya ho kena ka malapeng a lona hle re ke re tlo qoqa le wena mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi re kene ka malapeng ka mona. Re bona malapa mangata hona jwale ha re tlo keteka letsatsi lena la botjhaba re a tseba hore re na le ditlwaelo tse fapaneng. Re na le meetlo e fapaneng ka hare ho malapa a rona. Mme re bona ba bang ka nnete ba ntse ba fedisa meetlo ka hara malapa a bona. Hanyane hanyane ho na le dintho tseo ba di fedisang jwale. Ha re ke re tlo sheba hore na meetlong ya lona ke efeng eo le ntseng le bolokile le le lelapa. Ke efeng eo le fetotseng mme ke efeng eo le nahanang hore ena ka nnete re tshwanetse hore re fedise ka re ho lelapa mme le mabaka a lona mohlomong ke a feng ha le sheba mohlomong dintho se etsahalang ka re ho malapa a lona. 0860003084 kapa o romele WhatsApp ho 0797585066. Jwalo ka ke hlalositse meetlo e mengata e etsahalang malapeng a rona ho ya ka malapa ho fapana ka diboko ho fapana dintho dingata tse etsahalang empa re bona ba bang ka nnete ba ntse ba bolokile meetlo ya bona ba ntse ba e phethisa ka tsela eo e tshwanetseng e etsahale ka yona. Ba bang ho na le dintho tseo mona le mane ba fetofetolang dintho tse itseng. Ba bang ho na le moo ba reng ha re ke re fokotse re se ke ra hlola re etse ka sekgahla seo re neng re etsa ka yona ka sona pele. Ba bang ba re ha re hle re fediseng ho hang fela. Ke difeng tseo le di fetotseng? Ke difeng tseo le ntseng le di bolokile? Ke difeng tseo le di fedisitseng ho hang fela ka re ho malapa a lona? A ko ntetsetse mono he mo mamedi motle re ke re utlwe hobane ka nnete re a tseba hore ha re le batswadi ho na le menyabuketso eo re hatang ho yona. Eo re lakatsang hore le bana ba rona mohlang re seng re le siyo ba ne ba hate menyabuketsong eo le rona re ileng ra feta ho yona. Jwale ke yona taba eo re lakatsang ho tshohla le wena ho seng hona mo mamedi motle. 0860003084 ke nomoro ya ka ya mohala a ko ntetsetse mono he. Nke ke utlwe maikutlo a hao hore na lona lapeng la hao le sebetsa jwang na le sa bolokile meetlo kaofela kapa ka nnete ho na le moo le ileng la fetofetola ha le dula le shebisana le lelapa kapa moo ile ileng la hafohafola teng hore ha re ke re hafohafole mona se ke be se re ba imetsa hobane ka nako nngwe batho ba bang ba utlwisisa meetlo ena ba bang ha ba utlwisise le bana ba ntse ba tla ba ola re ba etsisa dintho tse itseng o fumana hore ke nnete ba tla di etsa hobane re batswadi re ba fa melao empa o fumane hore ba na le maikutlo a mang a fapaneng ka lehlakoreng le leng ba bona ka nnete dintho tse ding di ba imetsa. Jwale ha re ke re utlwe maikutlo a hao mo mamedi motle le Sedi FM dumela.
2: Ke
1: phela ntate o phela jwang?
2: Hamonate.
1: Ntate.
2: Me tuli mo eko e santsa mo sebetsa mmeng ka se tlena mme wa ka. Hobane ngwana ha tla mo o tlamehile o mo tsenye mo tlong wa bo wa go rwa le lapa. O le lapo mo badimo ba hlahetseng teng ya jwalo mme wa ka gobane ntho ya o keteng wa etsa jwalo ka nnete ka fuma e le gore bana bana ba fetiwa ko gore motho ngwana a sa mameleng ngwana o fumana a sa qetelela ba kene ke le dintho tseno tsa ka sekoleno tsane tsa di-gang stars ntho tse sa tsewaneng mme wa ka ka nnete yona ya etsagala yona ya batlega mme wa ka nnete.
1: Ee jwale ka mantswe a mangwe na lapeng la gago le santsane le ibolokile ha hona le tseo le di fetotseng ha lona tseo le di fokoditseng le ntse le di phethisa ka wotlolo wa ka ofela ga tsone
2: ke re di phethisa ka wotlolo ya mmebedi ka nnete ke lehoa ke motho ka mona ka Gauteng mme wa ka
1: ntate ke lebohile ke rata gore ke mmebedi ke rata gore mmebedi thank you ntate bye bye le Sedi dumela.
3: Go tlo nthula na.
1: Dumela ntate le kae?
3: Fete le kae?
1: Ke teng ntate.
3: Eke ke pula mabena ka mona ka botshabelo ka nnete.
1: Ntate mabena e.
3: Eke wa bona rona ha ka mona bolete fela. ntse ke tshwere meetlo empa ntho e o le reng tata ka dulang kgothaletsa yona ke a gore re seke ra kgose e re ke ya thabothabo bonnete fela le ra e kgaola bonnete fela a kere bana ba gona jale ba tatile kante ke dikgata ba matlha ka nnete um e nngwe ge ke ampha badimo ampha badimo tsekeetsa ka thoso jale ka kelendebelene tsena kao fela e ke dietsa go ya ka mokgodintse re dietsa ka teng tholepedi
1: o lona mandebele le iqala ka gora ya lesome le metsemedi 12
3: ke re tla ka gore a lesomele metsemedi le tseno tsena tsa manyalo ntho tsetsetsa le tsela kao fela o ke sa bodi wetse kele ka mane Mpumalanga kwane kante ke ba botsa gantle ntle go etsala jwa ntho tse ba mpela gantle pha mabena ba mpela ke le di ntatwa ka mpela ka dingwala fase ka nnete ke ntho jalo fela ke batla ka nnete le nna ga badimo ba nkuka e le gore ka nnete bana ba ka ke ba sietse lefa
1: jale ntate mabena ga le ntse le tswela pele go phethisa meetlo ena nna le a ba bitsa bana bana gagolo ba seng ba le bagolonyane le tlo ba bontsha gore go etsiwa tjena ga go le tjena re etsa tjena re qala mona re ya kwana le ba bontshe hobane e se ka re ga se le se usually e be ba mathata ga o sana motho a tsebang gore na le ne ntse le etsa
3: ke o bua nnete kante le motlhale le tswa mofisa ba bitsa ka ofela ba mabena ka ofela botshabelo le ba amane ba mabena ka ofela re ba bitsa ba blero go itswa kena le kena le kena se ka ba la fosa hobane kante setšhaba se sena moetlo se a timela kannete ra ba bontsha kante le ntato wa kannete e thule dice
1: Ntate, ntate mabena ke lebile utlwa.
3: Ege.
1: Lesedi FM, dumela.
4: Hai, chule lika.
1: Dumela ntate, ke aphela ophela hantle.
4: Katene ka chule.
1: Ntate.
4: O bua le Thabang Khumalo mona nya ka lengala ke chule.
1: Ntate Khumalo.
4: Chule rona re bua ile moetlo bona ba ba Thabo, mme ke jwa o bua ke ntate wa ka, mme o la re bitsa re bolella ka tlhabisetsa chule. E ha sa ke nya Thabo ho hang.
1: A re mabaka ke a feng ha le dula fatshe a le bontsha mabaka
4: tuli ha ka gore nkene o nna ke fona sense e ntse a sa re bolella ga e bana ba ka re le family ya Khumalo re entse ke ne re entse so re entse so a sa re bolella
1: e jale ke yona fela e le leng la itlo sa taba ya Thabo tsena tse dintse le ntse le la letsona
4: re ntse re di etsa tuli
1: Jwale ha di fetela bane mane na le ke le utlwe mohlomo maikutlo a fapaneng a bona gore na ba ikutlwa jwang ka meetlo ena eo mohlomong e leng teng ka hara lelapa le bona ba ke ba phaise ba hlaise maikutlo a bona gore na dintho ba di bona jwang
4: tudi ga ore na di bona ape ba dithabela jalo ka ga o sa tlaesike kapa a kule go sa etse ba dithabela bana bana ba banyanyana
1: bona ba sena bothata
4: ee ya tuli
1: ke lebile ntate Khumalo
4: danki tuli
1: danki ntate hello
5: hello
1: dumela ntate
5: sabulisi mama sabulisi toro ke ne ke batla ntate thuso
1: hanyane fela ntate thuso ntate wa ka o bona gona mo mo letseditseng
5: ya mme
1: o tlo o letsetse teng o tla kena ka 12:30 o tlo ntate
5: ka pas
1: 12:30
5: 12:30
1: ya ntate
5: ke na le mathata a makaka mme wa go bolelle
1: o tlo o letse ka nako eno he moratu
5: thank you mama ke le bui
1: thank you ntate wa ka ke le bo
5: thank you mama
1: bye bye le sedi dumela
6: hello mme tshuli le kae
1: ke teng o kae
6: ke
1: se ke maketse go bomme ba kae kare ke bo ntate fela je tsatsi le e mme manthakwana ke a leboa ngwane se tswala pele
6: mme tshuli ka nna la teng mo di tsaletseng teng ha re se ntle re bona yetswa ke batho gore mofu a hlokaetse e be mofu patelwa le lekoko la gae a la 20 sa yetswe ntho eo ka nnete empa Thabo yona e la kgaolwa ke bagolo ka na Thabona a sa tla rwalwa bompho ya badimo ntse ke etsa mpho ya badimo ka mokgo ntate wa ka a naetsa ka teng
1: jale ke utlwa gore ka mokgo ntate ga o naetsa ka teng ka mantswe a mangwe o ile a fetisetsa tsebo e ne a nana le yona a e fetisetsa go lona gore le sale le tseba gore na go etsagalang
6: ya mme tholwana nna ntate wa ka o naetsa mosebetsi selemo le selemo wa badimo and ntho e ke ntse ke e tshwere mme tholwana ka
1: nnene
6: ntate wa ka mme tholwana ga nantse mosebetsi wa badimo gaona tlhabile ga na tlhabile bus nna bolela straight yare ka na nna mosebetsi o ko entseng ko wa badimo a seo ke tla ke sianama and then turns the kids and I can see myself as well. I give a name, I got a name, I make a fail, like I'm going to talk about it.
1: Okay.
6: Kile
1: wile wena my darling. Bye bye. Hello. Kipetse mogati o petse jwang?
7: Ete.
1: Ei.
7: A ga ha go ka ntle me ke o nkutlisa bohloko ba nna. Ke botse me tona na o ya tswa ke batho ba baholo ba sa re bontshe. Ya no ka jo go ba re simile. Mara ke setse le mme wa ka ha ba yetsa o tla bona ba etsa ka spiti phuphuru phuphuru ha o sa go o butsi maso go wa shedisa sa ba qetile ha o botsa le baka o ha ba tlameha ho botsa o kile bona mme Thuli tlameile o tsebe hore ha ba se ba ile re sala re ruta bana ba rona ditlogolo eng a tla go tantsha ke ke Thuli eng wa risha every day ko mo ke dutseng teng ya wa risha because se ke le moholo ditlogolo diteng ga ke tsebe gona ke ba etsetsa eng ke dry ore ga ke ile go yena a ka mbontshe gona go etswang o kile wa bone
1: a o joetse wena motlho mo ngwole ke le ka utlwa ntate mong a re ke le ka ngola ga ntate wa ka ntsa nthuta dintho tsena ka dingola fatshe gore gona jwa le tsena ke tsona tse ntshebeletsang tse ke ya fela mane mo ke ngotseng ke sheba gona gana o itse ga o le tsena ke etsa jwang ke ntho e ntle ga o batla o tseba ka nnete ga ba o fe tsebo eno
7: ei ke e lapetse gagolo mme Thuli ke e lapetse ya go ngola a ke re ga re tshwane nna ebile le diary ya ke batho bane diary ke go yaka ya re ke so ya ka ya no ha o ya tsa dintong tse go patelwa ke patelo ai me ka ha o ya ba neng wa la she and o tsontsa la
1: jale le ba ka la bona ke le feng mohlomong le o ile ng hore ba le qhelela ka tsoko
7: a ka sofi di baka
1: jale ku tlile gore ba etsa purupurupuru kae ha ba etsa eng purupuru ye etsa la o etsa ha ba etsa
7: e re ke re ho etsa mphabadimo wa botsa o ha le tsampa ba di mule tsa ntshetsa jwala jwala bo bo bulela eng
1: okay
7: ha le lo go hlajwa go bo go hlaba nku e le le ha o yetsetse eng o ba nna o ya tsampa ba di mule ke go nna le mphaba di mule ya di go o nna le mphaba di mule ya nku e le le ha o le jwang a e o tla me ile na go go hlabe go na go a e ye ke a utsa na go me ke hlabe go go hlabe nku ha o le jwang How is one? O ba nka go mo sheha le tsampa ba di mo o go. O ka nne o tsebe go jwala bona bo bulelang. Nku yena e bulelang, go yena e bulelang.
1: A tsiba go utla hantle mme wa ka. Go utla hantle mo mametse ka tsebetse le thwetwe.
7: A nna se ke iphilela bo, se ke iphilela next time, se ke iphilela di 2000. E se mang mikere modimo. It's long when it's on keep till it will thank you.
1: Mogotsi a re ipelela di
7: 2000. Ke le ke motho ba ba tlo go bona ba tlo go bontsha. Ke se ke tsela ka modimo ntshisa. Ke re se le yona modimo ntshisa. Ke le ba tsena ntse ke tswa ke phila. Eh wa me wa ka.
1: Go utla hantle ngwane se go utla hantle
7: se ka ka. Ke le mo nna Thuli le tsapi le monate mma.
1: Thank you mogatsi wa ke le buile utla.
7: Thank you mma.
1: Mabiti re keng ke wa qetela fela. Hello dumelang.
8: Hello to Nilkai.
1: How many to mail Pilajwang?
8: Come home.
1: Hey, yeah, ma'am.
8: Also, I met to the Naker who can have been with the pig. Naker who won a banana, take his swing chain, move had him back, take away at a song. Six are waiting song, and take a look away at a song of unhappy city. Jolly, the bar, Utar, man, who check out your name is which you have been with. Kimiyetu na huko hii nchini mwa malakwa kisi kita wieta sona. Kisa wieti sona haki sikipi. So kita wieta mwanaka liba mabaka. Niseo na kisi nchini mwana kisi kisi wopola nakele. Kinaka iti waka mwa ona luona luona. Kano, chapu kweta huya pese mwitikara kiba sabe lakwa. Kika nina ntekeza liba na kia bajuta kile. Woko huyeta luena uta huyeta huba mabakao. Obani nikuye nchini sisi kisi nchini. Haki kabe na bana baba na baka kia babita mutan kabe na wana hai kia mubite kia mubite mutan wili ya mwiki ya tanke ena kutu huye tuwa hakina huye tuwa salvata li chini no wena ho tsane ho tla tswa ho wena ha di tumelo ya ha yo wena o sa bo dumela ho yona e re skype ho tswa ho wena tsela o tsibore nna nne no mala kwa nne le pinyo tsete matala ka u ya re ke se 1 2 3 ba nne ba ka ba liena u ya e tswa 1 2 3 le bana ba hae aba yo tsa tswi go pile go bana ba hona ke nne o tla utlwa motho sa re nna ke mo kreste ke tsa ke re go bona ha ke ha ke ka bukwe e tumele ha impa qala ka gore o yetse bana ba hao o tle o yentseng lwe le bona e ke de tshepo ya bona gore le bona ha ba sa batla go yetsa ntse o ba yentse yo na wena yo yentseng
1: mme wa ka we be ile hantle ke le buile hle ke thabetse maikutlo a hao Thank you, Mewa. Thank you,
8: Mewa.
1: Thank you. Mamadi, ready to bring us a horror. Yale Shimele Musumonka, Munewa, nothing you can say.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Na o batla ho haha jwalo ka mpudi, empa ha o tsebe hore o hloka dihlahiswa dife le hore ke bokae? Beha projeke ya hao matsohong a hao ka Bill of Materials ya Cashbuild hore e o eletse. Kgetha ho tswa ho template tse 20 tsa mahala le tse lefellwang bakeng sa ho thaela, paving le dintlafatso. Ebile o ka reka plane ya ho haha ntlo o fumane le Bill of Materials. Fumana lenane la dihlahiswa tseo di hlokang bakeng sa projeke ya ho haha ka potlako. Phetha cashbuild.co.za hore o hahe ka bohlale ka Bill of Materials. Cashbuild.
2: Kina ko ya laboraro wa jackpoto ya loto. Laboraro ona unale munyetla wa uhapa jackpoto ya loto e lekanyeditsweng ho 21.5 million rand. Ena ke tjhelete e ka fetulang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloho laboraro ona ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka ba emong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa. Eya wena. Loto ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata, dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse leshome le metso robedi kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
3: Waratwa.

0: soir, Lesedi FM. FM.
1: Mamiti hona le motho ya ketekang le tsatsila ha ina tswalo ka jeno ke sentse ke tshwere molaisa kwano tso motho bi kamana ka tikwana Hopstart are ka jeno ho hola mpa ke mphuti me kere a hole ha monate hle a bona ya dilemo tse ding a tseng a tangata gapu gapu ya mahlonolo e moatele hle a be le letsatsi le monate nate nate. Hi tuli ke kopela Thobeka Vetes wahola o kopelwa ke Aida ya reng a kitike letsatsi la hai la tswalo ha monate nate nate. Lerato motsupa ke mogotsi wa ka o kamana ka welcome to lihle o etsa dilemo tse mashome a mahlano ka jeno o kopelwa ke Mojabeng Nosi kamana ka Mapoteng Lesotho are abe le letsatsi le monate nate nate. Ate mong hape e o ke bonang molaetsa wa haikwano e re ke tlo bala hamfela ka morao re ke gutle mabenkeleng e re ketse tjena ke a gutla.
2: E bang o nahana o ruke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Hela Mzansi dumela. Ditheko tse ntlha tse tlase di sebisitswe semmuso mabenkeleng a Clicks dihlahisweng tseo o di ratang. Fumana aro e tshehla ka hara lebenkele mme o boloke. O ka boloka ka ho fetisisa ha o swipe club card ya hao ya Clicks mme o fumane hape theolelo e nngwe ya 10% e phumanele sesolo se fetisisang ka FNB eBucks, ABSA Rewards le Standard Bank U-Count Rewards. Helang ke ditaba tse monate tsena. Clicks, feel good, pay even less. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
5: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka lehlahlamang ke a tjhelete se le akhaonting ya ka.
4: Etsa kopo online o tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
0: Tebeletso e ratwa le sedi FM.
1: Dumela hle tuli ka jeno ho hola Phume Rampolo ka mana ka botshabelo le kgotso ngathu wa hola ka jeno ngwana bo le mphaki mphuthi ka mana ka Ramaphosa ho thi ba bona etse mo tseding etse ngatangata ba kopelwa ke nani Chiba ka mana ka Botterville e ke le tsatsi la tswalo la ngwana bo kgotso ngathu ka mana ka Fantasberg ke tika tsatsi la hai la tswalo ka jeno ke a hopola ke emong ya leng kgweding ena ya loetse ho sane ke letsatsi la botshaba ke letsatsi la tswalo la Happy ntate mosolodi mo happy o tla ketika ho sane le yena ke letsatsi la hang la tswalo ho sane ba latellane tjena ke a hopola ke matsatsi a bona tswalo a latellanang. Ate mong hape ya rometseng molaetsa ka kwano ke kopela ngwaneso yena ke mqhabala Mqhabala Kane Khuyeman Skosana ke chomia bana o kopelwa ke usiwa hai Nozipho Moilwa me hothwe bakamana ka Potsane Trust ke Thabantshu hothwe gapu gapu ya mahlonolo e ba atelehle. Ate mo gape ya kitikang ke kopela motswalle wa ka yena ke Madithwili Gagas o ka mona ka Mokwena kopelwa ke Tshabadira Moilwa ka mona ka Potsane Trust ke Thabantshu are abe le letsatsi le monate le sedi mo mamedi kgotso.
6: Ai ke le baby
1: dumela mme o phela jwang
6: Ke phela hantle tlile ba iwena.
1: Ke phela hantle mme ke a leboga.
6: Eh tlile ba go ke ya mane. Matlwankwane stands resimane hola mora wa mathato zwane. Yena ke tsilo zwane ke rela. Ha hole ndete mdimo mhlonolo fa ka mekile tsile mo tseding tsengata ngata o hudisa ke mama ga dimme. Wa rates Columbus. Ibile ke hi Columbus. Bye, chili baby.
1: Bye bye, me ke le bila holo. Le sadie dumela.
7: Hello mama ni chili le kae?
1: Ke tengwe kae me?
7: Ke se mama ni chili ke ni mulo ka mabolela. Mama ni chili ke kopa go pela mulo ile rato ka mabolela wa hula ka jeni ke ga a hula bona se tlang dilile. O di tsa ke kana nelo ke a betse. Ka tla le matshidi sa ke le mama ni chili ke tsa tle monate.
1: Ke le bile me, bye bye. Le sadie dumela.
8: Hello chili.
1: Hello me. Kitengo kae ngwanes.
8: Kitengo tuli kamane ka pamridge. Go hula ke a betswe le anya, ke ngwana wa bulelang anya ke ra hula bona dilimo tse di tsenga. To kopela ke matibello le anya ni trend. Thank you tuli.
1: Thank you matibello. Hello.
9: Hello Australia le kae?
1: Kitengo kae me.
9: Tama Australia. Australia sa tsena go hula ne madidi. O dula mona Thabang Chuzone 3 o qete 8 years ke nne a hantle jang selo se tholana ke mo lakaletsa mahlonano ke re a gole o feta moo a duletsele a re ka bala le se ya ikutlwa batho o kopela ke nna mamogela maloko a semonosentase Thabang epe thule ke a rata tle
1: tanki tlhe moratiwa ke lebogile bye bye le sadi dumela ke tengwe kae mme
10: teng tudi sabana bangwana kontrelo ngwana kanye ba ken le ba hola mo ba ba se teng ya skima fatsa e ngwe lingwane ya lebo
1: ao ke memang
10: ke ma sapane sibuke
1: ah ke lebo hleng khono tsa tsile monati
10: thank you tuliza
1: thank you me bye bye
10: bye
1: mami di dumela
11: nela meligan
1: ke tengo ka me
11: amana teng ke go pela kgaitsedi ya ka e dula mane Thabang Chuzone 1 yena ke khudu ga Kenneth Pekunyane o kopela ke mantabiseng kopane mona botshabelo ke re a hole a bone tse ding tse ngata thank you mme
1: ke lebile mme bye bye
11: bye bye
1: bye ha se mo hem mamiti a gore ke nke di voice note ka kwa nna le ba rometseng di voice note tsa bona re utlwa fela hore na ke mang ya holang tsa tsindena ya rometseng molaetsa ka voice note o santsaledi
12: dumela o tshuli ka jeno le na o hola le popo mohale makining kwakwa o kopela ke mohale makotoko ka mona ka Mandela Park ke a leboha o tshuli
13: mae khotso wena le ntate molala ka mo ka studio ke re nna ke
1: ke khone ne itlile mona ka phoso tle ka phoso ke simogotsi re ke nke e mong hape ke bone mmamedi motho ya rometseng ka kwano re ke bone
14: hello tools baby ke kopa ka mane ka botshabelo ho la phumo rampoulo ka mo ka botshabelo ke ra ho la bone tse dintse ngata o kopela ke ntshidisi marope ka Senegal. Thank you, Tools.
15: Tumela Tuli, tumela Hlongwaneso, tumela Sibusi Saka. Kajeno ho hola Anita Maekane. Ke ra a hola ya bona tse ding tse ngata ngata modimo a mo ekeletse ka hohle-hohle. A mo fe tjhelete. A hola kopela ke lerato phello. Tse ho hola pudi ya ka.
16: Mo tshwanya ga teng le kae? Re teng ke kopela tata mogalaka sem mogalaka wa gola gompieno le re ba ona shopo wa gola gompieno ba kopela ke nna fumane shopo le simola o Bloemfontein ke re ba hole ba banyetsa sile le monate ba banyetsa sile monate ba hole ba hole thank you
17: e a monate o tsere makabelo thulisa ke a ke ntate kgotsong gato a hole ka bona tsengata ngata ka moka fente ga o kopela ke mmakabelo ka mona ka Welcom ke a leboa tlhethole tsatsi le monate ake
18: dumela batho kgala le thwasa
1: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso supileng ka mora hora ya leshome le motsomong re he nakong ena ke fetela hodima katsofolotsi o sa ntse a le teng re utlwa rona re ka lebelelang ho imatlafatse tsatsi nena dimakso dumela ngwaneso ke a phela o phela hantle
18: ke lebohile haholo mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM le wena ke sentse ke o dumedisa ka jeno ho imatlafatse re fumana hore moahlodi nyeweng e amanang le banna ba bane ba tloswang ka polao ya maponisa a mabedi le ba ahi re gepaka e gotlisetswa morao mme ka hlolo ha ya diwa ka jeno ho sa le jalo bolaudi ba taolo ya madiboho BMA ka sebedisano mmoho le sepolesa sa naha ba atla ho tshwara batho le ho hapa matekwane a boleng ba diranta bo tse ka hodimo ho milione wa diranta ho sa le jalo nakong ena eo diketsahalo tsa ditlhekefetso tsa dipolao tsa basadi di atileng ka hare ho naha Love Life e tshwara mohwanto wa kgotso tsena le tse ding re tla di lekola ho lena la imatlafatse hang ka morao ho ditaba tsa hora ya leshome le metso e mmedi ke lebohile haholo Thuli o be e leletsatsi le monate
1: ke le bile hle di maxo ke le bile ngwaneso ha se mohem mabidi re konkele na lady apiwe mawelele romeo and juliet

0: ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang
1: Mamedi re bua le wena jale re se re le mona ho batswadi ba hlokomedi ba bana ka jeno re bua ka taba ya bohlokwa me nka lakatsa hala ka ntetsetsa bo me re ke rutlo fela ho rena ebe ha o ne o qala ho ba le ngwana qala o tshwara lesia ka diatlentsa ha o kgetlo la pele We le way kutla jwang le hore di kgweding tsa pele tse tsiletseng ho isa mane ho tse le shume le metso e medi o ho disa le sia lena la hao ke di phepetso di feng tse wileng wa kopana le tsona o kgonne jwang na hona le mo o neng o fumana thuso teng a go ntetsetse hle re ke rutle 086 000 3084 086 000 3084 ke nomora ka ya mohala re di bua le batswadi le lona batswadi le sia la hao la pele ngwana ha wa pele o kgonne jwang kgodisong ya gae dikgweding tsa pele tse tsheletseng ho isa ho tsane tsa leshome le metso e medi ha qeta selemo ke dipepetso difeng tse o ileng wa kopana le tsona ke ditho difeng tse ntšha tse o ileng wa ithuta tsona kgodisong ya lesia le la gago a ko ntetsetse wena momamedi motle re thusa bomme ba batšha tle ba qalang go ba le masea gobane ka nako nngwe le bona ei ho thata ho thata o batla ga golo a ngwana a lla ga ona ntho e kopanyang mme jalo ka ga a bona ngwana a lla ebile a sa tsebe na o llelang a gotse le leiri le semetsi thengwe lengwe ha e a sheba a bona gore e lokile empa le sia ke lena le ya lla ha tsebe na o llela ha ona ntho kopanyang bomme ba bangata hloka yona ke yona ntho kopanyang bomme hlo yo mo mama di dumel
2: tsholi
1: ntate
2: le tle ba hola
1: ntate ha isa le ba holang ke se ke fitile o bona ntate wa ka ke se ke bua le batswadi ba bana mona motswadi ya bileng le ngwana wa kgetlo la pele ka pa mohlomong ke bua le wena tjena ke le siela ha o la pele lena le o le tshwereng ka diatlentsa hao o gona jwang ke eng se o nahana ngore o batla o thuswa ka sona diphepetso tsa hao ke di feng hello
2: ao tuli mtwana o phetse
1: ke phetse ntate
2: o se re fusima pakete ga Boston Thuli ke qaile go ba le ngwana ka 2010 hai ne ke thabile Thuli ka ne dipepetso tse ne kopana le tsona ke di pampers ngwana o na jwa a kula kgafetsa kgafetsa ne go tsena ka tsela ya Thuli
1: e re kutle pele e ne le wena go disang le sia ka pa ne le babedi ha kutla o sa kenyeletse mmetse
2: ne na sa sebetse e ne le nna e na mo hlokometse fela Thuli
1: e ne le nna go tsa ngwana mo kenyeletse ha uno ikenya o bana o sebetse mong a sa sebetse le babedi ntonyeo o ibe
2: ha re ke nete go babedi thudi mara ke
1: ka ibe ha bo hlukunyana jwale o ibe ha bo hlukunyana mogotsi o ga ina na sa sebetse na mohlokomela fela mogotsi ha yo tsi jwale tsantsi o bua ga nna le mmeri le ga ba le lesia la pele ke le ntate ka kopana le sena le sena empa wa e bona ibe ha ntle mogotsi man ska mo qhelela ka tshepe ka hayo ha ba teng bua he
2: and o tsebe le sialo la ka Thuli o la ba hloka la dilimo di hlaba e pilwa ka la ba bosuku Thuli e la ba hloka la ka nnete ba ga modimo a ntse re fata ka ye mong hape
1: e empa re bua ka le sialo ha o la pila go re qoqela ka la pele ba bang re tla ba bona re bua ka la pele
2: di phepetso tse wile mo kopela le ka 2015 Thuli ke ka ile ba lena ka 2010
1: E re bua ka kgweding tsa hae. Mogotsi ha o ka mmamela ke a kgola o tlaetsa ntho ke batlang etsa hale mona. Jalo wena o nketella pele. Ke nna momamedi wena o se budi na mogotsi wa ka. Mmamele ke reng. Ke re kgodiso ya ngwana wa hao dikgwedi tse tsheletseng. Ho ya mane kgweding tse leshomele metsimmedi. Ho tloha ha hla ho fitlhela kgwedi tse tsheletseng ho ya kgweding tse leshomele metsimmedi. O ne o kopana le diphepetso dife. Ke yona potso ya ka mogotsi. Ha sa le lemo tse hlano a hlokahala jwale o so le hole haholo mogotsi ya ka.
2: Diphepetso tse ne kopana le tsona Thuli. Ke hore ngwana o ne a dula a kula time and again Thuli. Ke yona lebaka le ne kopana le tsona Thuli.
1: Jwale bothata e ne leng ho kula ha bo ha e ne leng ne bothata ba ha e ne leng.
2: Bothata bo boholo ba Thuli e ne le flu. Ne le flu le le tshollo. Eh ya Thuli.
1: Eh. Jwale me hangata ke yena ya bang le nako e ngata le ngwana o no thusa kae wena jwalo ka ntate.
2: Nna ba ke thusa ka ho fa nne tjhelete hore ha ke lesiko a gona o phetha mabaka a ngwana Thuli. Ne ke mo romella tjhelete a phetha mabaka a ngwana Thuli.
1: Eh, jwale ha o le teng o no thusa ka eng hobane re batla bo ntate ba thusang bo mme ka masia ba le teng.
2: Ha ke le teng ke thusa ka mo tshintsha pempa sa nya tsa ya Thuli lo mo tshwara nne ke mo hlokomene ke mo rata o le ngwana wa ka yo.
1: Ine le mo shengena ngwanana.
2: Ene le ngwanana Thuli.
1: Ene le ngwanana ao.
2: A le mo tla jwa ka ntata.
1: Halala. Ah ntate wa ka ke le buile batho ba re ga re rata bo ntate ba tjena ba bang le siabo. Khudisong ya bana ba bona ha ba ntse ba le manyane senjwa le wena hai ha o dikeng.
2: A ne tsa tsile nda bana ba ga ke kana le bona go tswa ba hlaya o fitlhela ba hola thutsa ne ke ba le sa bo se se hola go le thulo tsa.
1: Ke le bile ntate wa ka ke tabe se bua le wena. Bye bye.
2: Bye.
1: Yo, dumelang.
3: Ke tsile ga.
1: Ke teng okay.
3: Ke teng metho.
1: Ntate.
3: Metho ke tlo tswa plaage di mona. Ke le ka go halosetse nna wa ka. Nna ke ka re go wena ke phepetse se ke ka ba le tsona. Go tloha ha na le go ntse tsheletse. Ke tabena go pula. Go kuleng ha hae go bohetsa gore ke be le rato la ngwana wa ka ka go fitisisa. Ntse ne nthabisa go hore ba la tswela ntse la ola tswela ntse la ka. Ene bile ka re ke nna motsoetsi mama a se motsoetsi. Ke yona ntho nthabisang ke ngwanana ke banana nna ke bua tjena nne nne nka tlakatsa joko kare go bona kare gana tjena nna ga le fansheba empa la gopola gore mme lena nne ka nna lena ga se nexine le nna motho motsetse ka nako eo Thuli ntho ya gore ngwana a kule bosigo ke thakephetse ke ka ba le yona mme Thuli ande ntho e ke e ratang ke theowela empa ke ne ke sa re e ngwana ga bantlhobaetsa ke tshintshe kamoreng ke go bala teng. Ke ne ke robala gona ka moreng eo ntho ne nthabisa ko neng go thatse ne ga ke monka ke nong ba efubeng saka ngwana ba thola go fitlhela e ba oseng
1: ao
3: jale ntho eo ka boyona eo ya nketsa gore kore ke gape banala ka ga o fetisisa gobane ke bone gore go ba teng polamme wa bona ga ntse ba gola o bapetse ka gola bosogo gagolo ga sentse ba fetile go ditse tsheletseng go ya godimo ya ba ntse ke le motswalo wa bananyana bana ba ka gore nna ha motho a bua ka go na ba le bothata ba go hodisa ngwana ngwanana nna ke go mmetse ke ha o ntse ke ka yindi ya ofita ye
1: en tata tla bua mo nate jwang wa tsiba ke ke ya lerata bo ntate ba ntetsetsang mai ke ya lerata man ai ke ya lerata ke re ruta bo ntate ba bang hore ho bohlokwa ka kang ho ba haufi le banana go nye o ba holang ke lebile ntate mabenkele ke yao thank you.
4: Swipe, we pay money at the same time. How do you pay 3 million hapoks? Reka Albany Brown Bread, 700 grams at 39 rand. Kellogg's Noodles 5, Spakanatan, 99 rand. Fumana 1 gig data mahala ka boxacom, hapoks a fail.
5: Ibangu nana oru keko wa kona ulifela likweta. Nana hape. Clientele Legal, yenze tsebele tsa molao tse theko e tlase. Diplani tsa rona, di kenyeletsa cover ya hao, molekane. Bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Dibiso ya bohloko ba fani bohle ba ditshebeletso tsa tshireletso tsa sira, thibelo ya dikopo tsa tumello ya dithupelo tse kgethehileng le dithupelo tse ikgethang tse amohetsweng e tlositswe. ho tloa ka la 16 lwetse 2026 ba fane ba thupelo ba tshwanele hamba ka etsa dikopo tsa kananelo ka pakatoloso ya boholo ba tumello ba kensa thupelo tse amohetsweng dikopo di shejwa ho latela ditlhoko tsa sira tlhahlobo le tumello ba kensa dipotso ikopanye le sira training and accreditation ho industry.training@sira.co.za.
0: Tshebeletso e ratwang Lesedi FM.
1: Mamedi e robedi metsotso pele hora ya leshemele metso e medi me kentse kinka mohala wa hao 086 000 3084 e re kenke voice note e teng kwane ke utlwa rona mo mamedi o reng ka taba ena e o re buang ka yona.
7: Dumela Thuli, ke re filo ka mona ka Botshabelo. Jo Thuli, wa bona mantswana a senyesemane a reng, my heart in a human form, pelo ya ka ka sebopeho sa botho. Ke hona ke ne ke qala wa utlwisisa hore ha o tho rata motho o mo rata sa mannete, ha o na lebaka la o mo rate mara wa mo rata. Fela he diphephetso tse ileng ka kopana le tsona ko ho se robale hantle bosiu lerata leno le enne enne eng, fela support e ne le teng ho tswa ho ntate wa hae le mme wa ka. Ke a leboha Thuli, hai ke ntse ke mo rata moshanyana yo le nto le ha ntse re lwana tjena.
1: Ke a leboha hle re keng ke mo mamedi kwano le Lesedi FM mo mamedi dumela. Oh, anana. Butla pele ke atlo wena elo.
8: Ah, bo, ke nna Paul for 1%.
1: Khosan dat.
8: Le kae?
1: Ke teng okay?
8: Am na lo so batla nna hlalane. I was truly andanta ho mona ke hambe. Ah, qala ho hudisa lesea, le hlang, o le teng mo tshedi. Eh, le mena ke di tshomita mele di emelle mrao, makamutelo ra dia fase. Ngwana yeo ha la ke teng bosiu o seng mme ke mo etsetsa motoo jwale nna monate ke motho a itshebetsang e tla ra ebentse ke sebetsa ko o thusa Bloemfontein ha ke bona kgwedi ke ya borobong ra ema ke tlo sebetsa haufinyane ha ebeneng o le siko ke dutse ka tlong ke motho wa ka enwa ke tlamehile ke mokate ee ha qeta o ba le ngwana kgwedi ho yao ya boraro a go lo thumang se yona ke etsa bonnete ba gore ke pela gae ke mo etsa motoo seng wanwa le selesele ke a kolomaka ke phela ba bang ke a theoela gaufinyane ga kgolo e re tiling yo ke tla ke matha ee mantsibi a teng ke jaaka bojaka belo mme ga ke na papadi eno ebileng ka nako ana ga go santsana ka tlhatswa malaitse he ke nna a tlhatswang
1: shosho dat
8: ka o jetsa mme a dibima a dibima ka ke ba ke tsa ngwana
1: tsa
8: ngwana ka nna le last ke ne ke setse le bona bana mo motudula mme a le spatala ka e mo wa last bo ke ne ke ba hlapisa ba ya sekolo bana ba ke banana ne ke ba hlapisa ba ya sekolo le di apa o tsa bona tse tshintshang ka mehla ba di hlapisa mara he ha ba di tlhapisa ke nna di qetellang ke di beya trateng le batho ba ntse ba ntshebile mo bare ke o na le bogona kere ke bana ba ka
1: ntate o itlhakisitse ntate wa ka ke leboile re batla bo ntate wa tsene
8: bo ntate re tlamehile re be jalo
1: kaofela ntate ke leboile bye bye
8: bye mama
1: bye bye
8: o bona kotelo ka mohlabela
1: thank you ntate. Mamedi e mehlano metsotso pele hora ya leshome le metso medi ho na le bana ba nketetseng ka kwano bana le spokesperson ke se ba re tshile re na re kgethile hore na ke mang a tlo bua mona sia le moyeng re ke bone re ke bone dumela boy
9: dumela mme
1: o phila jwang
9: ke phela hantle bona o phela jwang
1: ke a phila hle o tswa sekolong se bitswa mang
9: ke tswa sekolong se bitswa Masterminds Academy
1: ehe se ho kae
9: se tsifa di madi
1: Strikin salribe.
9: Strikin salribe.
1: Helang wena. O tshetse le kwa borogongwa.
9: Eh mme.
1: O tshetse borogong bofi. Ba fix back him.
9: Eh mme.
1: Helang le tlile na kwa mangwa hai.
9: Le tlile ka half past 4.
1: Hosen.
9: Eh mme.
1: Shele le tsama ile le tole le ntelela ha ka ka ngwana la mbisi. Kona le fitla mo gatsong.
9: Eh mme.
1: Jo okay wena o malibitso la ha o papa.
9: Na bitso la ke thaba moswewe.
1: Thabo mosweu. Eh, jetsa mama ho go fihlile mona le Lesedi FM mo jetse.
9: Dumela mme ke nna Thabo Moshweu ke fihlile mona le kope FM.
1: Ah, e seng le kope FM le sedi. Le kope FM ke ya kae? Ke ya o le ribe kwa. Ke ya kae? Mogotsi ya ke botse. Eri ke bue le yona Ousmane mo fe microphone mono re bue le yena hle re modumedise le yena. Hello boy.
10: Dumela.
1: Ho joang?
10: Mona.
1: Ho mona. Di lebitso la ho ke mang?
10: Lebitso la ga ke Teborantwa.
1: Teborantwa. Hey, le kutile hantla ka kang mona. Li le neng sa lunu. Mo ba ne bosiu.
10: Ah, motsia.
1: Motsia. O le lela fuwa ho riskela tla sekolo le lo itukise. Ka Paula ula docha school.
10: Aula to stira school.
1: O li lo itukisa le hlatswe uniform le be batle jalo ka le batle tjene. Wa tseba le apere hantle jwang? Ai mo mamedi. Bana ba apere uniform hantle man ba rate ha man. Wa tseba le rate le batle. Le batle. Mm. Wetsa great man.
10: Grade 5.
1: Grade 5. Eh, wetsa di tutor di fine school mo.
10: S T P S S C E Sesotho.
1: Mm.
10: French. Le sro.
1: Oh, it's a French school. What's that? What's pass? Okay, okay. Eric Buelwena, girl. Actually, I'm a hand or a kill you thing. You are a lapper hand, let's say. Lapper hand like a neat. Do you mean one? Go and a man. Nzaki Mudiku. Nzaki Mudiku. Nzaki, a great man school. Grade 6. Ke nye we rata nka sekolong sa hao? Sa Masterminds Academy. O rata eng ka sona?
11: Ke rata hore sekolo sa rona se na le melao sekolong sa rona.
1: Mm.
11: Se re ruta hantle. Mme se re betsa hore re hlomphe le batswadi.
1: Mm. Melao e o buang ka yona ke efeng? O le mong fela wa sekolong molao?
11: Ke ho hlompha batho no matter what happens.
1: Okay. Okay, le man. Tjale o hopotse ba khotse ba ho ke bomang kwa ha ile sothuka.
11: O khotse wa ka ke mahati hlala zonke.
1: Mm.
11: Le qoletsa sturumane.
1: Okay. Jetsa mami he go fihlile hantle le bana ba bang ba o kena sekolo le bona. Mo jetse he ke mang le bitso la hae?
11: Ke mme wa tlhapana mo sokgo.
1: Eh, mo jetse.
11: Mela ke pa ona tsa re ke fihlile
1: mme. Eh, hle mme ne ke kopa o jetsa hle hore ke fihlile hle mme. Le nna mme o tsebe hore o ntse bua le nna mona le Sedi FM. Ke nna Thuli baby. Ke le buile la utla. Ke a le bua hle ke le thabetse le batle. A simohe bana ba hlompang ha kana kana. Ah, ke le rata man, ke le rata. Mamedi motla re fella mona ka lenane la itlhabole. Nna la ka le bitso ke tholana moletsane maletsa se se ja ke bile mohlophisi wa lona. Ha DJ Lovers in Eliana ya hlophisitseng mino me Husani ntse ile letsatsi hopola hle thuso motaung o tlabateng metsotsunge mashuma mararo ka mora hora ena ya leshime le metsumedi hamfela ka mora lenane la ditaba la imatlafatse. Re fetela moifong wa imatlafatse.

Atsimo ha motho motho ka o lebo a hletse stena. Ha o shabana ka metso tse ma shoma ma bedile metso ro bong hantle fela pele o ra ya pele. Ke bela ha pe ka o lebo wena di makatso ne ke tse se stena o tloela o bona hore na o di tshwara jwang o bona hore na o etsa jwang kare le mshane so kwa no morena jo ba tswe o tso bona hore na o etsa jwang ari yei. Yay! Yay! Stand, stand, stand. Kalebo hle mo mamedi mo tle kalebo. Na ko idume tsele metso tsidume tseka jeno re tlaba mmogolo wena. Lenanong lena le letle letle nanong lena le monnatela. Jole ke nako. Hona le banna ba ukitseng ba ke ba beteng kwano ka jeno. Ke itse bona bana jwale e ba kae banna ba banna. Ire ke re tlo bua ka botata bona ba tshinyo ya thipa haholo mebileng ya rona ya Afrika Borwa. Hona jwale ke re fela.

0: yaba pina mna cha holo pina na kia tebo muruti tebo muruti mshana tebo nkamu na kabo tsabelo wansule mnate nate kelebo ase mna tebo muruti kelebo mshimanu waka kansule ule mnate kile kabali ena mshani no hanerele musebeti inga hauno hubolo kwa mshimanu waka mramuhuli unalite mo tebo muruti Wana jwale kia mitotunga mashuma mabidi pili hohora ya pili. Reta mabengkelenga, rekuta mabengkelenga. Au, bashman baka batimba Q&A ya tula wena.
1: Shoprite e ofa matla ka pokotong ka nna ne o la meputsa le ithommeng pele mzantsi ka di soletsa extra savings tse ka dimo 5000 di beke le beke o ka una hula me o fumane extra di solentejo lo ka di 5 packet di fika pa di fitse pedi tsa Kellogg's instant noodles ka 58 rand le 500 gram ya di smoked vienna ka pa 750 gram ya poloni ya chief chicken ka 39.99 elongwe di fumane o fetela ka di 11 tsa October Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
2: Ana o thata fela go le fela ditshebeletso tsa manhla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsa meiso di gore gore. Matshabeng local municipality me ma malapa a tshwanela go ingodisa lenaneng la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwanela ya haeba o dula ka hare ho matshabeng. O na le ID ya Afrika Borwa, o le mangantlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala. Mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ha ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masipala wa matshabeng tse haufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse hlokahalang. Matshabeng local municipality e tshehetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha.
3: Sekhorani Entertainment and Projects mmoho le Lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le Lebo Sekgwabela ka la 3 October 2026 ka monaka Meyerton Sports Ground. Tloho o tlo bona Lebo Sekgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Ngwango, Joyous Celebration, Ensemble Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle le Naoma Bote. Mosebetsi o qala ka hora ya leshume le motsumong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshume bosiu mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Computer Ticket Cooler Box di a kena tsona ke 150 rand fela moaparo ke All White tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa
4: 082-365-6565.
5: Best deals ever.
6: Now what's iba se ubohle babu wanka sona? Leba ha OK Furniture hona jwale. Hufumane moqeqeqo wa dipoloko tsa 1300. U top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5. Jwale ke 4999. Le Vita Sleep Zambezi double pay set. Ka 3999. O boloke 500. Di solo tsena dintle ka ho fetisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture. O fitlhela ka 11 sa October 2026. Hona le melawana le dipeelo.
0: Mochemotse hona jwale ke na le ka kapa kwano mona monne no ke engineer enwa tshepo mshumana thewang ka mane ka kamane ka kwakwa e ibile hape ba ngoditsitswe le bana ba bo ECSA ere tsene ke mo hlabeka a go phamise microphone ha nyane ono tshepo mono ha molalo ba mogubedi fela o tsebore jwale re ya tlola ha ke sa senyana ko he mo mamedi tshepo monna dumela mshaneso
7: Khotso sebata ke o lebohe ke lebohe le mo mamedi wa Lesedi FM na kwe re fumane nkwano moyeng tatosi
0: ke lebohe banna ba the cozy corner ya ke ba tshwane ba di cozy bana motemotle ke na le yena kwano mona monna ye bona le ntho e jampelo ya ka haholo
7: ntate motau
0: jolo ka wena o sebetsa mibileng ebile o le mo engineer ntho e bola ya mpilo ya ka letsatsi le letsatsi ke tshenyo ya thipa ya matshwao a mebileng na le kile la kopana le bona bothata bo jwalo ka pale ya bo bona banna jwalo ka ile lona ba lukisang mebila rona Afrika Borwa
7: ntate motaung e hle ke tshenyo e leng teng e le ka nnete mebileng ya rona re a bona mebileng ya rona ya naha mebileng ya province le ya masipala ke bothata bo leng teng haholoholo me ha o ka wa shebana te motaung tshenyo ha ise bileteng e lokela hore e lokiswe e le hore safety ya ba sebedisi ba ditsela le ba tsamaeng le ka maoto hore e ske ya ba compromise ka bo ba ba kotsing ba ne jole matshwao a tsela ga hlokela hore a re tataise hore na re qoba dikotsi jwang re lokela ho ganna jwang mebileng ya rona o hlokomela hona jole Jonas bata dipula diana re tswile marie enjwale dipula diana makoloi a gesimela mona mebileng ya rona ka baka la tlhokeho ya tshireletso e ne pa hetse mebileng ya rona hobane gona le motho a ilang ka qetwa hore ke lo senya mme kotsi e kgolo ke ya hore jwale bathona ba re senyetsang mebileng ya rona te motaung ba qetella ba nkile monyetla wa hore ga bana mesebetsi jwale ba lonka thepa ena ba lo e rekisa
0: ke dife dintho tse dintse le re kopane le tsona tseo ba ratang go dinka nna ke bone le ditopo ngwana mme ke bona le bo diroboto jwalo jwalo jwale mebileng ena megolo banka eng batho ba borona
7: banka matshwana a re tataisang hore bontsha hore na di-direction ga re tsamaya ga e baneng o lokela go ya Gauteng le tshwana le tlabele o bontsha gore na o ya kae ba lenka banka di guardrail tsa rona banka di fence tsa rona mebile mona ntate motaung banka chipa e leng gore e etseditse gore e re sireletse ga re sebedisa mebila ena jwale ke kotsi e kgolo haholo e o re kopanang le yona mebileng ya rona e nngwe ya chipa o e boletse sebata tabentsena tsa di roboto tsa rona o tla hlokomela hore di roboto tsa rona di sebetsa ka motlakase ntate motaung jwale ho nkuwa di thapo tsena ba di checka di thapo tsena tse leng gore jwale di tsenya phepelo ya motlakase ho ya ma di robotong tsena tse leng hore di a re thusa e be kite motla bona jwale ho ba le dikotsi mebile mona ntate motaung jwale ka se ke tshilo kere ke nako ya dipula hona jwale ha iba neng re sina matshwao a re tataisa mebile mona re tlo sokola haholo ebile re sentse re etsa keletso ena setšhabeng hore a keng re gaotseng ho senya thepa ena ya mebile ya rona ntate motaung
0: ga re bue ka tsona di-guardrail jalo kare batho ba rona di-guardrail tsena guardrail tsena ke a ko e tlalosa o bua ka guardrail o bua kaeng e tlalose mo mamedi a utlwe hantle
7: jale guardrail ntate motaung ke tshipi ena e re bonang mabapi le mmila wa tsela mo ho ka bang le selomo teng kapo ka mathoko
0: monana
7: hono mohlomong honoka kapo marogo mona jwale ke yona e o thibelang hore ha koloi e ka tswa taolong e ska ba ya wela ka nqane selomong ho ba njele kotsi tla ba e kgolo haholo e le hore mo re lahlehelwang ke maphelo a batho teng ntate motau jwale ba enka ka hore yona e bile ke tshepe ya kere jwale hona le nthene re reng ke demand ko scrap metal le mona hore ba nne ba thole tshepe ena na jwale le teng ke teng mo re bonang ho na le tshebedisano mmoho pakeng tsa batho bana ba ho ebang ka tshipi le bana ba
0: ba
7: di scrap yard ntate motaung jwale re kopa ebile re etsa boipiletso setšhabeng hore ha e baneng o bona motho a kena lebenkeleng la hao a tshwere tshipi e ya o tshwana le di-guardrail tse o hlomo gotlise hona monono kapo o hlomo tlalehe sepoleseng se haufinyana hobane tshenyo ya thepa ya mebileng ke tlolo ya molao ntate motaung
0: ntho engwe hape e ke bonang ba etsa masaka masaka dikgomo
7: ntate motaung
0: ha ba nkile guardrail ena ba tsamaya ka yona ba lo etsa masaka dikgomo rata o le kopa tshaba se setso re ya kopa batho ba borona ba batso ha re se ra senyang thepa ha kana na ha re se a se thepa ya mmuso yenu ke ya rona
7: ba ke sa hore re boloke he mebile ntate motaung ke ya rona
0: ere ke etse tsena pele ko tloela ke ya mabenkeleng ha re bue ka chalete jwale ho kenya ka trail ke bokae ha khora ba qeta bo yutswa bana hona le mong Durban mane mosebetswa ene le utswa di ka trail Durban mane baba ba tshwara ba sa tswa tshwara hona jwale mme ba tshwara le yane wa scrap ya teman mo ba neng ba isa di ka trail ho yena chalete e ka ba bokae
7: di tsinye hello di chalete ntate motaung ke tse
0: ho di mahanya fela ha o akanya fela
7: ho ba ne jele di tla fapana le ka di mitara tse teng tse lo rena o kenya tse kae empa se re bone di mo re sebetsang teng re ke di kitikiti tse isang ho di milioni ntate motaung ba ke sa tsinyo ya thepa ya o tshwana le yeno no mebileng ya rona mme re tlo etsa tisetso ena na setšhabeng ya hore ga ntse re tswela pele ho bolela hore re lahlehelwa ke tšhelete eo e kalo ka dimilione tsa diranta e leng horeng re kabe re e sebedisitse ho ntshetseng pele setšhaba mahlakoreng a mang ho na le hore e be ntse re lokisetsa thepa e leng horeng e be re kabe ntse re e bolokile jwalo ka setšhaba
0: tsepo tsimunkele wa mushumani wa ka wa Q&A ke le bo ho mina hane monna ke le bo a hlebanna mole o simono ke le bo a holore le beteng kwano re hlokomedi se se tshaba ka tsinyo ena ya thepa ba bang stopong o tla fumana bang o tsi le dintho tseo sentsona so sa bona hore ke stopo mo re tlameha ho sebetsa ka thata mo le lona di engineer tse kholotsa mo Q&A hore re rute bana ba rona re rute batho ba rona ka bohlokwa ba matshwao a tsela ke le bua bashana
7: haibe khotso se batla le bua
0: ke le bua ho mina ha now the causes ke ba shwana ba ka bana ba the cause corner hona jwale re mitsotsungile le shome hantle fela he mo mamedi ho le ba mane ho reng e ya pele o mametse le Sedi FM tabene re buang ka ona ke taba bohlokwa haholo ka mona ka e kuruleni ho tshwere molata a utswa di thapo tse kholo ha di tsena tsa motlakase ha ana le mangolo a ka Afrika Borwa impotroetsa botlefete ba e botlefa ba ha e kwano mona a utswa mehala ya motlakase a uhutle bathong kana go batho ba na motlakase di kliniki ha di na motlakase di petrol out of mona motlakase ke motho ke ona o teng mona o ken Africa borwa ka tsela e we seng yona ha qetile o ya ba motshweri mo bana ka bona ka ikuruleng ba motshwere maobane e kurule ka boshodi ba mehala ya bohlokwa ya motlakase hai ha ke tsebe rena tshinywe kana thepa re tlo yetsa jwa ere ko bulelile tshepo
7: ndatumtao
0: wa tsa hore ba mpitsa Singapore
7: alright
0: wa tsa ba mpitsa DJ Singapore
7: ke hopola tabena
0: wa tseba hore Singapore president Thaka ya ntate Mandela ha nang ka Singapore. Singapore e ne na le tshenyo e ngata hampe ya thepa. Itse hang ka puso.
7: Yeah.
0: Ntho ya pele a qadileng ka yona ke vandalism.
7: Yeah.
0: Ya pele a qadileng ka yona a ba be a le molao wa tshenyo ya thepa. Ke ntho ya pele a re pele ke etsa eng kapa eng. Pele ke le busa mona ka hara Singapore. Ke batla ho qala ka tshenyo ya thepa. Ya ba wa trapa. Hai atrapa man. Atrapa maponisa atrapa. Ha ba ufumana o tshwere tshepe ba o botsa ho eng ka kae? Ba trapa. Ke bua kwana. Mo ke thewang teng ka ka bo Mandarin ka mane Singapore.
7: Ntate Mutau.
0: Bona ka jeno e jwang Singapore. Le fatse ka ofela le rulela ka tiba.
7: Ntwa
0: pele ke na itse tsimpile. A qadileng ka yona. Ke tshinyo ya thepa. A re o keke wa butsa. Naha. Batho ba senya thepa. Ya bohlokwa ke le bongwe niso
7: haibe khotso
0: ere hana kwa ka yemi tsena ko feather spinner sa easy come easy

0: Mamedi ha re di phethele tsena tsa hora ya pele ka tsa mananga le boemo ba le hodimo mo tsa dingwana ho potolo ha lena ha re qala jwalo ka province ya Gauteng mo teno di maloko a tseng ka o kgetha di ba ka o futhumetse ka mafafatsane a jadileng a diadu mampumalanga le hodimo le kwaetse ka o kgetha di ba ka ho podile ka mafafatsane a jadileng a diadu mantle ka lo fela re lebe jwalo province ya North West mo teng lo di maloko a tseng ka o kgetha di ba ka ho podile ka mafafatsane a jadileng a diaduma Free State lo dimole kwa etse ka o kgetha dibaka ho podile ka mafafatsane a jadileng a diaduma re le bejwa lo province ya Northern Cape mo teng lo dimole kwa etseng ka borwa ntle le mona le kwa etse ka o kgetha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a jadileng a diaduma haile province ya Western Cape lo dimo le hlakile ka bophirima ntle le mona le kwaetse ka o kgetha dibaka ka mafafatsane a itadileng a diaduma fela wa chesa dikarolong tse ka borwa bophirima ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape lo dimo le kwaetse ka o kgetha dibaka ka mafafatsane a itadileng a diaduma re phethele jwa le ka province ya KwaZulu-Natal mo teng lo dimo le kwaetse ka o kgetha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a itadileng a diaduma Mamedi di fela mona di tabatsena tsa hora ya pele ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bobedi ke gotlela wena tau
1: e mutshane so ke a leboa hle monna ke a leboa ke a leboa ke a leboa mfana o re ba metsotseng re bonne sekoto ka mora hora ya pele mo mamedi ka mora mona tlabe ke tshwere mushane so Zainab ba teng kwano ba Zainab o ke bona tlhahiswa tsa bona banna pele ke a mabenkeleng ke di shebile kwano go di phamise ke di bona mushana ke mo ke a bona ha ha mona re kuta hlotsena tsa rona ha ke sheba hape mona hey hey hey hey hey hey hey hey dinga ton le kae mimisi ke a phi la ke a phela ke bua le miss ke miss fresh manyinwa e motleng
2: ke mogo mojela
1: mogo mojela o tsama le bana ba ka ba mohali suku eh ya hlemme re le bo hlo ditse bana kwano ba tlo bona hore na re sebetsa jwang
2: ho lobile bona ndate
1: ke le bo wa hlemama ke le bo ha holo ke le bo ha holo ngwaneso ke bana ba lona ba hlompha dumela ngwana ka dumela ntate dumela ngwana ka dumela ntate le etsa jwang lona hore le rute bana ba tlhompho ha ba re ye ha ba re iya ha ba re le etsa jwang mistress le etsa eng lona ema pela ntate thuso mo le etsa eng hore bana ba lona ba re tlhomphe kana
2: okay ntate thuso hore bana ba tlhomphe ba qala ba salabanyane ba tle ba qala malapeng ha re fihla re dula le bona ga ba bontsha go ha o fete motho a moholo ha o fete mang ka pa mang mo dumelisa ka hlompho e bile wa yema
1: o wa yema
2: ya ndate
1: ke bona ka mo ba ke bona ka mo ba hlomphang ka teng e le e ya ndate re motlotlo ha holo uta mbana ba rona hlompho yeo
2: ga le bona ndate ga le bona
1: go jwang a le sobile botatanyana ba ba ke ba batlolotla ka di face
2: Ah ndate ka ba salbanyane ha bana botata bono e bile re le bomme fela ba tle ya hore ke ba bokeletse
1: o le bomme fela mo
2: eh ndate
1: all right me wa ka ke le bua
2: le bua nas bata
1: touch my blood and live long a time o sbata bye bye mkhotsi yaka ara tikale bua tsidi oh mistress Oh ah banda botle bo bokalo ai mshaneso ai bona ai ere ke tsetse no motho ra zane pu mothe motle lukisa pene ha o lukisa spatch lukisa di toka o fela ba zane pa ba se ba le teng kwano re tla ba le bona hona jwa le kana ko isa fedi simpelo empa ere ke tsetse ke batla mshaneso a ke batla hore na ke mmitse ka le ka tla ena ipulelo ska re tate mtau ipulelo
3: dumela ntate mtaung ke dumedise mamedi lapeng ka lebitso ke Stanley Mbangula ntate
1: mtaung ema ona temo Rambangula ema ona temo ke etsetsene
3: thank you

0: Monna Max. Aiko naman. Wa dula hantle jolo ka modisana shebelletse mehlape e tshwa thaba monna. Molato ke. O sorile Max.
1: Yo hey ndate potlaki. O thata ka nnete. Ke le lwena ka hae mona le nne. Kore ke nahana ka thata.
0: Jo. Ke a o bona ngwana monna. Empa o ska nna dumella mogopolo wa hao monna wa pala ka wena le hara batho mane. O ngwana monna man Max man. O tlameha ho dula o phahamisitse hlogo le difuba monna ka nako tsohle bona. Ha o no le mosadi ne ke tla re o tlamele ho di.
1: Yo, ntate potlaki. Ba tseba ka nnete o bua ha bonolo. Fela ho thata.
0: Ha ke hane monna ka ofela re inetswe. Empa ha o batla ho tibisa maikutlo a hao Max, tswa ka tlung ara bosiu monna. O bale dinaledi le ngwedi bonngweng ba hao. Ke yona nako ya hao eo ya ho tsholla le keledi ya ho hlokahala. E seng mona reng ke monna.
1: Ya no, ke a utlwa ntate potlaki. Ebile ke lebola le keletso ya hao ka nnete tona gale. O mametse ka hloko.
0: Jwale mpolelele, o jowa ke.
1: Yo, banna boi. Ai, ntate potlaki, wa tseba a ke tsebe gona ke qale kae. Mohlomong e tla ga kerekerekere ke a bua mona o tla bo rekelela ka ntho tse sa reng letho fela tšhina. Ai, ka nnete ga ke tsebe ke qale kae.
0: Ga ke mona o wa tlhola Max man bua mmele
1: ashokeai tate potlaki wa tseba mabanyana mona ke kabane le mosadi wa ka
0: e bana
1: e le gobane ke bona ba kena ba ka katletse dijo tse monate o tswa mabenkeleng e ipotse gona nna ke a bampeetse papa ka mafi
0: e utlwang banna
1: a kompolelele ntate potlaki nna ka nnete ke hantle go kgethoa ka tsela e jalo ke ba lelapa la gago dijong
0: o re nna Max ba ja dihele mnqete masutsa ntho tse monate wena ba o fa papa ka lebisi
1: monna
0: ai kgona man e bona sheba Max
1: utlwa
0: selelo sa gago ngwana monna mane motlhomong phoso fela ke gore a baka ba o botsa gore na le wena o tla thabela tse o batlileng ka tsona e seng gore ga kalokalo ba o kgetholola mana
1: ka nnete le gana jwa tena ke ntse ke ipotsa dipotso ga ke fumane dikarabo
0: ngwana monna
1: ka nnete ga ke tsebe gona mosadi ono o nkutlwa enye

0: Hey modie mosadi. Kore ke tle, ai hloena ka e ka re ke tsa ma ka hlofatse. Mwana ntse ya joantle.
1: O se se pat. Ai mwana ne wa nduba ka nnete.
0: Eh.
1: Ai ke setse bona ke etse joang. Fela he ke fumane meriana e metjha ke tla mpe ke emele o bona gore na e be yona e tla etsa diphetho ka pa joang. Empa ha jwale ai.
0: Nna ke tshwere nga ka re bonang. Ka pa ke o etsa lang ka mwana hantle ntle.
1: Se se pati na ke tsebe gore ngaka ha e bone letho a se ke sa leketswa mona ke kena mani ngwana o ntsetswa ditiko tse ngata fela ai
0: ohle yo na ke fela he a re tshepe gore ba tla fumana phoso ka pele ba tsebe mo phekola jo he ke wa rite ha e sa le ke tshwara ke hloha fa nya mpolella taba ena go bolelela
1: o ipotse he jalo gore nna jalo ka mme wa ngwana ke ikutlwa jwang. Ha ke go ba le bosiu ke tla be ke ntse ke eme ka maoto ke tapatapa.
0: Fela go baneng ha ba sa mogo ba tse sepetlele ha ba ntse ba molekola. He, ka nnete o tla dulela o be sale o ntse o ya o dimolefatshe ka ngwana.
1: O ka bua gape.
0: O ka se kgone ka nnete o dula le ngwana ya o tsietsang bosiu fela wena modiehitle.
1: Le nna ke ba botsitse empa he ba mpolelela gore ga o tlhokagale gore ngwana a roba le sepetlele ntle le ga e ba maemo a gae a tlamekefa. Ha jwale tena ke nne ke mo fe meriana eo.
0: Modiehi. Fela he ke o utlwa mosadi mojei ke anana o wa tseba gore nna le wena re tswa bokae ke re jwane
1: o se sepati e le gore o ya kae jale ka taba e ga o se gore ke a tseba nna le wena re tswa kae
0: mojei a ke re like ke iponagaditse ka makgetlo go wena gore ke batla re be le ntho e kang kore tshebedisano mmogo le setswalle se e nang le ponaletso e se molemong wa mang kapa mang empa fo molemo wa ngwana he
1: e le gore o ya kae ka tabeno se
0: amdi ka nnete ga ke utlwisise gore na ke go baneng ga ke tlo utlwa ka fane gore ngwana o tsieditse fela nna o na le dinomoro tsa ka ke eng o sang foune e le kompolelele gore go etsagalang ka ngwana jalo ka ke le motho wa mme he
1: gona jale tsena ga ke se gore ke go sebete kapa ke re
0: he batho
1: ausi ka nnete o lebeletse gore nna ke o tshepe ka mora go wena o ntshenye lebitso go ntate wa ngwanaka
0: nna
1: o se ke sa o tshepa
0: nna ke o sentse lebitso
1: eya wena
0: ke o sentse lebitso ga ke reng go fane e bona wena
1: o setse batho o sekabaleko a bona yena e o etsang yona o sekebe bele ka motlha wa lora o etsa le o etsa o tlo ntshupa ka monana ka tlong
0: yaka
1: onana ga ke tsebo wena plane ga ko o bona gore nna le baby dadi ya ka ge
0: kaaseka batlo mphamisetsa lentse wena hei ngwananyana bone mone o sekapa wa ba wa leka wa tlo iphamisa o tlo mphamisetsa ka lentswe ebile nna ke le ka o ikokobetsa go wena
1: o tlaetsang
0: ntho ya o qetela e o tlamayang gore e dule mo nakelelong ya gago ke ya gore o sekaba wa ba wa leka wa telela mosadi wa baibadidi wa nkutlwa gore na ke reng se ka batlo ntelela wena gobane o ntse ngwana le monnaka e
1: ke ntse le ngwana le monna obane monna o nagata helang
0: he wena ore
1: ngwanaka wa kula and wa tseba gore ga nka founela ntate wa ngwana ena gona jale tsena ka mo jwetsa gore o ntswetsa lerata ngwana a kula a ke tsebena go tlotsalang tswa
0: wa bona ga ene se ka ngwana wa bona ga ene e se ka ngwana fela gore ngwana wa kula ka be re bua ntho engwe gona jale tsena ka be re bua le ntho engwe mare ke atla
1: moleko

0: gago. Maybe a sole ka dikobong frugo je molato a ka tlwaela gore bana le di gonna keng
1: o ne o lebeletse gore ke kotsoma le moo ke tshirane ke le mong ka tlong ka moo ke sa tsebile go na leile ka ntlo kao fela a ke tsebile go na le tlo gotla neneng
0: a bobutle keng jale ka bogale ga re a sole ka porofense mosoro ka boso garuma a kana-kana re tswa dijong tsa bosio
1: o mo jalo
0: wa phoqa jale
1: a ke phoqe nix
0: ngwana wa nampa fela a batla go re ntsha le bana babo re ke re utlwe maatla a gaya ke re ga re a tsamaya fela ke sile kopetse
1: utlwa wa tseba ke le ka ithulela mabanyana mo ga le kena le kakatletse dijomo ya ba lejelela matlhong a ka nna le ntšesa papa ka lebese lerato
0: bathong moketsi go tlwane jalo o koma-koma ka dijo he ke a tseba monna ka gore o ithatela dijo tsa ntlo ya gago ebile ke tseba le dijo tse o di ratang jale ka jano ko o phetse tsona le teng ke phoso
1: utlwa metlho go itswe nna ga ke a lokela go ntshiwa di-out kapa ke wena a ntseng a bolelela ngwane wa gore a seke a sebedisa le ga e le sente go nna
0: bathong
1: empa e le nna ya mo fileng marulelo lerato ya neng a mo fepa a sa sebetse le o sebetsa kore ya mo batletse mosebetsi ona o ka jeno lena e reng ga a gola ba nkgilela ka thoko
0: moketsi jalo o dramatic a drama e kana-kana ee ga ko o sebole motho ene o seng o le ena wa sebag matsatsing a ntho tse o tletlebang ka tsona a di a swabisa
1: yano o tlameile gore ke dramatic one ke re ntho tse ga di etsiwe go wena lerato ga seba motlhang o leng ka ga dieta tse tsaka ke gona go tla utlwisisa
0: kwa seba ko omakaletse
1: ke botlhoko
0: ke omakaletse nna o tile kwa tetse gore ga re ya le wena restaurante o lela pizza le beka le di-chips 100 rand ka nnete
1: lerato kopa o thole ke ithobalele ga ke batlo go robala mona ke buile mantswe a botlhoko go wena ga bona le nna ke robala please
0: achi baby

0: Asomohe mochamotle ire hana kwa rona yemitsena renke mabenkele. Tlame o re tshware mabenkele ha o letsena.
1: Ka mora braai eo ya sontae monate. O ipilela hore ke tla hlokisa breast endosa. Ka o fela ratse ba hore wa ithetsa. Ho bana ka lehlahlamang mafura a tile jwalo ka concrete. Ke re le stilule ha se bone letho. Matso hao a sebetsa hona e kang ke a motho a laolang sephethephethe robotong e robeileng. Ha mafura a le thata jwalo, o hloka ho matla ho fetisisa. Ka Sunlight Ultra Power, o fumana matla a menahaneng ha hlano, a ho thefula mafura, e sita le metsing a batang. Sunlight Ultra Power, e etsa hore o hlole mafura a manganga, ha bonolo.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
0: Nako ke hora ya bobedi, Mosi wa Tshwebu.

Mamedi ha re le koletse ya mananga le dikgetho tsa magotla a metse mo teng fa mananga gore ANC e yentse qeto ya ho lebisa ntla ya lenane la yona la bongkgetheng le gotleng la molao wa motheo. Sena se tla ka mora gore le gotla la dikgetho le qhelele ka thoko nyewe ya mogaona kgahlanong le IEC. Mogaona o phephetsa qeto ya IEC ya ho se amohele bongkgetheng ba ona ka lebaka la ho hloleha ho fihlella nako ya ho qetela ya la 28 phato. Qeto ena e tla ka mora dikopano tsa baetapele ba ka sehlohong ba mokga gammogo le komiti ya naga ya tshebetso tse neng di tshwerwe ka mantaga. Taba ena e amana le ho hloleha ha ANC ho romela lenane la bongkgetheng ba ANC bakeng sa bomasepala ba tsheletseng ka hare ho naga. Ha bua ka thoko ho tshebeletso ya ho tekena tumellano ya boitshwaro ba dikgetho bakeng sa dikgetho tsa la 4 Pudungwana e tshwaretsweng Centurion Mosenga jeno, Sima Mabolo wa IEC o boletse hore taba ena e tlilo hlahlojwa ke lekgotla la molao wa motheo ka la 7 kgweding e tlang.

seo sa bobedi ke seo se ile o palama sa boraro le sona ke seo se atla ba ba palamisa koloing ena ya bafu ga ra bona o na le mosadi ya mmeleng ya thuntsweng kore ke shebile mona gona jwale aiko go na le ntho e tlamehileng gore e tsaya le Aforika Borwa e se o ka e etsagala go na le ntho e tlamehileng gore Aforika Borwa e etse e se o ka e etsa Aforika Borwa e tlameha go etsa ntho e nngwe e ntšha-ntšha e special e se o ka e etsa gona KwaZulu-Natal maobane o thuntswe bana ba ya sekolong ba babedi ba tlhokala ba bangwe ba sepetlele ka jeno re tsoa go bolailwe ba leshome le motse le mong batho ba leshome le motse le mong ba bagolo ba bararo le bona ba ile sepetlele ka matsatsi a latelanang fela mme ke o rona batho ba batsho a se kae ke o rona batho ba batsho

0: Phoso e teng. Go nna le ntho re tlholang go etsa e teng, e teng. Ebile basadi ba robong ba neng ba phuthwa diterateng. Ai, phoso e teng. Phoso e teng. Batho bana ba leshome le motso le mong ba thuntswe kwa makhutha. Ha o sheba sebaka seno ke mahaeng. Ke moo ba tlamehileng gore ebe ba jala, ba sebedisana mmoho, ba thusana. Ai, mpa go na le gore ebe ba jala mono ba thusana, bona o etsaetseng. Ke sono ka bomme. Bomme ba bangata ke bana ba bona mo. Ke sono.
1: Mzansi, moroho o re hodileng ka ona ke tatso ya lapeng. Empa ha o kenya rama. Moroho ha e sale moroho fe. O ba moroho naye.

0: bina monate ngwanena wa motho banna bina monate ya go olowa metsotso leshomane metserobedi ya ntle ka morago gorra ya bobedia mme molaetsa wa ga wena ausi ka moo ka cellfontaine o fitlhile he o fitlhile molaetsa wa gawa mane escoma ba tla o letsetsa gaufinyana ke kopa tlo o tshware mogala ka bela ka fumana molaetsa o mongwe ntate motaung ka mona ka ke kwakwa mona hem re na le bothata ga o ntse o bua ka nako tsotlhe ka mabitla ai rona mona jwale re bona le ngopegadi le tšhekegang mme mabitla a rona a dutse bobeng bona jwale setšhaba se re se tla leka ka bosona gore ba ikagele ka majwe gona teng mono o thibela lengope lena le seke la tšheke ya go feta mono la kena mabitleng wa tseba kwakwa mo wena mme ya ngotseng molaetsa ona kapa ke ntate ke rata gore ke re go lona kwakwa mo le na le dithaba le na le majwe mme majwe ana a ka le sebeletsa gona la ba la kgona le o thea mesebetsi ka ona majwe ano mono gore majwe ano le fumane metšhini ena e pšhatla majwe le nke majwe ana le ile o wa sebedi gona mabitleng moo le iketsetse ditsela tsa lona tse yang mabitleng kore le be le moo le kgonang go sireletsa mabitla ana a bonkgono le bontatemogolo ka ona majwe ana le ka iketsetsa jalo ka setšhaba roma mane ba sebedisa majwe
1: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Dipolane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano ao taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
3: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo ho ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
0: Yo. Che. Metsotso ma shoma ma bedi le metso medi ka mora go ra ya bobedi ke kgola re bana be so batla e sheba he papa tswena he. Me etse be go balwa hantle ka sotho se ma thema lodia. Ere kenke mo ma medi mona. Ntate tu so motaunga. Dile la bua le outstanding. Me ke kopa hore se le mphe di nomoro tsa hae ke gone ho mo letsetsa. Yani wa dikuku taba morobana go hlaekwano mshaneso o go ofe a usikinwa o romelle Austando ke no ba mmatla jalo ka a ile ba na le sekolo mo ba rutang batho go baka dikuku ke le boa ngwane sa rongwe le tsone o bolela gore molaetsa o ile wa fihla me Thabang ke no wena Ausi dikenkeng o tla romella Austando Austando a o letsetse ke le boa mshane so thank you abuti ke ka mo re sebetsang ka teng ntate Motaunga ke tswa o re mbana mothena o re tswa streaking re ke bona mangata mangolo ke a fumaneng lo ke ile ka latlhegelwa ke ID ke a bona birth certificate bana ba babedi le mangolo jole jalo no re ngwaneso re ke bone lengolo le na le reng ke talbe ka mona ka thoko ke bele ke tshware lengolo le leng me kolani dumela ke na le bana ba bararo e nwa kwa bofelo ngwana o ile a mea kotsing ka di 12 2025 a kena sepetlele o fitlhela a sia lefatshe lena ka 26 12 2025 go fitlhela gona jwale ga re so utlwe letho mme ka baka la bothata bo rileng ra ba le bona re ra thutswa ke masepala jwale ga re ya road accident fund ga re kgone go fumana thuso ga ke tsebe na gobaneng ga le kgone go fumana thuso jwa mme mme ke tla botsa bana ba RAF fa ke bua le bona gore na ba tlhoka eng le eng le eng goba lona ke bona ore le thusitswe ke masepala gore le boloke o tsho jwalo wena mona jwala ke utlwisitse gore na o ne o batla gape gore o thuswe ka eng gobana ga masepala o thusitse ke a tseba gore RAF ga ngata ga e sa kena moo fela ke tla ba botsa mme ke a leboa ga o ngotse ke a leboa ga o ngotse lengolo lena la gago le rona ka mona le re tlhalefisa gore re kgone go botsa gore na he banna motho a ile a thuswa ke masepala go boloka ngwana na lona RAF le ya kena moo na e re ke fumane gape lengolo lena ke gola lena ke la motšha ke moithuti motheo TVET College Thabantsho ke tlhoka thuso NSFAS ke dikgwedi tse robedi ke sa fumane tšhelete na re ile ra bitswa sekolong ra kenyetswa kopano go tlhalosa taba ena ya NSFAS jwale le ka jeno ga re tsebo rona re etsa jwang ke ikemiseditse o ithuta golo e re ke shebe na o ngotse o jwale go ja wa ngola mono wa ngola le gore naano o ile wa kopa thuso neng NSFAS wa etsa jwang wena ngwanaka re ne re tla ke re letse re ba botse o ko ngolle gape ngole ditaba tsago ka botlalo wena Liza ke a o kopatlhe Liza o re ngolelengole taba tsago ka botlalo bane e ka re ore NSFAS e ne se e dumetse ya ba tšhelete ga e tswe kgwedi tse robedi re ngolle gape re tseba utlwisisa gantle re kgone go bua ditaba tse e feleletseng ke a feta moo ke itse wena jwale ke nka mokgatlhelo wa o qetela kwa o qetela ona jwale metsotso e mashomo a mabedi le metso e supileng ka morago ra ya bobedi a mme pina ke monnate a golo pina e binwa ke enco ke bashimane ba ka mane ka Mafikeng ke ile ka ba le bona mane Sun City e banna ntse le gantle ka mono Sun City ke ile ka ba le enco mme pina bona kina mafuso.

Ke lebula holo tau mamedi dumela mamedi tsena tsa hora ya boraro re di qalakatse mananga le moruo komiti ya mano a di tshelete MPC ka bogutshwanyane ya banka ya Risefe itlo phatlalatsa qeto ya yona ya magaogao mabapi le segahla sa tswala mothating ona tswala yo banka ya Risefe e ka dimanga di banka e eme ho dipresente tse supileng ha se gahla sa mantlha sa kadimo se lo dipresente tse le shome fela ne hlano ditsebi di lebeletse hore MPC phamise se gahla sa tswala ka kotara ya presente mme qeto ena ya kajeno e tla nako nyena se gahla sa selemo le selemo sa nyoloha ha lenane la theko la bareki se nyolohetse ho dipresente tse nne fela nne ka kgwedi ya Phato ho tloha ho dipresente tse nne fela ne tharo ka kgwedi ya Phupu. Mokomishinara wa sepolesa sa naha ya tshwere mokobobo Pulane Dimpane o bolela hore sepolesa se tlo fuputsa ka botebo o bolawa ha batho ba leshome le motso kwa Makhutha ka borwa ho Durban phirimaneng e fetileng. Sehlopha sa batho ba ka bang leshome le metso e mene se ne se le moketeng motseng wa Zikho ha banna ba bararo ba hlometseng ka dithunya ba kena jareteng mme ba ba thunya.

0: hlano dumela
1: lena no gilaria tella afternoon drive show
2: sna ke botlhata go wena ntho ya go hlaiswa ho marangrang o le boemombo o sabatleng o hlaiswa go bona na mohlomo o mphuthe ya o di lokela re di sign se di form gore tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke e na le tokelo ya gore camera ya rola kereke e qala gore o batla go hlaya kapa o batla go hlaya ba tle kereke
3: o so hlaya o na le ntho le le timona mono o so wa je le bakae go wena ntsa ga re 8 re se ha se go sha mosebetsing re se go sha ba re re mo ne jo na o tshwana ntse se itse re
2: go thabo ke ba ba ke Fernando Mutu. What's up about your dog?
3: My darling! You say?
2: Wa makalo so di tsa re tso bona tse ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela ta le botlhabo ba itse ha o inkelishwe

0: So I just said, phew! Ke tabile ona o a krona ke tsu ke getse. Pomedi bilela. Yo yo a yo. He? Ba go le le etsa.
1: Re go batla go bona o tsentwa.
0: Bilela ke ga.
1: Jabulela.
0: Wa itse wa itse ba go bilela.
1: Ba itse jabulela.
0: E be tsali ke uto la ba so talk 30 minutes.
1: Ana mana tipe nena ke mametse ka makabela o seng ke ntse ke le maphatepate ka tlung ke utlwa o top 30
0: you don't have that mekhana ke re bathong
1: fresh
0: le ba spinela ya chi
1: sana the pinena ya ho ya chi sama ai ya chi sama ai ai ai ai
0: ke fela wa utlwa e batlang
1: o tsama le mamo
0: sele o tsama le ke raptured roots le BK monalize
1: ai ya chi
0: he izu
1: mana rena wa province ya Freistata.
0: Yo!
1: Ha re tuka malaka.
0: Momedi o tla itutsa mafelo a beke, hona le batho sentse ba tsa ba go sa ditlwa ba le kae. O mamela izulu.
1: E sa lola ka pinena tlo amanta. Umpaketse bodutuwa. Umpaketse modinzi.
0: Eh. Ah, tata ka se.
1: Tlo amanta umpaketse modinzi.
0: Ke se ke ntse jwa. Ke go gutsa ke khotse fetse hona ho.
1: Tsetsa le.
0: E se ke bete.
1: Lo kamera mabengele ra phetse.
0: O tsaja?
1: Kamera mabengele ra phetse.
0: O tsaja lo?
1: Mamela o she.
0: Nka o fa so tletse kina le sona.
1: Mamedi ra phetse.
2: Mzansi. Bohobe ba metsi. Ba bang ba bubitsa le dombolo. Emba, ha o kenya ram. Ah, a isa le dombolo fe.
0: Eh.
2: Eba le dombolo e.

0: mabitso a mangata monne no wa ne o bile le sebo se seholo go holeng ha mmino wa house mare tshona wa house ba mitsa the godfather of house music ba mitsa ka mabitso a mangata ha holo fela ka ke monna bile le sebo ha holo go holeng ha mare tshona wa house music Frankie Knuckles ba shema ma bedile le metse robong re fra le tse hora ya boraro re tshela afternoon drive le tsedi FM le TLB kalabararo le ke na go bitse kolo la masefe
1: go jalo fela mo medi mimetse zinga le shumele metso e me hlano pele re fitla horeng ya bone ra o mema 0860003084 mo hojalo 0797585066
0: re bua ka wena 2026 re bua ka wena hana jalo mametse ka kolo engwe ka tlung o sekolong o officing re bua ka wena selemo sa 2026 empa re bua ka wena dilemo tse mashuma mararo le kapa tse mashuma mane tsetlang dintho tse o di etsang hana jwale diqeto tse o di nkang hana jwale bophelo bo bophelang hana jwale seabo sa bophelo bo bophelang hana jwale generationing ya hao e latelang se tlo ba jwang ditholwana tsa bophelo bo bophelang hana jwale na e tlo ba tholwana tse ntle generationing ya hao e latelang ho ya ka wena ko wena itse bang ko wena ipona na generation ya o e latelang kapa generation tse pedi tse tlang ka mora generation ene wena o leng yona di tlo fola molemo bophelong ba hao hana jwale na
1: tabe re botsang ka jeno e matla haholo wena Tibla me hona le batho belong hore ke ditsotsi o utlisa batho bohloko o tshwara poho o etsa diketso tse leng hore di botlhoko go batho o ngwana o rwaka mme wa hao zoneng ya lona ha tse jwa gae ha o le rata tjena e be le lebo rwaka mme wa hae e mong ke mosebetsing o sebedisa batho ba botlhoko e mong dingata dintho tsena e mong ke motho a e leng hore o na le bokgoni ba hore o ka bulela batho menyako fela hore o ba bulela ka tsela tse leng hore ha di a loka tse ba etsisang dintho tse leng hore le motho a qeta ho etsa ha kgolo gore ke ena yentseng fela ka baka la hore o batla go bule monyako o etsa ntho eo mme ebe ha di hlahe nakong eo ke go sa le monate ha di hlahe mohlang di hlahelang ebe o sia bana ba leng hore ba ipitsa ka lebitso la hao ka tse sa hlaboseng o ba sia ka mathe a bodila ka hanong ba bang ebile ha ba kgone le hore ba kwenye se leng hore ba sutlwa ha ba nahana hore ba ipitsa ka wena
0: bophelo bo bophelang ana jwale bo tlo ama moloko o latelang wa haeno hantle kapa jwang bophelo bo bophelang dintho tse di etsang ana jwale bathong ke ntho tse ntle wa thusa o ka mona le ka mona kapa ke dintho tse mpe diqeto tse di nkileng kapa tse di nkang ana jwale di tlo ama moloko wa haeno o latelang jwang positively kapa negatively hona le dipolelo tse re holang re di utlwa tsa ho thwe lelapa lena le ne le rohakwe gale ka lebaka la diketso tse ne di etswa ke mamang mme re fumana boholo ba batho ba lelapa leo kapa bana ba lelapa leo ehlile ba lebo ba sa tswelle e mong ha ka re wa phapha maona le ntho e tsalang le mmaka le fela le utlose ta le utlile ka yena sa le strate ha o kala ka rona le a hlaisa le hlofela le ga utlo thwa ha ona le mo ilente felletse ke le fela o felletse fela ha o thutu utlo batho ba o le ba jotsa ga nthwena thwa ko ene ne netle ka mamang wa lapa le ga di le montse ngata tse fitileng bophelo bo bophelang di ntho tse o di etsang ana jwale di tlo ama moloko o tlang wa haeno jwang positively kapa negatively kwena bonang ana jwale re re botsa kwena bonang
1: o ke tshwara batho sharp
0: ne raite kula no
1: ke motho a hantle batho e mongore ha ke sharp fela nka fuwa monyetla ka feto
0: ka feto hore bana ba bana ba ka
1: ba be sharp le
0: bo ba be sharp
1: fela ho ye mong e se ile na go se ile motinyane o di entse o qetile mme ha hona go ka fetoa o jwalo a sa lotse jwalo hona le di bully people that have been going to moment in trouble but we sa le leng hore e le di bully ba hlekefetsa

0: Ha matsatsi a 90 o a haba le metsotso e 90 e drama ho SABC 1. Shebella Skeem Saam ka 7:30 uzalo ka 8 o'clock e Generations The Legacy ka 8:30. Sheba coach ya lenano la letsatsi e hlang television o kenele ka WhatsApp ka paka USSD. E ka ba wena mana e time le data letsatsi le letsatsi 10,000 rand beke le beke ka ba o habe mputso e moholo ho 100,000 rand ho na le dipehelo. Shebella o hape le SABC 1.
1: E ka ba ke nyeo ya CCMA, ho thata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlalo ntle le kgang. Client Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Mabidi, ke laboraro la jackpot ya loto. Laboraro lena, ona le monyetla wa hapa jackpot ya loto e lekanyetswang ho 21.5 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi, e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la boraro lona lena ka hora ya borobo mantsi bo SABC 2 fela. O ka ba e mongwa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee wena. Lutho ya naha. Dipapadi tse ngata. Menyatla e mengata. Dimilione tse ngata. Dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Mme di bapale ka boikarabelo. The National Lottery. E tsamaiswa semolao. Kisi zekai.

0: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Afrika Borwa, re tshwanetswe ke ntho tse ntle. Ba re tshepisitse tokoloho, empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantlha. Ha ba mmuso o busang ha jwale, ba sasa ka hare ho mafura. Ka lebaka la bobodu ba bona, re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare, le metsi a hlwekileng. Barutehi ba hloka mesebetsi. Ha hona ditsela. Metseng ya rona ho matha disuriti. Ha hona phano ya ditshebeletso. Re eme ho lekana. Kgetho ke ya rona. Tlholo kapa lefu. Voutela EFF.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophehi le Spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700 ml All Gold Tomato Sauce ka R32.99, o boloka 7 rand ka rewards card. Kapa 500 gram Rama Original 70% Fat Spread Brick ka R26.99, o boloka 10 rand ka rewards card. Ho tloha ka la 22 September ho fihlela ka la 6 October ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
4: A se mo robedi fara metso tsore re libele ho reng ya botshelela mamedi re letsetse 086 3003084 letsa.
5: Mamedi letsa ho bane re fana jolo ka ditekete tsa le CD FM Kufa Gospel Sunday. Ebang o tla be o le teng ka di 4 mamedi. Ka di me ho kilo hapa mamedi ha o hapile o itabolle o hapile mananeo ngama skewa tla fa ba ba munyeta hle fa ba ba munyeta jwale ke ya gospel Sunday me mona he di binitse tlang bila re tlo botsa dipotso tse ba mamedi se lo ga monke hey o mo yeng khotso ga tsaba e hello
6: ke yamet
5: e nda dile kai
6: Watsamalaka.
5: Riteng tatwaka.
6: Amo hao.
5: Ka reng ka robine mina talk. Fela he, o tla bo le teng ka di 4 ka mane ka Old Grace Bloemfontein.
6: Ke ka rata ba teng na se yo, re tlile le ba ke di tlile. Ke sa nne tsikire ka founa ke so go le tlalo tena ka shukulela.
5: Ntatwaka kitse o hego fa tiki tsepedi o tla bo le teng ka kufa. Go tsutsane.
7: Le bo ile ka re le bo ha ba nkhaso khoso o tle bo le kae re tle le kae ha wena ka ro hapile be ke fitileng ha wa wi ha ke wi na ke ya qala o kila bona la ininga di jo le fumba go jile o sa ja.
8: Alala
5: ntse a go brigado do do do
8: do do do ne
5: nana mo
8: fetse do do do alala asa ona ka ena ka khiso sa ola u hle wa potla
5: mo potla ke le ga jana mo yang khatsa
7: a se buli ka
5: re de le ga ma
7: re teng wa la me o bua le tleng khumo le ka blab
5: he ma spuli
7: Hamba
5: na tikiti kwa kitikwa
8: la. Ah, maspuli win last week. Win.
5: Ke ana ka ne ai, mtshile ne ka la tswana.
8: Ro hlaba ka tikiti tse pedi maspuli.
7: Ke dumetse hala hore ke ba tla tikiti wa.
8: Thank you khaitsi da Karim Lebet.
5: O mang khaso?
6: Khotse khotse mo re se le ka.
5: Le ga ntate?
9: Face to Bloemfontein.
5: O tla gona o fitla ka Old Grace ka di font that.
9: Never magikele ke le mo.
8: Mara sabata bona o motho a gospel ke ya o tsiba, o motho a gospel. Ke phela lo wena.
9: Ah, ngwana nne ke motho a gospel.
8: O saba ka tikiti tse pedi sabata. Re lebile a holo fela ngwana mme se ka ba be mo hala fatshe tshwara jwa lo tshwara jwa lo tshwara jwa lo re ka khiso a qete fela yes o sa wile ka sabata o sa tala mo ne ka khiso
5: tshwata le mo
8: okay
5: o meng khotsa
8: halo
5: ha re fete ha re fete
8: a tsa mo fete
5: mo yeng khotsa
8: ditikiti
5: le ga nda di
9: a mo tlile ka
5: u buletse se ya le moya wa tsiba ka tlo feta
9: a se ke tswile ke ya ga ntse
8: ena o motho a gospel ke u bona ku shebile.
9: Ah, oh, ntse tsaka se uka.
5: Are mo fete.
8: Re mo fe. Re mo fe le bo. Yes.
9: Ke ka bitso ke tema ne.
8: Eh bra tema re ra le boela ngwana se ro betsa ka tikiti tsepedi.
9: Okay ba, ke
8: bo wa le. Tsara jalo ska ba be mahala fatse bra tema se ba wile ka yena. Ra le bo. Ke rena ba ho re se ba mamedi ba rona ba ba hlano. Ka double ticket re ba isitse ho le Serie FM Kufa Gospel.
5: Sunday.
8: Ah,
5: mommy di botswa mona he. Me what's a khodi fedi?
8: Oh.
5: A yanga mqibelo ke bontswa ke.
8: 36.
5: How mto eseli gospel. What's a hutse what's a selinto?
8: Ke bana yo.
5: Sentse le bekeno go go ya tla ba sa go bale.
8: Ah, re tla go bala ka December bona
5: ta. Ntate.
8: Tla go bala ka December.
5: Ah, tla ba re sa go bale Mohamedi. Ntle tla be le blow fan teng ke tsaba.
8: Tsholo eh Pastor Sole a rona le ntho blong fane.
5: Mm.
8: A ihlalosi.
5: Motho ba ya long weekend teng, e sentse long weekend, ke re bidikiki e ka mqobela.
8: Jo nna wena.
5: Motho o tsa mao sasa, o hlongke di apago tsa o di felletse ngwane so bane ka mqobela o tla bo di apaga. Ka ntse mang ho sane re ka nna ga ba bona ba sa apaga tsa heritage. Re tla ba bona mqobela ka khufa bidiki.
8: A lo sane ke heritage o tla go batla ho bona wena.
5: Ho go yetsa ba?
8: O tle ntwe tsa.
5: E bense le sampone.
8: Mm.
5: Ele
8: sane ba tla o bona. A ke go tshwanga taba ya pereka jeno bana o sana ba theole. Wena wa ke ene o sa.
5: Ba re wetsa la bang.
8: Ba tla ho bona.
5: Ho na le eng ele mphanyona a ke di apere.
8: Ah, ha o no di apa.
5: Mm, ke.
8: Ha o no di apa.
5: Ah, e bo ke le.
8: Ah.
5: Ai ding ka.
8: Ha
5: o ja.
8: Ke se o bitsa ga ke.
5: Jo.
8: Ha o ja.
5: Ah, enda di. Na ingwana no. Ngwana wa nao.
8: Ba bi dikile mandatu ba le wena o tla re nge bra rofela re nge botshelela ka nnete ka jeno re bile le nane o le matla haholo. Re le bo ha kabelo mabalane. Re le bo interview e matla haholo. Re le bo Pastor Soli o motho. O Pastor Soli le bo. Mme re ananela le mantso re file ngwana off air. Re ikokobetsa ra le.
5: Mo me di ba ba etla go bona hape hosane ha ntate a gatile ka hora bo
8: ya bra. Ke la bo hosane.
5: Ke la bo ne ke heritage day.
8: Ke heritage ke tshaba. Re gabeng he hosane mo riyang teng re bontse.
5: Le ba nyalang he mo me di ha ka nyamela ka jeno. Ha re o tla khutla ga sonta.
8: A sa pegetsa tradition.
5: Ha la la.
8: Lo nyala.
5: Ke na le taba ba ke la.
8: Bye.
5: Bye too.
10: Khone sinte khululwa ye tholweni.

Abantu bona ke dumem kok starter ungayeki ukuthandaza. Sike baphetsa. Lawo ke hwa ibajwa ngwa bona ka re dikarabo ha ditlo sike be wa ema, sike be wa tlohella ho rapela. Letlaba leng. Ha uno khona. Mme pina na ba khutlogalong ya ka jeno ya ratella afternoon drive show re bela khutla pe o sane, o renya bra re a o kopana tifelo ke manane o hla tlatela tshebeletsong ena re se di FM. Ha re suta fela kwa no sente re suthela mo ifo wa lenane la ditaba la matshotlo ke di bona matshela le bo ifo ka ofela ba tla o bea ho renya bosupa bana ba segolela ka letsa tshebetso e monnate ke tseo.

0: και ο Πράιτε Φέλα.
1: Ke metsotso e le shome ka morao ho hora ya botshelela ha ratela pele ka ditaba tsa rona re fumana hore banka ya Reserve e entse phatlalatso ya ho nyolla tswala eo banka eo ya Reserve e kadimang dibanka tse ding tjhelete ka yona ka kotara ya percente e leng 25 basis points ho fihlella ho dipresente tse super filane mashome a mabedi le metso mehlano e leng se bolelang hore tjhelete ya kadimo e tlilonyoloha ho fihlella ho dipresente tse leshome filane super hlano. Sena se tla ka mora kopano ya komiti ya maano a ditjhelete. Ditheko tse ntseng di nyoloha tsa oli ke tsona tse bakileng hore inflation e phahame nakong ena eo ntwa e tswelang pele botjhabela bohare ho kenyeletswa le ya Russia le Ukraine. Ho lebeletswe hore inflation e phahame ho feta dipercente tse hlano ha morao monongwaha kapa mathwasong a selemo se tlang. Re buisana ha jwale le setsebi ditabeng tsa moruo ebile e le morupelli ho tswa Central University of Technology yena ke Ntate Mqinazwe Zwane. Kgotso ho Ntate Zwane ha ro amohela masotlo tshebeletsong ya Lesedi FM. Mohlomphehi, phatlalo tsena ya kajeno e bolela eng ho baahi ba naha ena?
2: Me putso ya hore ke ho ntse e bo fokwa ho le gore na re le ba re ke ka ba ba a hibana ya Afrika Borwa se mo tlo tsi na ho lo ka ba se tsa di tsoka je ke ke banka ya bohare ya Afrika Borwa ha re se bitsi sa hantle ho di ba a ke tsi ba ka di mamang tsa khwa re re rate le prime rate ha ke tsaya sa mane di la pe mane o tla ho pala hore rep rate ke ka di misano percentage e o banka mo haring e ka di mangi banka tsa le tlwaetse ke ka di tsaka mabitso ke di banka tsona ha di adisa ga tshelete ho o ba re e ha ba pile ho a tsitse ho ba le tshelete e le yona e nyu lwa ka 10.7% ho bila mo ho ba di ma ho na ba re re ka fikela mo kitlana e tseng ho le fela ho ba di phaelo ya tsi tla be le ho di mo ha ho
1: Sena se boetse se beha maqakabetseng ha kae re shebile moru ona ha.
2: Ke tlo ba re ke bata tsuleho ba nke ka uno o permission ya moru o ba ne ba tla tsuleho ga ka ditse ba di hloka mme ba tla ela hloko pele ba ka fika teng ka ditshoba ne tsa nne ba go le tshele o ba ba di ba ha o go se bile ha go le ka go mafura ana a ga se ntse ka makuru nya rona e le petrolo ka mo ri le ka teng ne ona le diphatlana tso tsore go di e tlhagape e ka nna ya nyolwa ne o to ba di ba go ba re ke re ba ga gona o finyella ke go tsadika ba tlo tsela di hlokang go ba phile.
1: Re bona mathata tlhaloswa intse e leng 2019 e tswela pele Middle East ha moho le ya Russia kgahlanong le Ukraine o ka tlhalosa habats.
2: Ke ka bolo ke di ya ka go bane. O tla o pula hore rona ha re na yona mmo ya go ke ke se da mafura. Mme ke sa e tsama le Middle East ka di nine tsa bohare bo philima le bo tshabela. Le ena ya Russia le Ukraine di na le tshitiso e teng mabapi le moruo ena e golang e tshwanang le ya rona ya Afrika Borwa ka ho bolela ka dimamatswa sekgowa we are developing economy mme ka hobane ha re na rona monyetla ka bora phitlhelo e hlahisang mafura mme re reka oli e tala ho tswa naeng tseo mme ha re reke ka ranta re reka ka tjhelete ya mose le di-dollar kapa rona di-euro mme ebe ha re fetola ka kwana e tjhelete e ngata haholo mme o a bona gara o tsama jwale ba re le leng ka pa ene tshe ke tsang ka hore ke 5 liter ya khutwe e di tsa le go lo ke ha o itse se teng ya rona e ka ba di kiti tse mbaga o fumana le ne ka ka le o fumana o ye tala mme ha bo so ile ke e tla le ke ka
1: ntate Zwane mo mamidi ke kopa fela hore tshwarele hanyane re tla boela hape re leke ho mofumana ke metsotso e leshome le metso e mihlano ka morao ho hora ya botshelela ho plore lena no lentseng le kena ha jwale ke lena no la ditaba la matshohlo ho le sedi FM mme ha jwale re ntse re buisana le CCTV ditabeng tsa moruo ebile e le morupelle ho tswa university nyane ya Central University of Technology e me re tla boela hape re leke ho mofumana ke metsotso e habang ho ba e le shume le metso etsiletseng ka morao ho hora ya botshelela e re nako ya rona ha ime mona re hatele pele ka ditaba tse ding hape tsentseng di hlaela mme nako ya rona ime mona re lekola ditaba tse amanang le dikgetho.

0: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka nna ne o la meputso le ithommeng pele mzantsi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke. O ka una hula me o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantla. Jalo ka 10 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 1,1999. Le 5 kg ya Goldie Kappa County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka 1,9999 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Di tropa tsa fapaneng, di nako di fapane. Bophelo le bona bo potlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, di tshoka ho fela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digital. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore more le bona ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
2: Ho boneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, di tshoka ho fela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dibehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
3: Na o batla ho haha jwalo ka mpudi, empa ha o tsebe hore o hloka dihlahiswa dife le hore ke bokae? Beha projeke ya hao matsohong a hao ka Bill of Materials ya Cashbuild hore o eletse. Kgetha ho tswa ho template tse 20 tsa mahala le tse lefellwang bakeng sa ho thaela, paving le dintlafatso. Ebile o ka reka plan ya ho haha ntlo o fumane le Bill of Materials. Fumana lenane la dihlahiswa tseo di hlokang bakeng sa projeke ya ho haha ka potlako. Phetha cashbuild.co.za hore o hahe ka bohlale ka Bill of Materials. Cashbuild.
4: Ke metsotso e mashome a mabedi le metsomedi ka morao hora ya botshelela. Ha re tla pele ka ditaba tsa rona tseo re hlophiseditseng tsona tsatsing la kajeno, re fumana hore Masepala wa Lehae wa Mhokare Provenseng ya Free State o tobane le mathata le diphepetso ka morao ba morumuwa wa lekgotla a hape e nngwe ya thepa ya masepala ho kenyeletswa koloi e tsamayang ka ramotse. Sena ho tlalewa e le ka morao ba ka makgetlo masepala o hlole ho lefa ba bang ba batho kapa dikhamphani tse nnileng tsa nehelana ka ditshebeletso masepaleng. Mokga wa EFF o re bothata bona ha bo qale ha jwale, mme re buisana jwale le molekgotla wa mokga wa EFF eo ebileng e le nkgetheng wa ramotse bakeng sa masepala woo yena ke Mme Lesiwe Dipholo. Kgotsa Mme Dipholo, ha re o amohele ho matshwahlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
5: Kgotso Mme.
4: Le hlalosa ha mathata ana a ho se lefuwe ha ba bang ba batho ba nehelanang ka ditshebeletso ho masepala e se hona jwale. Hantle ke bothata bo qadileng neng?
5: Bothata bona mme bo qadile ka mora hore molekgotla e le mme Zingisa Mgauli a ntshuwe ka hara masepala. Mme Zingisa Mgauli o ne a hirile le makhanselara a hae ba ne ba na le company e bitswang Luranet PTY LTD e ba ne ba e hirile hore e ba fe chemicale ya metsi. Mme ka mora hore a ntshuwe hobane yena e kare o nana le qeto le moifo wa hae wa hore ba ba patala ka kgwedi tse tharo, ba ba patala 1.6 million. Mme ka mora hore a tswe ho laba le kontraka e ntjha e ralwang e ne e etswa, ba ile ba khala panel eo. Mme ya ba ba etsa kontraka ya bona e ntjha e moo ho yona technical director ba ne ba mo beeletse ka thoko. Mme ho hlalosa hore tjhelete e kana ka one ba laba le mathata a hore ba patale service provider eo. Yaba tjhelete ya teng e ne le 1.3 million. Yaba e ntse nyoloha mme wa ka o fihlela ba fumana mangolo a tswang khampaning ka mantswe a mang diagenteng tsa bona. O fihlela maobane moo re ileng ra bona mona marangrang koloi ya di-sherifi e matha e nka dikoloi tsohle disebediswa tsa masepala, di-laptop le ntho tsohle dimasepaleng tsena tse pedi e leng toropong ya Zastron le mona Rubele, hobane re la bona dikoleng tse nkuweng go nkuwa le ya majofo.
4: Sena se itlile a majwang phano ya disebeletso ka gare go masepala.
5: Jalo ka ke bua jena mme wa ka ga re na metsi. Re na le matsatsi a mararo re sa fumane metsi. Metsi a rona a tswa ka go fapana ka nkanye ka kwana ka lerateng le Chisantama a dia go fitlha go bona mme ba na le matsatsi a mararo ba sena metsi. Navigation e la gale bona ba na le matsatsi a mabedi ba sena metsi. Gono gore ama gape ka taba ya gore kamane ka lerateng mme wa ka go ntse go sebediswa bucket system mme ga metsi a le seo e ba mathata a fetisisang.
4: Ha re shebile medipholo jalo ka ha le le karolo ena ya lekgotla la motse ke ka gobaneng le saka la nehelana ka keletso ya gore batho kapa dikhamphani tsena tse neheleneng ka ditshebeletso di lefuwe ka nako.
5: Mme wa ka jalo ka ke tlhalosa gore technical director o na sa fuwe menyetla re lekile go lwana ga re ya lwana ka jeno re lwanne re qala go kena masepaleng ona ka 2016. Ne o fitlhela nna ke tswa mare jwale se ke le mogotla no legotla a se ke le the councillor of Kwana district-ing mme ka baka la gobane ke nkgetheng wa EFF jalo kwa majoro wa bonagala o le botlhokwa gore ke tlameile ke bue taba tsena. EFF e itatotse go ntho tse ngata ebile e ne ntse e bula di-case tsa gore ditšhelete tsena tse ntse di sebediswa masepaleng ona di ama motse wa rona di ya o thefola gagolo. Go na le projeke mane ya metsi ya pipeline e tswang Pesley Dam e sebedisitseng tšhelete e kana ka 54 million le yona mme e ntse eme go na le ditšhelete tse sebeditseng mo empa go sena batho ba patalwa empa go sena ditshebeletso ka ra yona mme tsotlhe tseo re ile ra ditlaleya re ile ra bula di-case re na le di-case number ra ditlaleya le godimo mane palamenteng go maloko a rona a palamenteng le mmusong o bogareng re ile ra ditlaleya mme mongodi wa rona wa EFF o ne a bua ka tsona go dikomiti tsa portfolio committees. Ke bua le wena jena mme technical director e leng tate Magajane o suspendiwe ka Saturday council meeting ono o butse ka lebaka la gobane fela mme
4: ka lebaka fela la nako re lebetse nako ya gago.
5: Alright.
4: Mamamedi ho sa le jalo re ntsetsa pele tabena ka obisana le ramotsi wa masipala yena ke ntate Teboho Motshechepa. Khotso majoro.
6: Khotso motswadi wa Khasimbi semoye.
4: Ke tipe e kae e hapueng ke morumuwa wa legotla mme ke eng seo le tlong ho sietsa.
6: A ke lebowe sebudi semoye ke dumedise ba a hika ka karetso ba mhoka ba masipala wa mhokare. Ke tlhalose fela gore taba ena ya thipa e leng gore e hapuwe ke morumuwa wa legotla ke taba e ke itsebileng kapo e re itsebileng ka nakonyana e khutshwanenyana mare he letlhakoro lena la politiki empa he ke taba e se e nkareng fela ka mantswe a makhutshwane re iqetile re ile ra e lokisa ra e tlhama ka la maobane ra robala ditaba kao fela re diqetile ebile go na le payment e re entseng e leng gore re ne re kolota company se tlhalositswe ka godimo tšhelete ka loka 1.3 million re kene go ntse thunke payment arrangement re dumelane le bona le the legal team ya bona mme ga ne re qetela ditaba kapa qetele ditaba ka gore kao fela thipa e leng gore ba e hapile ba tlameya ba e gotlise ka sheko lena pele la ka sheko le dikela mme wa ka ke batla go salosa fela ka bokhutshwanyana gore thipa ga e soka e fitlha matsogong a masepala ke taba e re e sebeditse maobane go ba e qadile ka tsatsi lane ne la manta empa ke tsalo tsena ka ofela mme wa ka hadi ke ketsalo tse leng hore ke na le momori ka hare ke tla mafela ke hlalosa ka bogutshwanyana CPOP le morero re tena se re lokolla kolo ye leng hore ke ne ke tsama ka yona jalo ka akile majoro ke ka moga gore ke bone gore eno a rongweng ke le gotla CPOP le momori ine lo etsa bonnete ba go kuka tipa e leng hore be ke na jalo ka he ya mafelong go tlameya e leng go patalwa basebeletsi ba masepala jwale o ne a tlile a batla go tima monyetla wa gore ebe go ntse o sebetsa go lokisa ntho tseo tsa basebeletsi bekeng yona ena ke ka goo re ile ranka qeto ya gore ke ntshe molaetsa wa gore ga ka lokolole koloi ne ke tsamayang ka yona a tla e tshware gantse re le busy re buisana le dilo ya ga tsa bona go ba kita ba tsene di magotleng a dingeo go fitela bo fungwana thagollo ka ona motsotso ono no
4: fela mo moruo hanya ne fela ge ka re mathata lona le masipala bile ho kae hore le selefe batho ka pa di company tsena tsene helana ka ditshebeletso kana go
6: ba ka tlo ke tlhalose fela hore batho be leng hore ba kolota ke masipala ona wa rona re kolota batho tshelete ka loka 331 million o ka utlwisisa gore re dutse re le masipala go collection ya revenue tshelete e leng gore ga e collecta e akena o percentage tse e leng gore di 29 jwale lebakabaka ke gore re na le batho ba bangata be e leng gore ba kolota ba fanang ka ditshebeletso ga masipala se re sietsang re kena ditumelelanong tsa gore ga re pataleneng ka tsele e jena re tla kgona go patala mosolomong tšhelete ya mofuta o itseng kapo e kana o etsetsa bonete ba go ditshebeletso di tswela pele di fanwa ka gare motse wa borona sepiopio le morero wa seo ke go bona gore lekeno le kenang ka gare go masipala le lenyane gagolo le tšhelete e e leng gore re kolotwa ke baagi kapo ke government department ke tšhelete godimo gagolo e kalo ka 710 million e leng gore ga e ga e fumana kapo baagi kapo botlhe be bangwe ba kolota masipala ba ka patala tšhelete ya masipala ditshebeletso di ka kgona go tswelela pele ntle le gore di fetisee motswadi wa ka so botlhe kao fela be e leng gore ga ba kolota ga masipala ge ba ditumelelanong le bona company ena re e patetse tšhelete kalo ka 500,000 no jena ka December o sale o sa fela o etsa motlhala ge ne re tseba re dumela le gore ga se tšhelete e leng gore re e kolota yona eo fela re kolota le tse dingwe tse ngata go na le tse dingwe tse re sa kgonang o di patala empa se re seetsang re kena ditumelanong le bona gore re kopa go le patala ga kana o etsa bonnete ba go ditshebeletsong tse di tswela pele go ya pele company ena mme waka ga ya terminatewa e ne e na le contract ya 3 years contract ya teng e ne fitlhile pheletsong ya o fana ka chemical ga masipala so ke company tse ngata tse e leng gore sebetsa ga mmogo le tsona motswadi wa ka go na le company tse e leng gore di gana diporojecte tsa gona tse e leng gore ntse ge di patala gantle ka ditšhelete tse e leng gore di tlhwauwe tsa diporojecte di etsala motseng wa nwa mofulatshepe jalo jalo so tshebeletso ga di a ameya gagolo ke ketsalo yona ya mokodingwa wa legotla se e tsagalang ka gare o motse wa go lele a thunya gona jale jalo ka nna a salositsentse re na le bothata ba metsi ba e leng gore bo kadile maoba ke fumane molaetsa maoba empa dipoleke tse gole tse bang di gole jalo ka salositse e ba matsatsi a mangatanyana lebakabaka ke goba ka mane ne ka letamo ka mo e leng gore go tlhatsiwa metsi ka teng purification plant ka puo e adingweng fela mme waka go gauile kapo go lemetse go tshile motšhini o thong ke conveyor belt technical team ke bua le wena gona jwale jena go na le dipati tse e leng gore tse dingwe di tla fitlha ka go sane o seng tse dingwe ba ntse ba le ka go sebetsana le taba eo re a tshepa gore go sane ka bonako tsena tsabe se re tlaleletse go pompa go latela gape go twe ke e fumane monono so ga o mo e leng gore a nngwe ke ditshebeletso tsa mogomiwa wa legotla teng ke tsalo ya gore e be ga tsena phepelo ya metsi ka gantle re ntshitse molaetsa marangrang gotlhe mona re na le mathata a lefifi le legologolo ka gare mo o kare ka mokebelo jalo ka mme a tlhalositse re kokile qeto ge le tsamaiso ya legotla go beya e mongwe wa di-official tsa rona e leng technical director to a suspension ka mora gore motsamaiso wa masipala a re fe raporoto le raporoto ya human rights commission e tlhalosang gore ka gare motse wa masipala wa mokare go na le mathata e leng gore ne re ipeetse kapo re ikaleletse gore tlabe be se re a lokisitse mme o bona etse gore re tloleile wa lokisa go latela nako e ne re e beile sene re sietsa ke ntho o tong ke consequence management sebodi se moyeng ka puo a dingweng fela ya segoo so re mo beile suspensione tse dingwe tsa ditshebeletso di tla kala di tlo fitlha ka gare go baagi ba motse wa mogokare goba jwale re kentse letsogo mohomeng
4: Mashoro ha re phethela o buile ka gore tabena ke mmommori e be mabaka a etsang gore o bolele polelena ke a feng
6: morumo wa ga a fitlha ka gare go di-premises head office tsa masipala ma ileng teng o ile a ya straight ka division ya finance motswadi wa ka a batla di-laptop tsa payroll be e leng gore beaa ke salositse go tlameya go lokisetse basebeletsi ba masipala ba tle ba fumane tšhelete tsa bona ka mantse wa make e ba ngana kokile di-laptop tseo kapo di-gadgete tseo kao felatse ka finance tsa payroll moo e tlamebe re bua taba ye nngwe wa lejena e leng gore go atha ka gare motse wa mogokare basebeletsi ga ba kgotsofala ga ba e le tshebeletsong ga ba e le mosebetsing go pheta ditshebeletso tsa bona jale itse ka mora gore re tlhokomele seo re lekile ka makgetlhokgetlho ka letsatsi la manta go buisana le dilo ya ga tsa bona gore taba yona tse re sekaseke ka pele le pele ya kae kapo kae re ekete ba re sokodisitse go fitlhela e bašwalane go tswalalala bobedi mo re ileng ranka qeto ya gore ga ke re bue le bona morumowa ge ba ne kolo ena ya majogo ge ba ne e leng gore e ne e sa tsamaye beue bakeng sena sa go lele a thunya moo ba di tshware goba
7: ha re utlwe se mme wa ka gena le koloi ene re kopile go kopa o tshware yo ya o phuta dithwini e leng gore e market value ya teng e feta le tshelete e leng go khotwa e batla o hlalositse gore a ho hang yo yona ha re tlhoki ine e tshwere ka mabaka a ya bolela ine e tshwere kae kae gena ha o tshwere jwa koloi yo ntse fana ka ditshebeletso ka Roma Spain so mo mori wona ine le o tshwaga mane ne manyane ntse re tsebe o shapa ba sebeletse ba rona ebe ha wa gotsofalwa ebe ho acha o feta ka mo ileng go ho no tshile ho plan le ka teng hona hona di likurwana mme wa ka ha se la la sechaba general jwalo ka ho tswa ile ke la batho be ke tla ba rutele di professionals ka haru amang a mafapha ile go a teng ke a government amang ile go a sebetsa ha mmoho le masipala ba ntse ba lua maano ana ha se ano la pele lena hona le le le le la feta di beke se fitileng mme wa ka le ile go amana le go tsobe le tshebeletso MP ya ditshebeletso ka hare ho
4: re lebetse na go ha ha ho mhlomphe ka lebaka la nako o tsela na go itlang
7: ke le buile ha ho le se buise moye
4: yo mo mamedi eno re buisana le ena ke ramotse wa masipala wa mogokare ena ke ntatete boho mochichipa mme sena se re beha ntle metsotsong e mashome a mabedi le metso e tsheletseng re ya re lebile gore nyane ya bosupa re nako rona ga eme mona re fetele go mokete monyobo gore fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba.

0: Tseo tsa machaba direbe hantle metsotsong e le shumele metso mihlano re ya re libile hore nyane ya bosupa ho pula hore hore nya bosupa o tla ballwa ditaba mme ka mara ho mo tla fumana lena neola tsa dipapadi le CBD mlefe ho tla hore ke defense o ba re tshwaretseng tsona tsa tsinla ka jeno re buisana le nakwano ha ilava
1: Laba e re ke le bona mo nesu ke re meri tsela mo ipole mamedi mo tla wa tsela tsa lesedi mamedi laba ga go be ke tsela tsa ke la tsadi papadi ka nna no ga bo supa bo tsumba na he ba ha engine ba re ke le tso go tswana tsumba na mme go tlo buisana le mo kwa tlisi le mo tsopuli papadi nya bolo thabo tsenong papadi nya cricket na ga mpeto na le gona go tsena tsa ODI ya di Proteas tsa le Australia at le tsadi ya tsama Facebook le X hashtag and some ikutlo e na le wena he we so tsena tso tle ka nna no ga bo supa ke nyelo wa le kgetse di aka thabiso motlong ke lo bila go lotlela
0: ke le buile ha holo lava ratela pele ka ditaba tsa rona tse o re tlhopiseditseng tsona tsa tsinla ka jeno re fumana hore moemedi wa naha ya America Africa Borwa Leo Brent Bozell wa boraro o re America e keke ya lokolla mabitso a ma Africa Borwa a tla angwa ke dithibelo tsa divisa ho tlalewa ha lefapha la mmuso wa America le rera ho thibela ho nehelana ka divisa ho ba sebeletse ba mmuso e ka tsana le ba ahi ba Afrika Borwa ba emeng ka pele tabeng e amanang le kgapo ya mobu ntle le ditlhapiso ke tse ding tsa ditaba tse rotlang ho fa tsona tsatsing la ka jeno mme hara ditaba tse ding hape tse hlaeletseng tsatsing la ka jeno re fumana hore leqwetha la raditekesi ya tumeng opa Bafana Sindani le boleletse komishiniani ya mahlanga hore o itshetla ka thajana kapa hoba hole le batho ha mmuelwa wa hae e le karolo ya ho phetha taelo ya semoya ya tumelo ya hae mme keke ya fetohela tumelo ya hae Sindani ha teng komishining ka lebaka la ho kula leqwetha la hae advocate Thabani Masuku hale fana ka mabaka bakeng sa hore mamelwa ha bopaki ba Sindani ho busetswe morao o boletse hore Sindani o kgethile ho se phatlalatse dintlha tsa lekunutu tsa ho ba hole ha hae le setjhaba Masuku o hatella hore sena ha se lokela ho nkuwa hampe ka pa ho etsa hore ho fihlellwe diqeto tse mpe ka yena le hore komishini e lokela ho hlompha taba ya Sindani le ha ho fanwe ka dintlha tse fokolang re hatela pele ka ditaba tsa rona moemedi wa naha ya America Africa Borwa Leo Brent Bozell wa boraro o re America e keke ya lokolla mabitso a ma Africa Borwa a tla angwa ke dithibelo tsa divisa ho tlalo ha lefapha la mmuso wa America le rera ho thibela ho nehelana ka divisa ho basebeletsi ba mmuso le ba ahi ba Afrika Borwa ba emeng ka pele tabeng e amanang le kgapo ya mobu ntle le ditlhapiso re manolla ntlha ena le mohlophollo wa ditaba tsa dipolitiki Dr. Ditlhare Rabele. Dr. Rabele, kgotso ha re o amhele ho masotlo tshebeletsong ya le CDFM.
2: Kgotso ke di bone ke dumedise le ba mamedi.
0: Dr. Rabele, ha re qale mona dithibelo tsena tsa divisa di bolela eng ha re di sheba ho ya ka molao wa matjhaba e ka tsena le dikamano tsa dinaha tse pedi na ke se sebediswa sa dipolitiki sa dipuisano kapa ke ketsahalo e ka bang le ditlamorao tse pharaletseng
2: Tjhe ha se ntho e makatsang hono ho etsahala hore ebe dinaha ka ho fapana di hana ka divisa ho dithotse ka hodimodimo pusong ya dinaheng tse itseng empa re bone e tsahala ha holo mo ebang ke dinaha tse holwanwang mme mahlakore boetapele ba mahlakore a lwanang kapa puso ya bohatelli ebe ho tla thwe ha ba fuwe divisa ho ya kae kae e le karolo ya letsholo le mona la bona le ba lebitsang la dikotloqobello kapa di-sanctions ka sekgoo re ile ra bona dinaheng ya embaho ha e tsala ntho e tshwanang empa mabaka a fapana ao go ka teng re hanela batho ba itseng go batle ka gare ho naha me amang ai a utlwa ha le leano ho mhlomong e be le ba etapele ba dinaha ke hore ba kentse letso ho ntse o lwana le tshekifetsong ya ba a hi bana ha ho makatsa ka hore ntse re tsala e mo le e ina le ma ho e ka tsa tsa bo mang ba sa kene ga fela ina ya Afrika Borwa le United States Africa ka nnete ke mofumo funyetsa pere re a tsebe hore na e tsai hang kholo ke hore Afrika Borwa e eme le batho ba Palestina ga se le Israel e ba ha
0: Israel e tsitso ho nne fela ke kopa re tshwarele re lebe mabengkeleng re tla bola re tswala pele
3: Dumelang, di besti. Ke nna Debonairs Chicken ho sa ho real deal loaded ya Debonairs Pizza. Ke tsebahala ka hashtag doing too much.

0: Patawana's Pizza app, ma unlike a real deal loaded at 35 rand 90 fela. Kunale milawana. Tawana's Pizza, try something amazing.
1: Na kontsata hlelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha o lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ntebo, ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo, o le morolo, o hatile topo. Ebe lekunutula ao ke lefe?
3: Lekunutula ka ke Prosaiden. Sehlahiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morolo ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla. Ke ka hona o bonang sefahleho sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le boreledi ka mehla.
2: Ikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosaiden o tla utlwa phapang.
3: Ke nnete. Prosaiden e fumana dikhemisin tsohle naga ka bophara.
2: Prosaiden molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle.
3: Ha e sa re Prosaiden, ha se Prosaiden.
4: Best deals ever.
5: Now wa tseba seo bohle ba buang ka sona. Leba ha OK Furniture hona jwale. O fumane moqeqeqo wa dipoloko tsa 1300. O top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5. Jwale ke 4999. Le Vitas Sleep Zambezi double pay set. Ka 3999. O boloke 500. Disolo tsena di ntle ka ho fetisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture. O fitlhela ka di 11 tsa October 2026. Hona le melawana le dipehelo.
6: Ke metsotso e robedi re ya re lebile hore nyane ya bosupa lenaneo le ntse le kena jwale ke lenaneo la ditaba la matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM. Dr. Rabele, ha re tswela pele o no hlalosa tabena ya hore Afrika Borwa e eme le baahi ba Palestina.
7: Ngwaneso, ke ne ke re ditshoso tsena le hore maAfrika Borwa ke belela hore ke ba boetapele pusong, ke belela hore ho kenyeletswa le moetapele wa mokgao dipolitiki wa EFF ka mabaka ere ya tsebang hore pina ene e tsekwang ya kill the boer, kill the farmer ke pina ya boithabiso ba dipapadi e ne hlaha ka ho mokgao oo. Kore ke belela hore taba tsena di ama bona ka kotloloho mohlomong le mopresidente le motlatsi wa hae fela ha o etsuwa hore batho ba seke ba ya nahe ya itseng ho bona le mabaka a hlakileng a hore ke batho ba hatellang setšhaba mme mabaka ao mmuso wa Amerika o a beyang a gore ho hlekefetswa batho ba maAfrika naga letshololwane la ntshetsopele ya batho ba batsho moruong la BEE le na le kgethollo ke mafosisa a mohlomphe Donald Trump e leng gore o batla ho hanya Afrika Borwa gobane fela e eme le batho ba Palestina kgatlhanong le Israel mme go a bonagala gore dikamano tsena di tla ba bodutu go fitlhela Donald Trump a theoa America e khutlela ho moporesidente a tla amohela hore Afrika Borwa jolo ka naga tse ding e na le maano ao ya sebedisang taba ena ya pina ena gale e binwa dipresidente tse ding tse fetileng ne di sa utlwe e le ntho e tshosang ditaba tsa ntlafatso ya batho ba batsho moruong gale e le teng ga gona baetapele ba ileng ba feta jolo ka bo Barack Obama le bo Bill Clinton ba ile ke ba hanya Afrika Borwa ka mokgwa ona jwale pelelo ya gone ke gore tabataba ke gore America e tseka gore Afrika Borwa e eme le batho ba Palestina
6: go bonagala e ka taba ena ke karolo ya gotlhano e seng e le gale le teng pakeng tsa tsamaiso ya moporesidente Donald Trump le mmuso moporesidente Cyril Ramaphosa ke dintho dife tse golo tse entseng gore dikamano tsena di fitlhe boemong bona
7: a tseba jolo ka se ke boletse ka nnete ntlha e nngwe ke eno ya gore Afrika Borwa e le ya itshwetsa gore e tla ema le batho ba Palestina ba ntseng ba bolawa ba hanya petswa ke batho ba Israel mme Israel ga tse ba re fumena botshietsi ho America le tona la machabeng la Africa bo go le hane le bua maobane puthe ho nyengwe mono America o bontsitse gore Africa bo go ha itse lwanela tokologo ine e tsietsa ke di chaba tsa ke di chaba tsa dinaha tse ding mme ke bitagabello ba Africa bo go hore e tsietse bao ba hlokisang botsitso jolo ka ma Palestine ke bilela hore taba yena se go ba le yona go fihlela go re sethong America e fana ka mo presidente e mong hobane o America e dutse e fetola gona bothata ke bofeng bothata ha se bofeng ke dintho tse ha o le motho ke ngwa dingela go hong ho gao pine ha o thwe kill the boer kill the farmer le ngwana monyane wa itse ba empa ke dipina tse binwang kana kwa dipolitiki ho go sena motho a kareng ke nnete ya seno se wa se bolelang ke empa e le fela go itshireletsa gona hantle-ntle ntho a e tsekang keng Donald Trump mme ka bo madimabe ga se moeta pele a bonalang lefatsheng mona mebuso ya dinaga tse ngata e mo thabela jale ka nako nngwe e ka ba o sheba fela gona Aforika Borwa go na le gore e shebane le dikamano tsa bona le America ga kalo-kalo go na le dinaga tse dintseng tse di na le le setswalle se setla le Aforika Borwa tabeng tsa moruo le kgodisano gagolo-golo e leng tsona tse botlhokwa ka ntle go tse ka go continente ya Aforika jale nna ne ke bone kare taba e ne e batla fela e tloelwe e tla bonagala pele ola gotlisa le ola tebela moemedi wa Aforika Borwa naheng eno e America dikgweding tse mmalwa tse fetileng e tlile o kgatlhanong le mmuso o ne o teng gobane fela tabatabagolo ke yane ya Palestina le Israel.
6: Ha re phethela Dr. Rabele, ha eba boemo bona bo sararollwe ke eng e ka bang kotsi haholo dikamanong tsa Aforika Borwa le America, tshepo ya dipolotiki, kgwebo, matsete kapa tshebedisano ya dinaga tsena tse pedi, mme ke mehato efe e ka bulang tsela ya go gutlela tafoleng ya dipuisano?
7: O tsebe ntho ka sehlohong e tla ba boima ke taba ya kgwebisano goba ha eba dihlahiswa tsa Aforika Borwa di ya dimmarakeng tsa America. America e tla etsa go be boima gore re reke thepa ya bona mme e tla ama moruo wa rona ka mokgwa o makatsanang ga re reka thepa ya ma America e tla Aforika Borwa re tla e reka ka ditjeo tseo di mo golo mme ditjeo tseo ga di fitlha mo di tlo tla nna le wena le moagi e mong le mong goba jale America e tla e batla go iphetetsa fela go ntse o na le monyetla wa gore Aforika Borwa ka dikamano tsa yona le dinaga tsa BRICS le dinaga tse ding tse teng ka go continente ka nako nngwe ke monyetla gore Aforika Borwa e ke shebe ka lehlakore le e leng gore re ka goedisana le batho bana re sa re go tloelwe go hang-hang taba tsena tsa America go di lokiswe fela molemong wa moruo le kgwebisano Aforika Borwa e na le monyetla gore ka kopano ena ya dinaga tsa BRICS ba maatlafatse le go tisa maqhama a kgwebisano ke yone ntho e ka setlhogong ya gore jale tšhelete e ne bang re ne re e fumana ga re rekisetsa thepa ya gone America America e tla etsa go be boima mme ga re reka thepa go bone di tlo ba turu e be di etsa gore ditheo tseo baji ba rekang ka tsona di be godimo agolo moruo o santse o putlame tjena ka mabaka a mangata fela ke kgola go botlhokwa go mmuso o ikeletse gore ba shebe gona ba tla godisana le dinaga difeng ga ntse ba leka gore ba ye dipuisanong fitlhela motlhomong ka mora dikgetho tsa 2029 ga motlhompe Trump a tla ba tswile fela e tlo ba nako e boima gagolo e tla kena ka dipokothong tsa gone re le baji gagolo.
6: Dr. Rabele, re lebotse nako ya gago.
7: Ke lebile ngwane se le ka moso.
6: Mo mamedieng o re buisana le yena ke motlhopholi wa ditaba tsa dipolotiki yena ke Dr. Ditlhare Rabele mme sena se re beya gantle kgutlong ya lenaneo la rona la ditaba tsa tsing la kajeno gopola gore o ka leba mane go www.sabcnews.com e bang o fetiwe ke puisano tsa mananeo a ditaba kwano tshebeletsong ya Lesedi FM. Go tswa go moifo wotlhe motlhophisi ebile rape yo Mokoena motlhaisi ebile Rabosana Madiae mme ra laolelwa gaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke malepantsi jobo rabalelwa ditaba tsa gora le gora ke etsietse mogaladi la ka lebitso ke Kitibone Matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotsong.

0: monelwa
1: ke nako ya laboraro la jackpot ya loto laboraro lena ona le monyetla o hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 21.5 million ena ke tshelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka nna eba wena shebella ketsalo ya ho hulo ha dinomoro ka kotloloho laboraro lena ka hore ya borobong mantsiboya ho SABC o ka nna ba e mong wa bomadimilione le bogadimilione ba latelang ba Afrika Borwa ee wena lotho ya naha dipapadi ke tse ngata menyetla e mengata ha e le dimilione

Mamedi dipapading tsa mohope wa khosafa tsentseng ditswela pele ka mona ka Mozambique re bone makgabane hle ba tswetse pele ho etsa makgabane a majita papading ya bona le Eswatini Mamedi ba hlotse Eswatini ka ntlhatse pedu noto e sale o thagwa mohopona Mamedi ai a majita bona ba itshupa re fela le jwale e le bona ba tsireletsa mohopona ke sa bua ka ho tsireletsa mohopona Mamedi ke tlo buisana le mokwetlisi Thabo Senong ka opolo ga le yena he o ila nako ke sa stopeng sena sa a majita dao se tsuba hantle tjena mme ke a dumela o reke mo batho ba motlotlo ha jwale ka tshebetso ya bahlankana bana ba mokwetlisi mdaka ho ba nejwele ke metheo ya bona mo mamedi ke bona ba ileng ba leotsa bahlankana bana ba hla ba sebeya stopa sena hore ha se fitla matsonga ba mokwetlisi mdaka ka nnete e letswelo pele ya tshebedisano mo entle ya tshebetso entle ya dibapadi tsa rona ha o lekola stopeng sena sa amajita re a tseba ka nnete ba mokwetlisi mo lefintseki le bona bana ba lana ba feta mona Ah, Mamedi ke a o jwetsa. Sehlopha sena sa rona se ba ka tlase lemodimo a tshoma mabedi le jwale se hlile se jere nalane e ntle haholo ha o sheba tataiso eo ba buileng le yona letlhakoreng la bokwetlisi re shebile ntshetsopeleng ya bolo Afrika Borwa. E re ke etse tjena heweso re tlo kopana le mokwetlisi Thabo Senong ka mora nako e sa fediseng pelo Mamedi re tlo utlwa hore na o re tshwaretse dife ho tsena tsa ba ha engine ba itse re ipatla ka hara lenano la tsa dipapadi. Re utlwile re ipatla moo.

0: try something amazing.
1: Hai sane, dilemong tse mashema robong. Ro fa ditaba tsa bohlokwa, ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sa bua. Ro fa lesedi, ro fa nnete e felletseng. Minona, mino wa maiku. Tholo ya rona, e ne ebile e re kopanya. Mantswe a teng moo, ke mantswe a o kekeng wa lebala. Le hona jwale re ntse re tswela pele, ka mantswe ao le paletseng. Le motse mashema robong tsa SABC re re halala, halala, halala, halala SABC.
2: Ka jeno ha ke re bue ka mano a game ya bolo. A jolo ka tsela ya ho laola stoko sa ho ka FNB Speed Point.
3: O nepile. Bakeng sa beng ba dikgwebo ba batlang ho tseba ka stoko sa bona, thepa e rekisitsweng le hore basebetsi ba etsang. Get Paid Plus e o nolofaletsa tseo kaofela.
2: Ba bona hore na ke eng se kenang, se etswang, ke eng se rekisehang, le hore na se rekiswa ke mang.
4: Kena gaming ya ditefello ka banka eo fang taolo e felletseng ka Get Paid Plus ho FNB Speed Point. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
5: Sebidi molefe ka tsa dipapadi.

0: tlhapi e tshwa thaba monna molatokeng o sorile next
1: yo ndate potlaki go thata ka nnete ke elelelwena ka gae mona le nne kore ke nagana ka thata
0: jo ke a o bona ngwana monna empa o se ka nna dumelela mogopolo wa gago monna wa pala ka wena le gara batho mane o ngwana monna ma max mane o tlameya go dula o phamisitse tlhogo le difuba monna ka nako tsotlhe bona ga o ne o le mosadi ne ke tla re o tlamele o di
1: yo ndate potlaki ga tseba ka nnete o bua ga bonogae fela go thata
0: ga ke gane monna ka o fela re imetswe empa ga o batla go tibisa maikutlo a gago max tswa ka tlong ara bosiu monna o bale dinaledi le ngwedi bonngweng ba gago ke yona nako ya gago eo ya go tsholola le keledi ya go tlhokagala e seng mona reng ke monna
1: yano ke a utlwa nnete potlagae ebile ke lebola le keletso ya gago ka nnete pelegale o mametse ka tlhoko
0: jwa lempolelele o jwa ke
1: yo banna o ai nnete potlagae ba tseba a ke tsebe gola ke kalekang motlhomong e tla ga kerekerekere ke a bua mona o tla bo rekelela ka ntho tse sa reng letho fela kena ai ka nete ga ke tsebe ka lekang
0: ga ke mona o wa tlola maxman bua mmele
1: ash okay ai tate potlaki wa tseba mabanyana mona ke kabane le mosadi wa ka
0: e bane
1: e le gobane ke bona ba kena ba kakatletse dijo tse monate o tswa mabenkeleng ge ipotse gona nna ke a bampetse papa ka mafi
0: e utlwang banna
1: a kompolelelen tate potlakise nna ka nnete ke gantle go kgetholwa ka tsela e jwang ke ba lelapa la gago dijong
0: gore nna max ba ja dihele mnqete masutsa ntho tse monate wena ba o fa papa ka lebisi
1: onna we
0: ai kgona man e bona sheba max
1: ntate potlakise
0: utlwa selelo sa gago ngwana monna mane motlhomong phoso fela ke gore ga baka ba o botsa gore na le wena o tla thabela tse o batlileng ka tsona e seng gore ga kalokalo ba o kgetholola mana
1: ka nnete le gana jwa tena ke ntse ke ipotsa dipotso ga ke fumane dikarabo
0: kaekagampe ngwana monna
1: ka nnete ga ke tsebe gona mosadi eno o nkutlwa enye

0: Hey modie mosadi. Kore ke tle ai hloena ka e ka re ke tsama ka hlofatse. Mwana ntse ya joantle.
1: O sisi pati. Ai mwana no wa nduba ka nnete.
0: Ai
1: ke sa tsebona ke etse joang. Fela he ke fumane meriana e metjha ke tla mpe ke emele o bona gore na e be yona e tla etsa diphetho ka pajwa. Empa ha jwale ai.
0: Na ke tshwere nga ka re bonang. Ka paki o etsa halang ka mwana hantle ntle.
1: Se se pati na ke tsebe. Ko renga ka ha e bone letho. A tsama ke sale ke tswa mona ke kena mani ngwana o ntsetswa ditiko tsengata fela. Ai.
0: Ohle. Yo. Na ke. Fela he a re tshepe hore ba tla fumana phoso ka pele ba tsebe mo phekola. Jo he ke wa rite. Ha sale ke tshwara ke hlo ha fanye mpolella tabena go bulela.
1: O ipotse he jalo re nna jalo ka mme wa ngwana.
0: Se
1: ke ikutlwa jwang? Ha ke go ba le bosiu ke tla be ke ntse ke eme ka maoto ke tapa-tapa.
0: Fela go baneng ha ba sa mogo ba tse sepetlele ha ba ntse ba molekola. He, ka nnete o tla dulela o be sale o ntse o ya o dimo lefatshe ka ngwana.
1: O ka bua gape.
0: O ka se kgone ka nnete o dulela ngwana ya o tsietsang bosiu fela wena modiehitle.
1: Le nna ke ba botsise empa he ba mpolelela gore ga o tlhokagale gore ngwana go ba le sepetlele ntle le ga e ba maemo a gae a tla mpefa. Ha jwale tsela ke nne ke mo fe meriana eo.
0: Modiehi. Fela he ke o utlwa mosadi. Mojei. Ke a nahana gore wa tseba gore nna le wena re tswa bokae ya ke re jwane.
1: O se sepati e le gore o ya kae jale ka taba e ha o se gore ke a tseba nna le wena re tswa kae.
0: Mojei. A ke re like ke iponagaditse ka makgetlo go wena gore ke batla.

0: ntho e kang kore tshebedisano mmoho le setswalle se nang le ponaletso e seng molemong wa mang kapa mang empa for molemo wa ngwana he
1: e le gore o ya kae ka tabeno
0: amdiei ka nnete ga ke utlwisise gore na ke gobaneng ga ke tlo utlwa ka fane gore ngwana o tsieditse fela nna o na le dinomoro tsaka ke eng o sa mfoune e le kompolelele gore go etsagalang ka ngwana jalo ka ke le motho wa mme he
1: gona sele tsena ga ke se gore ke go sebete kapa ke re
0: he batho
1: ausi ka nnete o lebeletse gore nna ke o tshepe ka mora go wena o ntshenye lebitso go ntate wa ngwanaka
0: nna
1: o se ke sa o tshepa
0: nna ko o sentse lebitso
1: eya wena
0: ko o sentse lebitso ga ke reng gofane e bona wena
1: o setse batho o sekabaleko a bona yena e o etsang yona o sekebe bele ka motlha wa lora o etsa le o etsa o tlo ntshupa ka monana ka tlong
0: yaka
1: o nana ga ke tsebo wena plane ga ko o bona gore nna le baby dadi ya ka re
0: kabao
1: nana ga ke
0: tseo ska ba tlo mphamisetsa lentswe wena o ne lebeletse hei ngwananyana bone mone o sekaba wa ba wa leka wa tlo iphamisa o tlo mphamisetsa ka lentswe ebile nna ke le ka o ikokobetsa go wena
1: o tlaetsang
0: ntho ya o qetela e o tlamayang gore e dule mo nakelelong ya gago ke ya gore o sekaba wa ba wa leka wa telela mosadi wa baibadedi wa nkutlwa gore na ke reng se ka ba tlo ntelela wena gobane o entse ngwana le monnaka e
1: ke ntse le ngwana le monna gobane monna o na rata hela
0: he wena o reng
1: tswa
0: ngwanaka
1: wa kula and wa tseba gore ga nka founela ntate wa ngwana ena gona jale tsena ka mo jwetsa gore o ntse etsa lerata ngwana a kula a ke tsebene go tlo etsala
0: wa bona ga e ne e se ka ngwana fela gore ngwana wa kula kabe re bua ntho engwe gona jale tsena kabe re bua le ntho engwe mare ke atla
1: moleko

0: go monate ho monyaka le ha batho ba lwana ntse ba bitsana bo baby a o baby kana go motho yo halifile o banana ba ka ke le sepela mabaka le imagine o mothobe o sidile pelo yona o ithobe o ire ka baby ha boelo o tse inolo fetse hona ho ke sa monyaka gaolo ke dikete tse tharo magolo supile mashumi a manana le metso ye mine go sasa ke letsatsi gore o mamele gaolo e latelang eno ya monyaka mamedi ha ke o fe ditaba tsena kganya herbal remedies e thusa bothateng ba mofetshe hlahala le go beya tswekere le high blood taolong o na le bothata ba asthma wa kwalana o hloka kganya e thusa le batho ba nang le mathata segamisa masapo e leng arthritis o na le di-ulcer le di-palsy di tlhoka yona kganya e na le bomme ga baile matsatsing ba mona ba kgathatswang ke di-period pain o thole motho a ikamoile ditshobotsi gona go ka nnete e le molemong wa tlhao fela fela o bone a ikamoile ditshobotsi a jwile swiri fumana kganya he a ose o natefelwe ke matsatsi a go a sesadi e thusa le banta lefole ka ntle le ka gare le mathata a senya le diphio ba na le man power ao he mona he ke kopa bontateleng mmamela gantle e fitlhe gabe ditabe ena tsebeng tsa lona man power e le o sa dithipa tse mona tse nthithi tse sa tsebeng go seya di sa tsebe mosebetsi ga le tlo jesa team o fitlhela boemong bono fumana man power le gape le sa dusubane ga se le eme ga lena mothijo le bata le mona le sa tshwele ke ntla kganya special baby le yona e teng go ka ntsha tshilana ngwaneng ga a qeta o tlhaga le ngwana a nang le leleta le le ngata nako tse dingwe ka nneto le qetelela se le gamme ngwana ke bongata bona ba lona le ngwana o tla tholana ditlapedi ngwana a sa go leng gantle ko o kgathatswa ke manyowa ngwane mongwe ga a gusa tlosa letsweleng o tlhoka go ntsha lebese lena ge ke moo ge kganya special baby e kenang teng ebile e etsa pelo ye tshweu ya ngwana go bana ba sa rateng dijo gogang ga re batlo bona bana ba e kang ba gaelelwa ke phepo re batla bana ba ditshobotsi tsa masea segwasho le sesepa sa nthabeleng di tlosa senyama ebile di fana ka matlhogonono sesepa sa mabusetsa sona se leleka meleko e bangye o setse morago ba batho ba kgona go dula ka wena ba dule ka tlhoo ya gago fatshe di teng Bloemfontein batho batsho mono tshabelo ya motheo pharmacy Thabantsho bahlabani pharmacy welcome ya Lucky Boy Medicine le containing etshweu ha ile ka mona ka Bethlehem kena Bax Cosmetics u boele o re galo di shopong tsa BB Kitchen kiri ka ofela ka mona ka ferry yena ge mba teng mono taxi do pharmacy Peter Marisberg makoti mu ti shop le tsa baganya nomorong tsa 073 525 3583 073 525 3583 motla tholaganya o thole man power o thole sesepa le sehwasho sa nthabeleng sesepa sa mabusetsa le ganya special baby 073 525 3583 ganya herbal remedies
1: Na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pama tsidiswa maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
2: Gauteng, leeto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beeletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng, karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng, ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
0: Khanya Light and Solutions ba utlisetsa ditheolelo tsa di solar system mo solar system ya 6,2 kilowatt o ka irekang ka 82,000 rand fela athe solar system ya 4,2 kilowatt ha jwale ke 38,500 fela bakeng sa dintlha ka botlalo ka taba tsena tsa ditheolelo di nyehlisetso tsena tsa di solar o ka etela kantorong ya bona mane Val Sebokeng Moshweshwe Street Zone 12 kapa o baletsetse mohala le ho WhatsApp nomorong tsa 0617612602 0837462102. Tsena tsohle ke tsho tsona ditheolelo tsena tsa di solar system tsa 6,2 kilowatt le 4,2 kilowatt hopola di tsama le free installation. Khanya Light and Solutions, together we bring light.
3: Bumamputi babela nan tsetsengata ho setlela boikemisetso tjantjello baba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bumamputi moputso wa bona Carling Black Label bir ya semmuso ya FIFA World Cup e etse di so bumamputi Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba di le motse ka tlase ho tse 18.
4: Re mmoho le ntswaki rui ka di motlotlo. Ha ile ya robetse nyena ke bo hlasong ba ha.
5: Di go ya ba di mono.
4: Lesedi FM.

nyenyenyene penalty ye mogopa dikogiana bashanyana ha ke tloa mola ke tla famola didi eta nke kebe ka diwala ha ke tlo jotsa la ile a le mongwa ha eso ke tla hata ka tshetse kwane ba lokale hlanyala magi ha ke meno se tlhabela ke nna mohala ka nwo motho ke se fia maeba le ha ga se fia maba ke se mola se setuna ke modidi ke mohatelo ke semana ile setholo sa kgomo mmatshepiso mohatsa le joni hela ka nqeni nna wa ipaka hatsa gore ke motlokwa ka madi le ka tsohle le ka dikilana le pelo le madi ke bao wa gabo lefu le ka moelo motho kgaitsedi ya banana le bashanyana ke ile ka tlaka tswa ka ntswakana Ntswakilele ntswakilishia Ke nna o sia silwane le saolo ke ngwana mmema mo ha ngwana ntate tshwenyane O tsebe pelo ya ka ha ke bua ka ntate tshwenyane E ya mafi Le baka go ntate ha isa le mofuise le ba di bunga ke tsa mabaka hona vele ka bakela mafokisi mo sebetsi o siyo Commission is a do. Valo kam mau, ki uzip.

Hanela mtswaki, hanela. Nna ke nna nkgono wa bananyana fela nkgono wa kananelo ke ananetswe ratang le re fentse ngwanana fefe ngwanana. Ke difefeletse tsa nkgono ntswaki. Di ile tsa fetiwa dintho ga bua ka re arabilwe ngwanana. Lethabo la mmae ngwananyana tlhafutse ntla mmopo. Fela mekgwa e le ya nkgona ntswaki. Ehe. Nka. Utlwa. Bona. Ha. Hey. Motho motho nyala si nyala si ngwana. Njembana. Ha o sa nje o tla ipona wa ikolota ke bofokoding ba gago le botlhasweng ba gago di ga di kana di sheba papa. Ba go kgetha ko o goga ngwana tshwenye. Lona basadi le ntshebe fela gobane nna le lona re tla kopana le ngopeng gobane ngwale e telele e ka tlola le ngope e khutshwanyane e ka wena. Ke ye ke bone ga o khutlwa bananyana le basadi ba shubile dithebetha ka matso a fitlhile ngwana tshwenyang. Nka. Le pitikeng ke akene.

0: ka nnete mosala di khutsana ha kwate ha ka kwata di ka go balatelea ke di imana ka di ya hlaba ditjotjela ntate motlong o ganna ba metsotso mashoma mabedi metsotso metlano pele ho hora borobong sentse ke kopana le Dr. Tanzi moetlo wa basotho a bohlatswa
1: mehlolo ke di noa mesenene ke batho mamedi e ho fihlela ha kana hlaiswa tsena tsa moetlo he di etsa mehlolo ke be ke fitileng fela ka la boraro wena mamedi ha ke kopana le mme ka mane ka botshabelo re moetlo ba sotho ke ile mane motheo pharmacy ka fumana hlatswa le sejiso di fetile jwale monna ha ba ho hlaka mane ka lesotho a kompontle le hlatswa le sejiso ke tsona fela tse ka nthusang bothate mona ba ka bokampe jwale ka la bone fela mamela wena mamedi na ha bua ka hlaiswa tsena na ore mme o la reka le khombo ya nege khombo ena e tla o thusa e ka bantho tsa ho haditsa mai hantle kapa o belela ore lefule ba ngwa le kula ke la meya editsile ha re mamela na ka la bone fela na ha bua ka hlatswa a bua ka sejiso na ore nge wena mamedi wa ka e motle
2: ona o mbatla o matla moriana ona wa sebetsa ke a o paka ka nnete ke qadile ho nwa maobane mantsiboya one ene ha ke tloha ho lona moo ke qadile ho nwa maobane mantsiboya ho tloha moo ko nwele hape ka jeko lenana mara a ke a ikutlwa hore ke motho ka nnete ke a ikutlwa hore ke motho ke hantle kore ke hantle ha o sana moo o opang teng ho nna mona ke hantle ae moriana onana ke a o paka ka nnete wa sebetsa haholo ke qadile ho nwa maobane mantsiboya ka ona hape letsatsing lena ko ga kwa ha se o be le nako e telele fana fale tjena ga ke bua le wena tjenana ka nnete ke a ikutlwa gore ke motho ke kgona go tsamaya ke kgona maobane ne ke sa kgone le go tsamaya ke fihlile go lona mono ka thata ke sa kgone le go tsamaya ke sa kgone go etsa letho fela ka jeko lena ke batla go utlwetsa gore ae ke hantle ka nnete ko ke hantle ka re ke maaka ka nnete ka re ke leshano moriana o matla goo ka nnete o matla goo ke sitwang go lekanya o a sebetsa haholo jo ke a lebogatlhe ka moriana wa lona ga o nthusitse haholo fela ka nnete o nthusitse ke na le matsatsi a mabedi ko o sebedisa maobane le ka jeno fela gae ka nnete ke phodile mme le mona ke hantle ke monate ka nnete pele ya pele moetlwa
1: wena mmamedi o na le bothata mmeleng wa gago ntho ya o nyolosa ya o theosa mme o ne sa tsebe le o tsamaya fela ga re kopana le ena mono botshabelo ka mora gore a nwe hlatswa le sejiso o utlwa fela na tsatsi le tlhatlhamang o bua difeng ukwa fela tsatsi le tlhatlhamang na o bua lefeng wena mmamedi re boetse re na le khombo yane re khombo ena e tla go thusa ntho tsa gago e ka ba ga di tsamaye gantle bo mosebetsing mane sebedisa le khombo ena ya moetlo wa sotho e bulang ditsela tsa gago a theka kwane ka bolemo 14 re teng mono batho ka mane ka e ka thabantsho Dr. Medzi ha sala morao a tika mana ka tlokolane ka mogotswanang hlatswa ene fedile le khombo di sedi ditenghe e putaletse ba mono ho mme matshepo ka mona ka e ka Bethlehem 5000 supermarket mono he ge teng ka mona ka Bax hlatswa go kwile hore e fedile ke sa isa tsena wena mamedi ha u load geka reka botlolo tse thago tse nne e re ntso thu di fedile o bogwaetse o chechetse mogao empa ho sane ditabateng he ka mono ka Bax a tika mana ka qwaqwa na le dimolo mono re na le Dr. Richard o tswere hlaiswa tsena tsa moetlo a tika mana he ka postroom o ma Sewengel o tla thola kho hlaiswa tsena tsa moetlo Kroonstad African herbal mono re teng a tika mana he ka Klerksdorp African herbal moetlo ba sutu teng Randfontein station station molo mono di ne di fedile empa di se di teng Randfontein mono he re teng ka mona ka roadport e hlatswa ene fedile e fihlile ka jeno lona batho ba khutleng le batla khombo ena moetlo le batla hlatswa roadport mo thanda bandu e se ele teng prince hopisi mono re teng ka mona ka fremegeng ka mo go tshwanang hlatswa ene fedile e se ele teng he lona batho ba mono he Dennis Field ga le la re hela moetlo hlatswa e fedile ka mona e se ele teng he ka mona ka spreadi re teng King Bibi Herbal Store a tika mona ka Maritzburg makoti moti shop moetlo o teng sa strole ge na le ntate tshepang opposite le reng ke mono he stack spreadi pela diroboto mono re teng welcome go kukule gore go setse hlatswa tse pedi fela gitse moetlo ba suteng he Ritz Herbal Store Frankfurt ka mo go tshwanang re teng he ka mona ka Fixburg moetlo o teng Botterville re na le mme Francina bo ka mona ka motheo di ne di fedile di se le teng wena mmamedi ke jetse bothata ba gago le gore na o kae kena WhatsApp-ong ya moetlo wa sotho he 0780 331 20 82 ha ke diphete nkgono bo esa o lo reka hlatswa o lo reka combo 0780 331 20 082 078 331 20 ebe 82 ke tsona he di nomoro tsa moetso wa basotho mentswa ke bo e sahle ha ba lo reka hlaiswa tsena me di ra fella mabengkeleng mona ke tla ba kopana hape be ke tlang kana ko e tshwanang
0: Dr. Tantsi ke le buile bosibu bo botle mongaka
1: ke o taba
0: ha simo he mamedi ire ha ke tloa ka ha bo moetso wa basotho ha bo hlatswa ke fitise ditaba tsena tsa maboloka herbal tonic ke moriana o thusang bakeng sa serame sa masapo le motho ana a kgathatswang ke letshwia o na le mo bothata ba mofisi bo hloka maboloka herbal tonic le ho wena yana le bothata ba hlahala maboloka ebe ha tsukirele high blood taolong le wena ana le mofufutso o mongata o nkgang ha botlhoko o hanang la o qeta o hlapa metsotso e mehlano e lekane o qeta o hlapa o boso nkga mofufutso hape o mona o thungwe motona o hloka maboloka herbal tonic e thusa le batho ba nang le lebanta le fole ka ntle le ka gare le batho ba kgathatswang ke letheka o thole re sa petlelela ke matheka le bomme ba ireng ga ba ile matsatsing be ba kgathatswa ke selune ya thusa go le kgophola popelo le bakeng sa taolo ya dinako tsa basadi tsa go tsamaya digore di be matsatsing gantle ka tsela e matshwanedi le wena yana le bothata ba di alsa e fana ka matla go bontateka ka moreng ena ya o nontse gore he he kwekweditswa melamo ise fedile ha ine le mehleng ya ka maboloka ke ena e tla olwanela gagauane molamo wa tshepe o fedise lenyatso wa fumaneha mani Bloemfontein batho batsu mdaweni multi shop Thabantsho Bahlabani pharmacy Welkom Grace Meds kamane ka Bethlehem ya mani Bucks Cosmetics kwa impilo herbal medicine kena ka mono he ibile ka pa o ba letsetse le o ba WhatsAppela ho +266 500 710 61 +266 500 710 61 li ena ya 078 369 4161 078 369 4161 kapa +266 500 710 61 078 369 4161 maboloka herbal tonic

0: Massimo here, Mayor Florence. Hello. Eh ya ga tola ka go lebohetse ke kopa o tlatla go tloa go sane o fitela ka labohlano o tlola tate ticket ya ha o di phaphusintsa ga sokwana. Thank you mme. Eric Ube, line number 2. Hello.
1: Hello. Lesedi?
0: Ndade?
1: Dumela mme ke kopa ticket bo.
0: O kopela mme.
1: Ah, ke kopela nna.
0: O tsebe tsena tse ke itshwereng ga di angwala ntaba ya ne re e tlhalosang ya khufa pitiki tsena go thule ke fe bomme strictly bomme for fakeng sa pitiki
1: motlhomo
0: mananeng a rona go tla tswa tsane tse ke ntseng fa mo bakeng sa bontate mantsiboya ka six ga re tswa pitika.
1: Alright, ke na le mme phone.
0: Ebe mme o rata o ya pitting up ko wena o ratang ae wa tsa ntho tse dingata. Hello.
2: Hello.
0: E re ba kwale radio. Eish. Na ke lentswe la mme le o ka bola ngwana basadi ntho e je. Koko.
2: Ke na mme.
0: Le kae?
2: Ke tene kae mme?
0: Ba thonki tshege ditekete. Ko ga o batle tekete. O tse se ke nna ntlo le ntlo ba. Ke mang motho e ke bua le ena? Mme? Hello. Ebe o ile kae le? Ene online. Dumela mme. Ke ke mo fete ene wa tsa house work ene bo madi ba bo bokalo. Dumela.
3: Ni ka tsentswa kana?
0: Ke teng.
3: Oh, o tswa ka se. Ke nnete ba tlo ba bua ba ka tikete wena. Ba ka se kae? Nna ke thabile nna nna ho feta.
0: Wa tseba nako e wekeneng tshwantse ke kentse motho a nkang tekete gobane o kena ka nako o ukwang re fana ka ditekete tle se ka nsitelwa o ntshware ga ke sa itse letho ee ena ke efile bomme nke bo go kene mme mono allo
2: a basadi
0: tseba o ntlo o hloka eng ko re la taola tsena sentse dimpontsha
2: lo
0: o botsa o tshwana le motho a botsang a keneng ka butšhari maga ba botsa taba dieta o ntse o bola ke butšhari ntheo ke bua le mang o kae
2: o bua le Metselane Matheo.
0: Metselane Matheo
2: ya mama
0: Metselane ga o so wine bakeng sa ditikete tsa pitiki tse sfileng le mananeng a mang
2: a le letho le se ke le pelo yaka le bohloko ke re gao pitiki ya feta
0: e re ke etse tsena ga tolaka ke nke nomoro ya gao ya mohala ka ya ID ka thoko mme dimakatso Metselane Matheo mphe ID number ka 2.

0: ya le la kabela futha jwala bona ha ke bone ko rata ke mpa fela ke itibatsa ditsiezi le mathata mamedi re ke kene kgwebong jolo ka beti ba ka ba le teng ka kwano ha bo magona sohle
1: Rope, o sebedisa maswala maswana a ona ka mogwa wa tlholego ke bogiana o hlatswa madi o bula methapo ge bua ka magona tsohle o nyolla sesola sa mmele sebe maebongane paetse ngwe tlotla sesola nyoko mmeleng wa gago go sala fela tse lekang goke mmele o di sebedisa bana tsona mmele wa ditlhoka go di bete mmeleng wa gago mone o be ga tswoke ge taolone ga e bolate di a laoleya o phekola mo fese ge bua ka cancer ka mefuta yotlhe ebile gape le botlhokwa gore o ka thibela cancer gore e seke ba bateng mmeleng wa gago o gang jele gape mogiana magona tsotlhe o hlatswa diphio tlhokisa a senya o phekola mafu a dikobolo go a thibela o phekola bathata ba popelo go ya dinako ka mogo sa tlwaelegang o phekola lebanta ka mefuta yotlhe ga e bona le se jeso nka mogiana magona tsotlhe o fana ka takatso ya dijo o kgatholola mmele letheka le opang dikegempe maqeba a sa foleng ka ntlele ka gake mathopa a ditshweletsa magona tsotlhe ke yona tlola go thusa otsoka magona tsotlhe ga o a sebedisa o fumane pheko ao hanghang jale gape ya ke boetsena mogiana wane wa bana o bitswang ntata ise ke magona tsotlhe a bana a botlhokwa golo a thusang bana ka tsilana lelete le lebese e sita le manyowa jale gape mogiana ona o tlo thusa ngwana o ngwana a seke ngwana ka tswang ditlapedi diso le ga ka ba fela magopo a sa tlwaele gangwe ena bono ga a nwa mogiana one wa ntata ise botlhokwa golo gape o tlisa le masapo a ngwana ngwana o kgona go gola ga phetse gantle mmeleng le kelelelong jale gape-gape ge boetsena mogiana wane wa matlho e leng magona tsotlhe a echee bakeng sa bata ba matlho ga e ba matlho ke matlho a go tlhobisang matlho a tswang melaka matlho a lometsang matlho a dulang a le botsikinyane matlho a opang ka mogiana wa matlho o teng wa magona tsotlhe a echee wena motho ya lang ka mogiana ka bata ba letlalo ge na le mogiana wane wa letlalo o bitswa magona tsotlhe skimi gemedi o tlang go thusa golo bakeng sa mathata otlhe a letlalo go gona o tsie ditshuba ba ditatamolo kapa maqeba e ka maqeba a cancer kapa maqeba a mollo le dipalese nka skini gemedi sa se o thusa gagolo bona ge na le mogiana wane wa diketsa le mahlonolo mogiana wa ntobe ntobe o ka e sebedisa e ka ba motho a sebetsang o e batla ka go mosebetsi nka ntobe o e sebedisa motho a ntseng a batla mosebetsi a konke mogiana wa ntobe o ko o tshepe gagolo o tla o thusa gagolo mathateng a mangatangata athe letswai la ntobe ke letswai e letlagolo letswai le tlong o thusa gore ke letswai le tlosang senyama le tlisa mahlonolo go wena le bula masobana a letlalo la gago le phomotsa gantle batho ba tlhobaelang ka moka wa gobela ka letswai le fela tsa go tla botlhotse mathata mangata gagolo jele gape le boetse le fodisa segame sa masapo le theola seteka se le a gatholola le fodisa bokokise ba maoto letswai e la ntobe o ka gobela ka rona ga e balapeng gago mo gore ke ntlo e kgomang nka letswai ya ntobe bana ba go balantle ba phofa le kgwebong ya go felang ka letswai ya ntobe o lo sebedise le letlagolo le bula mo okotsweng ga o tho fela wa go galeletsa gona mafito ka bang a faswa tseleng tsa gago ya ba afita a go gopa empa letswai le le teng letswai ya ntobe ke letswai ya motlholo letswai le ka fetolang bophelo ba gago la le leka meleko yotlhe la tlisa matlho gona la tlhako go nna gago empa tsebisa botlhokwa ke ena go tlhakamane ka doctor makwa tsebiso ya botlhokwa ka go fela batho ba sowetho le mathoko a yona tse bakong ka dithoo tsa godi ena bo 10 re tlang re di bileng October ka dithoo tsa October re tlabege le kamane ka jabuliane molo go tlwa o seng ka gore ya bokobe le fikela mantsi ba ka gore ya botlhano re tlabege le mono jabuliane molo ebe gape ka ditiring tsa godi ena bo 10 2026 jena re tlabege le mane Deep Kloof Square zone 3 mo gape le tetabe go gona teng e tla bentse le godin yona ena ya leshome e tla be le mokobolo ka ditiring tsa godi ena ya bo 10 Deep Kloof Square mme ka dithoteng tlabege le mane jabuliane molo botlhe ba sowetho le mathoko a yona a tlamela a motlo fumana megiana e mengatangata tlo fumana ditshebeletso tsa doctor makwa ke promotion e kgolo e le tshwaketseng tse molemo gole ya doctor makwa mme tabe tsa dintlha le ditlhakiso tsotlhe kao fela ke tlo lefana moko tsa mogala tle le bua le gona ebile gape di na le WhatsApp le tla fumana magona tsotlhe le sega sa disiki le tla fumana mafofela a teng le ona le tla fumana magona tsotlhe a sefuba le fumane ntata ise le mogiana ona wa bana nomoko tsa gona tsa mogala ke 064 948 8339 kapa 064 982 0967 064 982 0967 hi nna mogotsa Dr. Makwatseno le tla fumana mogiana wa dikatlo le mahlo le mogiana magona zotle le fumana mogiana wa ntobe le fumana letswa ile ya ntobe le fumana magona zotle I care le fumana magona zotle skin remedy le tsotle ka ofra le yena Dr. Makwatla ba tenga seqo a tla go pala le no ba ke sa le thusa mara teng otle a rona ke ga ba o na le mathata ho kana le go ne hle e tsa se tswalle se se hulu le magona zotle o tlo bone ha mathata a iphella ha ba motho a kulang go pala le go ne o tlo bone ha tsena tsotle ka ofra di ba ma ebonga ne paetseng se tswaka no mo go ntse tsamo hala tsa
2: 064-982-0969. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha o hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Setjhaba sa Gauteng, re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo, o ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
4: Afrika Borwa e bang sharp. Batho ba ka tlase ho dilemo tse 18 ha ba dumellwa o senwe o ntse o kganna.
5: Hangata re utlwa sena qetellong ya papatso ya jwala ka jeno re beya qalong. Mona South African Breweries, boikarabelo ha se molaetsa fela, ke boitlamo ba rona. SAB Sharp, re dula re itlamme ho nwa ka boikarabelo.

0: Okay, me Malushwane, o go qala lo kena radio mo.
1: Ke qala lo kena radio mo
0: na. A go qala lo kena bile o ha pa tikiti. Moratuwa ke tseno hetse pedi utla bona o tla le mangwa utlwa.
1: Ke le bua mentso a ke.
0: Khotso le thabo ya basadi ke lo ketika ngwane so ke le buile.
1: Ba sadi we, how
0: are you? Sadi, sadi. I am good. Yes. Ke o tloga modi di etsane o moqebelo ke le buile. Thank you, me, thank you, me, thank you, Katolaka, thank you, Katolaka, ke a gola ba ba bidi ba o qetela ke ba. Dumela. Oh oh. Mame di khotso.
2: Hamonati le ka mmentswa ke.
0: Hamonati ke mamotho yo.
2: O bua le mme motshewa le tanta mmentswa ke.
0: Motshewa.
2: Le tanta.
0: Le tanta, jwa lo ka ke ibitsa.
2: La bolong mmentswa.
0: La duma.
2: Lalla.
0: Nkete wa tseba ke mme motshewa o ku beile ka thoko ga tola ka mphe ID number ya hao.

0: Alright, e utlwa itserato la ka mme motsheba ke kopa o tlola ta tikiti ho tlwa ho sane ho fitlala le ka la bohlano le na le matsatsi yao.
1: Ntla ka nama mme ntse wa ke ka be ke le teng mo.
0: Thank you rato la ka.
1: Aweng ba sadi
0: aweng. Aweng. E re ke nke mo mamedi wa ho qetela, tla be ke qetile ngwana tshwenyana. Le sedi dumela.
2: Hello.
0: Hello. Ke mamuti eo.
2: Ke mo sa di deke tsena bua mme.
0: Musa.
2: Eh ya.
0: Libitso le hla lamba seng ke le fe rato laka.
2: Ke sepono.
0: Sepono no mang.
2: Mosodi.
0: Sepono no.
2: Ke deke tsen confidence mosodi ya pa seng.
0: Ee ke o tlo ke tloka libitso le hla lamba seng jwa lo ka o tlo tla ka yona. Ke deke tsen
2: Confidence,
0: Moshodi. Moshodi yadi kapo ya L.
2: Yadi I.
0: All right, rato la ka ikeketse tsena di eketseng kutlose mona kitle mona.

0: metsotso le shumela metse mehlano pele ho hora ya le shume mo haleng kwano ke na le ngaka mofolo. Ngaka mofolo dumela wa mohetse tshebeletsong ena ya lesedi.
1: Dela re ga nna ntjake.
0: Re phetse ntate.
1: Ai ka mahunne.
0: Ntse le ya vang ka moka ha bo phela.
1: Ai nna ntjake ke re tsitsi ka mahu a modimo.
0: Eke ntate mofolo valo ka re kopane e bile o lenga ka tshitsa e bile e le wena ya ikarabellang mono ha bo phela o le mohlahisi a go go fe dikateng tsa se o go tshwaretseng tsona seng bona
1: mntse a di ha ke ka re ke dimedisa ba ga dile ba tsheti ba le seri FM that in la ga she ku mntse a di go bua ka le na ka la bo philo ya le ka le tsika ya ditaba tsenana mntse ke ha ke bua ka re na kala bophelo na kala bophelo ke re na ka le sebetsana ndo e ba lo tsa go khuloka o sa khitse go na tsi go di ba mofuta o se ha ke sebetsa mo kudi ka re na kala bophelo na ka le na le sentsa ntho ngwe le ngwe e dimile ngwa motho e amana fela le bolwetse ba tsatsi ha ke sebetsa mo kudi ha ba le go mo kudi na ona le thokolo siapa ona le di ntho tse mogathatsa mmeni tse amana le bolwetse o tla utlwa ga ditswa e le go ke thokolosi tla e bona ka matlho ga e ba ke sebetsa ka go lelapa epa go na le mothwalo yang ka go lelapa dina ga ke mo sebetsa ka naka dina la bophelo mme ntswake o tla bua ntho nngwe le nngwe e le gore o ba etsa bolwetse a ba tlhaitse makuruti otlhe a bolwetse mme ntswake
0: ke batho ngaka mofolo valo ka gore lenaka lena la le kotsi gagolo ebile le o kgona go bona batho ba bang ba o etse gampe ga e ba o kata o nsebetsa ka lona lenaka le ebe sebile ka moka tsela yona eno sebile o mphatshikeletse obane batho bana ba le tlhophe gampe ba latelela ga o tlhotse yena moithutana ba o latela principal ya bona ge e leng gala dichenical dilemo tsena bjale a sa phesha
1: mntse ke ya rabia ditsina ke nana ke ntse tsa mathata e fetanya re mo tsohle ha ke sebetsa mokudi ka le na ka lena la bophelo ntho e tla etsala go yena mo ke bo paki bo bontsha go du e tla khutela go motho ene se ka ha etsa hala
0: ei
1: ya mntse
0: tshwele go tlile e bile e ka le thusa le motho e bang ke motho a hloho o thole bana le go ba o hlae ka itlolosa bone be ha o sa bona le thodi ditogo di fella mosamo motho a mofuto o bola ha o ketwa mothusa ho etsa la banka ena yena e wa hloho wa moya
1: mentsa ji motho a nang le ne mentsa ji ke na le bahale ba bangata go le mentsa ji ha ke sebetsa motho ba ngona le hloho ha ntsela ha ke mo sebetsa ka le makadiri la bophelo mentsa ji le tabula ne o yime ya hae o tla ba hlahlobe ka yena ka yena e tla ka di motho leng gale ka podimo a hlahloba mentsatsi
0: ei bana ba le sebedisa ngaka mofolo bane le bona ntse bana di ditlholotso jwalo ka bana o thole ngwana etsa mehlolo mona two ke ntse ntho tse makatsang le a sebetsa go bona ka bona le tsela o ba thusang ka yona
1: mentsatsi ngwana le mo di 12 ke a mo sebetsa go itse motho wa mogolo empa ba ka tlase monwana wa mokgwa e leng go ba sebetsa ka teng
0: ei
1: ga ba tlhoke naka la bophelo ba ne le boima bakeng sa bona
0: ei
1: eya
0: ngaka mofolo molemong wa motho ya qalang le go utlwa le ka lenaka lena la bophelo ba kgona go kopana van le wena gobane ka nte batho ba ingwetswe kotlhe batho ba setswe morago e kare bane batho le ba nepola go gong ga bo batho mone o thola batho ba ntse legotla ka wena ba batla tlhoo ya gago fatshe jale ka ga ngaka mofolo o teng bakeng sa tshireletso le go le o e tlana ka ina ntwa ba kopana van le wena
1: mentsa ke sebeletsa mane sebokeng soon fruiting pela go botsa tsa maswini dinomoro tsa ka tsa mogala di re 073 642 1836 tse ding di re 072 066 0655
0: a ko go phethele tsona ngaka mofolo
1: 073 642 1836 ka go ire go mo sebetseng ha o ka mo kamela fela ka sekitse seno sa ha motho ne wela fatse hang hang
0: hebo Mme ka tsela e tjena ha ba tlhoka ho tena le wena ba letse pele ngaka Mofolo jwalo ka o bile o ba file dinomoro.
1: Go jalo nna njalo.
0: Ntate Mofolo o lebohile haholo ho tswa ho ba phela re tla boela re teana hape nna le wena nakong e tlang.
1: Etsi mokgono.
0: Ke o taba. Mamedi, e re ke hate mona.

salamo sadi ke batla ba sadi fela ba nna lona le eme ka ntle ka kwana le tlagejo ena ka sikisi ga salamo sadi a tshe haibe o sa ye ha ke tsebe o tla bo ikolota o fikela kae e o tlale nale le motsi o thua malafa wa thua sala wena gona ka be ke le mo ke di hlwelletse o di mo topo tsena go go kana sentse kukwa go nga se shweshwe fela ukwa ukwa o hanga mona nntsi ha se ntwe ke le nyo ba ke diketso di bua feta mokoko bo he ke o rata ka nti ha ke le thontle le wena ha ke tsebo go bala o soka fitla marula mmono la tlile molala o itse ukwa motho a bile ha ke tsebe le hoje mohlohlo ko mo kana o feta nthaba ya kidimanjago ya papa fela wa ja o ntle le wena a ke ke a shebane go thwe diketso di bua go feta moqoqo e wena le gatola a ke batle magadi magadi ha dintho tse tshwagiyang.

0: me pule mogwega ya happening ticket ya khufa pitiki nana isa le ke ntse ke ka gwala batho ba ka go ba utlwile ke ge ka 10 o letse e mong le mong a ikutlwa go waletsa kana ko eno ha o thola monyetla fela ke tla ukwa mo ko ke nka nomogo ya ha o ka pa line e leng wena teng e be ba he ratola ka ke a itse ke nka ID number ya ha o pule mogwega o etse hore pele ke tshaya monana o bomphile ID number ya ha o ratua wa fela ha jwale re mane ho koria na ija go elo ho kae re ke kutle ka mona ka mohaleng ke bua le batho dumelang batho dumelang batho dumelang bo aleo
1: mela ngana na no mshona na
0: mantho mangupe
1: tari boni ya ka mona ke no ne ha mo ha ki ko se ho ha
0: ija ke mo fukeng ija ke me high nice scouts o tabule he
1: ah o ke ke wa wa wa ke ke wa ntata wa wa ha ki ga ri le ka botsheke
0: ija ke gatola ka me na sa itlwaeleng hampe
1: ha ile hantle
0: thank you mantho mangupe
1: thank you gatua
0: bye yo
1: bye
0: Ne sedi Thank you, Matibello.
1: Thank you, Nyamso.
0: Thank you, Tibi. Ne sedi. Dumela.
2: Dumela, me. Ujere, Koziana, Kijere.
0: Ujere, ulu hukai?
2: Ay, Kijere, kile blom panteni mo.
0: Seba ka se fikle ku fe sona ka kamulao.
2: Buchabela mona
0: ke e mikamau emela buchabela yeno ke a ha o ka o fela go tloa me e qala mo ibile e qetellang teng
2: ya ka ngwana
0: se ke ja
2: ai jawe
0: thank you ratola ka hle
2: thank you mgatwa
0: thank you mele se di dumela
3: go sa mele ta
0: ntate ke teng hle
3: go bua le ntate mo go ina mona Julius Crown
0: e ya kwena
3: I'm
0: not going to be happy. What's that? How about the lady company? Hey, can we? I get a house and what's
3: happiness?
0: Jara Koriana, Jara happiness, and I got Koriana, hey, Jara Koriana, no happiness. Thank you.
3: Thank you.
0: Thank you.
3: Thank you.
0: Thank you. Thank you.
3: Thank you. Thank you.
0: Thank you. Thank
3: Manya
0: nyanya. Ba ga ke batle melemo ya ha o ke batle happiness. Jagang lune. Hello.
4: Anna ke jari.
0: Nta tehle.
4: Ona shem auti twa.
0: Eh.
4: Ke bua le mo go tsama mana na le dipaka tsa mafelo se ke ja ke se man ke bo ke ke man. A ke ntse ke mele hata buke. Le ka mona ka nna le dipaka. Wa bona ke.
0: Ke a bona. Thank you mukotso. E jare gaitsedi ya motho e jare le sedi zumelang al a ke utlwe ka kutle fela ho hemela fono fela ho ntse a le teng hallo
5: re tende kai
0: re teng hle
5: e hle ntswa kana
0: mme
5: e ke le di kopa ho botsa hore na re le di tiketi di fumana ho kae tsa khufa ntho tsa di 26 tsena
0: o hapile kapa o batla ho lo reka
5: Eh, ke a tle mo lotsa re ke da beke a da fitileng. Ke nna mama motau.
0: O no ke ne ho nna matau.
5: Ke o jetse ke ke nwe.
0: Ke kgola o no ha o no sa mamela ho tloala bobedi ka hla ka ga le dilate o tloala bobedi o fitlela la bohlano. Ha bo si bona bo sa bo le mona mama motau wa nkutlwa na kireng.
5: Ke gela teneng ho sane.
0: Le o eh ho sane le la bohlano ba ne moqibelo go na ga be ke di siwa o sireng ga seshweshwe.
5: Ne ke batla ho tsoa ke kholo ke tadile ka la botlhano.
0: All right, ne so di buletse go di dilate.
6: Thank you.

0: Valeu.
1: One thing I am uncool.
0: Au.
1: Mama Hlatsi
0: ikagempo chest room.
1: Thank you, Baba.
0: Re tele kae gatola ka?
2: A tshi batho ka modimo yo nna mo tsi ntate president.
0: Sho nna we. Tshela ke sa motse bi mahlo, mfela ke ne ke tsiwa ke monana le molelela le le sako.
2: Ku vetsa mana ku tiba.
0: Wa tsa u ntjetsa what one tepa.
2: Bona. Ke re bona ke nkhono ma tshetsa ka orange farm, orange ntengate. Ke ntse ke fela.
0: Ma tshetsa.
2: Ma tshetsa ke ke ba kusa ka se hole mogosi ka be ko le tsetsa mampati ngwana o tshwana le nyatsi ya mmae.
0: Eh.
2: Ku jetsa ona tena.
0: Ku ratile wa uba.
2: Kana ho go bodie sa tsinkhala.
0: Le feta la fabia.
2: Thank you,
0: Mia Kesa.

0: tin ke shebile e kruka zdop tsama hantle hle e tsama hantle ngwaneso o le na na langwala mo le kopa tikete ya pitiki ka WhatsApp se se ne ke hloka le ke le utlwe wana ha ise tla ka mona e ka re ke tsaka wa ikwa nye we ntle ha jere bo paki utlwa ho bua mana rimela mentswa ke mogetseng le Qondani ba jari le Bultfontein re go plesie ke hore mo
1: wa ka ke jere ka mona ka forito mo ka mona ka manga u ke principala ya mahodimo e leng siekwi
0: thank you siekwi mentswa ke ke jari le ke le mona fan stand ke di sebo mokati okay sebu ntswa kana Matefo Mosedi Florida Park ke ne ke ntse ke se ke re ke tlodise e ngotsweng mona checkela ka kafena e recorded mo laitsa nako e ngata holo lepsa ha iso ke matatiele ke toropo ntswa ke matatiele ke toropo a heso le mateteng ke lepsa ka lebitso okay lebo e re ke fetise kgwebo metsetsong ene le shume ka morago ga ya leshome le nang le motso le mong ke bone ha ke kgutla mono ntho tsa ka dintshupa go ka e bakeng sa tshebetso ke a lebo
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.

0: na hebo na kanke usupi. Hasimo he ke le bile hlele ga tempopo ka mpho yenu ke ke le butsi le boko so le yemi belo ga ha utwile ke metsotso ya mashwa bidi metsero bompe le ho ra shumele na le metsi mbedi e ke ke bone fela gona ke ya hokae hona le mo ke ya nteng ke bone wa tseba tshebeletswa le sedi e ka mona e ka mane e ka mona ke le sedi ga khufasela ke le sedi re ka mona na ka ho se gorane utlwa.
1: Sekhorani Entertainment and Projects mohole le Sedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona lebo se kgwabela Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Ngwango, Joyous Celebration, Ensemble Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Naoma Bote, mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa 082 365 6565.
0: Ge ka tikiti sa le ha jwale o seke wa iphumana o le kwekwe mona ya morao e sentse e tloa ka sepulo e ipogotsa ha o le jena ebe e ntse re fela ngwe tlwi ra ipogotsa re ke ke nke le kaota hle banna kapa o kae le kaota ke di mmone bodireng ke mmona motho a itsamaelang a le mong jena a itshwaretse koriana ya hae a re o batla rato le jwang ore mpo kgotsofa o bua le bana ba tla tshwa ba ntse ba tshematshema o sa kgomne o sa le mane ke letsetse o sia ka gona ka tlong ntho e a e baleyang ka mo o e batla ka ntle e monnaka he wa jonasa o ne o re jwale o batla o mo lokisetswa ke mane

0: le o mali temba flash cortez wave rider le se di mothabana
1: can I give you justice papa o ba monna
0: mothabane tsolo thank you papa papa de metso se ke na ile hantle ho le shome bo se keng ga mara hora ya le shome le metso medi RQB ho le se di affair a le mong a phofu re ya ho reng ya bobedi abe le tlhara metso se dilo hantle ho e mashumi a mabedi a metso me hlano ka mara hora ya le shemele metso medi re ya batsosa a no boronya 086 a 0086 a 0084 WhatsApp ngo tla kapa o tla romela voice note ho 079 758 5066 o tla tsapola mono he ngwane so hle re ke re utlo rena o tsosa bomang ba bararo fela ka mabitso a bona o ba tsose ka mabitso a bona se ke ile ka bua hle hore e bang hona le a tswalang ka jeno hle e o tsebang tsatsi e letsatsi le haela tswalo ka jeno o tla ke o re tsebisa rena ke mang hle re ke re utlo rena ha o molakaletsa mahlohonolo o reng ho yena motho enwa ya holang ka jeno ke ka mogho ditaba di leng ka teng he mabidi a tlhara metso se dilo hantle ho yele shume le metso mo hlano pele re fitla ho renya pele tla ke re sheba rena history e reng ka di 24 tsa September re tla ofa ditaba tseno mo mamedi metso se yele shume le metso mo hlano ka mara ho ra ya pele re tla kena sehlong sa rona sa letsatsi e se se khutsanyane se mo nna di tsena ro tla o tle re tswe re feta e re tla hle re tsamaya jo le happy tsa rona ya maoto a mararo ka jeno mo mamedi e re ya batsosa re sheba history e bile re ba le sehloho re tsamatsa mafela jwalo ho tlaba monati ya holo neti ya sala ntho di ya tsala tsengata ka jeno e mo mamedi ke shokome ke hlokometse hle hore e bo maspala le mekhatlo mengata ya di taxi ka jeno mo mamedi e hle ba tshwarane le taba tsena tse bohloko tsentseng di etsahala mo teng ba sa di babulauwa ka sehloho re le ra utlwa taba tse bohloko tse etsalang ka mona ka e khuruleni hle taba di ya ka tsatsa mahantle ho hang he mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi le ho tla tswaga dithapelo go utlwile hore ho tla ba lengwe ka mona ka bo Fixback e go utlwile tla ne ke mametse le seri FM o se mona e ba tshege modula studio e ne ba tshege modula studio ka re ntho ditletsela ka Fixback ka mana ba bua le ntate ba ine menyatso e ntho ditletsa tsa ma handle ka nete ne ke hle ke mametse ke ne ke hle ke mametse re na ntho ditlahle ditsamatsa mae jwang e ho tla tshwara ditaba tseno e tsa ho ba tsa ho nena taba ya gender based violence re le ha re tlweleng ho nna re ntse re hlekefetsa hle e ke utlile mosebetsi o tla qala ka hora ya le shome ho se tla qala ka hora ya le shome ho se botla ka ntle se chaba taba ena ke taba e se monate ka jeno e ka etsa halang ho tika NG Kerk Mikeleng e di taba di tla hle di etsa hale jwalo utlile hape ke ka kae bana ke ka kae ka mona ka Bellfontein le teng ho tla ba le mosebetsi o ntsong o tshwana lono hantle o tla qala bo horeng tsa bo borobong seng ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng ho tla boela ho tshwara taba banna ai ke utlwile e ka re go tla chesa ka mona ka nyenka e ke tla utlwetsa e ka re go tla futhufuthumala ka mona ka bo ana le ebitsa ntho yona o tla ba ka bo Honey Park ka bo Honey Park ka mona ho tla ba monnate yaholo o tla ba monnate yaholo nnete ya sala ka Welkom he ya o tlo usane e go tle ntho di ya tsahala ka mono go tla bo tshwere taba tsengata ka mono ka nete e le tsona tsena tsa bo GBV ho re tla di fela e go tlile taba tse jwa lo di tla ba teng he mamedi e ha mana tiwa e go tle mfundis maine kae o tla feta le na mono go be mo nati ya ho luka nete ho tsama yuse di taba ha mana ati ke ona ntho eno mamedi a re le fatse le me ka maoto le re holekane ka tlhekefetso ya basadi le bana holekane ka dipolayano yona ke vose nova hole sadi ya fe
2: dinete
0: wait.

0: William Sejake, Holy City FM, Mahlabo, Nakina Yomorena, Emma Shimia Mabida Missis, Miss Sujale Mamedi, Kamarahora, Yalashemele Missumedi, Reba, Reba Koba, Suwana, Harabasu, Serkeru, Tornan, Tazarna, Samajuanga, Jeno, Sam, Eric Kalagam,
1: Subana Baratella, Denzini, Branfoto, Hono Efa, Mampo Pibetlem, Yalewan Tatua Kabatue. A re khobeng bosibu le bone ke mme mipone ka mona ka Bethlehem e bohlokong tanki ntate
0: mme mipone ke a leboa
2: ntate tsholo dumela ha ke qhobe bosibu le nne malibitsa ka simonye western area ke qhobe bosibu le nne
3: Me o lebe. Ke ga ba tswe go se a ba tswe sa ke mo taung thiti amos ka mona ka petsa na ritz
0: ndade e re rutwa mo hlobo mme o hopotse
2: mme mama hlatsi ka potjo strum
0: oh
2: ke qhobe bosibu le ntate tshulfelo zidikelo ka motse thabong welcome bana ka ofela ba qhobe bosibu le nna mamrena maloka simona son 5 tavanch tatanta se tsholo ke o rata hla
0: kile wile me arutwe manga kwa
4: ke tsholo ke tsosa sabata tshedisi ka versus brone le gauta mavuso ka sosolo le tshedisi bokeng ha batso ba mmele mo ngaphofu ke nang ke hlomedi ka for west danko
0: har le bue
5: tumela tlenta tsholo bua le botata mahala ka mona ka Carlton Village go botsa sabana ba latelang ke ngone ma Maria mahala mane thabatso qwaqwa mkhono mojatso hle mohale mane thabatse u qatla mkhono mmame mohale mona thabatse u qatla qetella ka mkhono dineo mohale mona na tel spray ti gauteng ke a itebuela ntate
0: ntate gwa e fatse ya kakanye
6: na tsolo
0: dali
6: nna ke tsosa bana ba ka thabo di tibo gizina
0: kwalanga di yo haletsa voice note
6: le molekano wa ka tsola ene ba lo ika malaka
7: Virginia, Claria.
0: Khotso ntate Zulu
8: go botsa sa mme Maria Majwang ka mane ka Rice Park
4: ta bagolo ya ka
0: o etsela gore o ga e mothila ntate
8: e be ke re mme mamoloi ka mane ka medal cup ka diplasi qetelle ka morena wa makweteng ka mane ka taung bona ba tswa ke ntate Rampai John Tsimile kwa mafeteng ha patsa Lesotho pela di bonela la Van Road
0: ntate kwa
4: monga phofu ke tsosa le tracker de tra a tsowe le masentle a tsowe ya batso sa ke se foga se thola ka senekane
0: megele wile e be re tla utlwa mo bana ke utlwile e fatse ya holo e ke ke utlwa hala ho hang
5: khotso ke tsolo ba tene ka
0: nare
5: e qobe mesuli me efa e re skeme keme e be ke tetela ka thabang kololo Muruti NJ Kololo ka wimbeke ka mona.
0: Ralewa Muruti makeleketla mo.
9: Mela ndate mongamethe.
0: Ndate hle.
9: O phele hle se ke phetse. ke tsosa ntate Bishop Molefi le ntate Letseba le ga bona re fuwe yena o malutimane bana ba babedi ba mane dikamogeng ke gorisang dikamogeng mona matatie ya leboa mongamete na lo gopola ko lebese
0: o tsondeo Data ke a leboa tlhe ke kopa go tsosa mabandla mabandla Nakane Tami Nakane ke qetelele ka Mamosa Mokgethi ba tsoswa ke Shwalibe Nakane o ka mona ka Top Fontain ya maplasing a Brandfort ha re leboe tlhe mohlomphei wa ka ha re utlwe ka mona
10: kona ka Sprite o tsoswa ke o suwa hae ka mona ka Carlton Field ke ra tsoa mma sebolelo ke heritage tsatsing lena o setsoa ke tsebeng
0: mme ke a lebotlhe ke kopa o tsosa dimpho ruoi moleboheng majwang le manana maikhu maigosho e ba tsoswa ke pitroi o ka velkomo thabong ha re leboetlhe mohlomphei wa ka o tla ba monate ka velkomo ka moo ke lejetse
11: ke re koba bosibu ke kopa o tsosa nnono mokwena ka o lafanakeng Flora Kompi, ka Gauteng. Alice Sebeho, ka Mpumalanga. Batsoswa ke Pulane Modise, Difika Freedom Square. Thank you, Papa.
0: Amanate, Mama.
12: Dumela, ntate Tsholo. Ntate Tsholo, ntse ko mametse ka SABC Plus app. Ke le mosebetsi mona Ficksburg. Ke Dio Morabane. Ke kopa ho mathela ka mane ka Peter Maritzburg. Ke tsose Aletta Fusi Msolodi. Ke ka mane ka Kutlwano. Ke tsose Mhampe Molatudi. Ke qetelle ka Motsitisi Marope ka mane ka Senegal. Ke re batsuwe ba mamele ntate Tsholo. Ntate Tsholo ha re ye horeng ya bobedi ntse ke na le wena. Dio Morabane Ficksburg. Tango.
0: Robs and Robs.
13: Mungabubu, piraji bizi.
0: Ndade.
13: Ula, tapiro munja. Kabulo. Iwiji, chosa iwalu. Ikolewusi. Ikolewusi ule. Ndade chukuro ka stage. Tikatelega ndade buliji. Tamo nyaje maanimo. Fati.
0: Ndate ke a leboa tlhe ke tsosa morena wa makgweteng Gauta Mavoso le Nthabiseng Simama ke mme Masimama ka mona ka Ramolotsi Philjohn Scroon re rutlwe mona
14: kgotso ntate tsholo ke tsholofelo sedikelo mona motshethabong Welkom ke qhoba bosio le mme mamorena maloka a se dula zone 5 Thabantsho ke qhobe bosio le mme mamoloi o dula dipelaneng ke qetelle ka mme Esther Tshwaela o dula mona motshethabong Welkom ke a leboa ntate tsholo kgotso
0: ntate kwa
15: fela kgotso ntate tsholo
0: ntate
15: ya mana re qhoba bosio le tau ka mona sello mo tau ka mona ka sosolo ka mona re patrola ke bole pap ke baxi ka mona ka sosolo thank you ntate tsholo
0: ntate hle Bishop Lechesa o ka Hoffman matolong Mount Fletcher Bishop Mohauntai o ka Roma Lesotho mofumahadi mamphaphathi sekake yena o ka Pretoria ke ntate nthwa bohlokwa sekake e o kwadinyane mane segalabateng re a leboa hle mohlomphei wa ka ha o tsositse batho bana re go utlwa ka mona na go etsa jwang dumela hle
16: Ntate Tsholo.
0: Ngwaneso.
16: Ke batla ho tsosa ndale kuputsa ka mona ka Kruger-Stata. Ke buile ke tsitse la sekhiye le yena ka Kruger-Stata. Ke qetelle ka Sidecatching kwane o ka mona ka Kruger-Stata. Ba tsosa ke ba tsia se tsimane. O tsona mo ke mona ka Kruger-Stata. Ke lebohile ntate Tsholo.
0: Ntate ke lebohile ha holo hle mhlomphe wa ka.
17: Kgotso kgotso ntate Tsholo o jo ntate Tsholo a le lo ga ntate Tsholo. Ntate Tsholo ke tsosa a je mina mkwena ka Kronstadt ka mane ibile o thewetse control nya di ambulance ke tso selele bu mkwaledi kana ma le Frankfurt ke tso sele mamkholo aka Esther kana ma le Frankfurt ke bagani wa di ambulance ba tso soke khanye ka tiso kana ma le Frankfurt
0: Ntate Mohapinyana o ka mona ka Rustenburg o tsosa Madaiki le Manapo e ka tsena le Malfetsane ke ba ha Magele o re batsuwe batho ba nohle o ntsa ena le bona. Ntate Tsholo hle ke kopa o tsosa mme wa ka e leng Ntswaki Nhlapo le molekane wa ka yena ke Gamadi Mothupi bona ba kopelwa ke Birthday Girl e leng Mantja Moloi. Happy, happy, happy, happy. O ka mona ka ha ke bona o ngotse jwang fela ha o ketika monate hle bona ngwaneso. Ntate Tsholo hle kopa o tsosa ntate Thabo Makume e Katlehong le abuti wa ka ke ntate Makotsimung le Mangeleng Mokwena o ka Lesotho le ribe ka mona ka dinoko ka mona ha Mashedi. Ya ke nna Mapula Tshimong Katlehong ha re lebohe hle ngwana morenaka e mong ke yona hle o re o kopa go tsosa bana ba latelang Steve CN Rasta ba tsoswa ke o tsosa Steve CN le Rasta ba tsoswa ke Tshidiso Monyatsi o ka Meloding ho la Virginia ha ga da re re a leboha ke tla ka mohaleng ka mona hle dumela hotso
18: ela Mapula
0: ndade.
18: Ee, ngaka Mokwena ka mona ka bolata thabadi mogodi thabadi matlo o kore ke re sekolanyane ka mole ka lwatlholwane ke re morena ga nthiba ka mole ka mokimbale ka mole ke re matshiro a lekosi ka lagatswana tanki Mongapofu
0: ntate ke lebohile golotlhe morenaka ga ke utlwe ka mona gore na ntho di tsamatsama jwang ae se mono tsholo thebola tlase mona team na ngwana
19: tete tsholo dumela le molebohentomeng ka tumong le parisi ke kopa go tsosa osentebentebe moganyatsi ka Meloding Virginia seithati se batlhe makgetha ka Meloding Virginia se bolele leballo ka vipenare ke lebo ntate tsholo bai
0: mme ke lebohile golotlhe lesedi dumela
20: kwena e
0: ntate
20: a gore ke tla bo ona mrena ka ke se tsame ke me ke le fatlala ka mafatla leng ka mona ke re thale mole se o ke man ro di porto mane ke ka tla ka mpho moraro ke ka mare le ke man ke se ke se ten a ke mo shopo nda ra ba tang to be mo siu ba twa mo di mo ga le ba kwena
0: nda take wa ka dumela hle
18: tsholo
0: dadi
18: luka tsouta bua a gore ke batso se ka mane ka monyakeng ka mane ke tsosa bachana ba ka ba babedi ke sesi tshoute le tiang tshoute Belfontein mona ba ke tsatella ka makhalema wa lekhosi ke a ntse tsholo
0: ntate ke le buile dumela hle
19: dumela ntate tsholo le kae
0: ke phetse mmele ka
19: ke phetse go le mmele go hen ke menka ke mo le pagaisi ntate tsholo ke go pa go tsosa o se se thati se ba se magetha ka Meloding Virginia ntibi moganyatse ka mo ka Meloding Virginia sebolelo le ballo ka tsebeng re penar ke le bonde ke tshobeng tse le monate bai
0: ke le bile me wa ka khotso
21: nna go fo khotso
0: mme
21: nna go re ke mathele western area mole ke malibisa ka western area ke yo o khone ma mothimo khulu office ke ka tele ka Dennis Hadi hona ha e mona ke mama tsatsi yang o ntsana le bona bogolo wa tsile mo lapofo re ke tsaye danko
0: ke le bile me khotso
22: mwana ntate
0: me
22: ke nne mo mokadi ka mwana na ka pali tsuri ba betle me ke kupela ho tsosa wa ne so ma tsaisa ka sori tsileke le mora ka mkhambi ka mwana na ka pulotong de betle me ke hantse ntate
0: me ke le bile a holo hle khotso
23: Ee, le kae papa?
0: Te le kae ntate?
23: Ke nna Mzika mo Mamafubedu, ke tsosa ba e ke tla buang ka bona ba dula gana mona Mamafubedu. Ena ke Chiko Mokwena.
0: Ntate Mokwena, ntate, a ko kwa le sealemoya tle ntate wa ka. Ke na le mathata mo mamedi, ke swae. Raulo tshena he ke la tempo se bina tsebele sunyela sedi metso sunyela le shomele metso robonga pele re fitla o renya pele RQB le mangapofu mphosibina.

0: kamitso ya ka ka meropa e bina mading a ka sitso saka ke matla a ka
1: o le sedi fm re kitika mo re tswang teng o tloha ka mmino dijo le moaparo

0: FM.
1: Ke o taba bana ntse ke bua le mkhosi ya ka bona bana Edwin Magage a khages a o sora ba le gara go ngwanaka le mo pomola man ke bisi o bela tsholo ke go ba le jwa ngwanaka o thewetse bana ntse ke o mametse mo ntse ke bona lona ya tsa tsidira le tshaba na o tla go tebu ga kae Papa de Meso Sikere le hantle ho le shume le mse mhlano pele re fitla ho reng ya pele ke itse hana go e fitla mona tla ke re shebe history ho na re be ya kae ho la mashumi a mabedi a mse mine go dingena ya loetse a we re be ya hona mona ho heritage day tsa tsilena la botshaba e ya mo mabedi selemo le selemo ka di 24 tsa September Africa Borwa e keteka letsatsi la botshaba e mona e kenyeletsa ntho tse ngata e kenyeletsa puo e kenyeletsa nka e be ya jwang ga sesotho e kenyeletsa botshaba tsholo e kenyeletsa dijo hona le mmino ka hare ka mono hona le dibaka hape tseo batho ba ka ditšhakela mo mamedi ba lo sheba ba lo ithuta o mane hona le dibaka tse fanang ka histori gore na baka sena ha se tla ba tjena e ha se tla bitswa tjena mabaka ebile a feng ke tsatsi leo he la botshaba mamedi lena leo re le ketekang ka jeno mme hangata mmuso wa tswa le ona o lo fana ka puo kae kae e mona ha isa le taba ya go motho kwa mogatlo ofeng ha isa batla mogatlo e se batla batho ka kakaretso re ba ketike letsatsi la botshaba bona bana haena ya Africa Borwa go tswa fela rena motho o dumela tumelong e feng kapa o botshabeng bofeng re na le mazulu maxhosa basuthu mapedi batswana o tletse mefutena ka ofela e batho ba ketika ke nona tsatsi leo hemo wa medi la botshaba Heritage Day ka jeno tjena hemo na Afrika Borwa ha e sale le ntse le hopolwa tsatsi lena mo mamedi wa tshebeletso ya le sejwa le motho emong ha ntse ke bua mona ntse re ntate tsholo ntse re nna ha ntse re ka re boshaka Zulu ho etsala ke wangere eya e ke a o neya e hlile ke tsholo walo wa ke qala mane ya khola metso tsungi medi meraro ka mora hora ya le shome le metso e medi e hle ke batla go gela ona tabenyeno ya ka hemo ma medu handle ntsatsi le na pile kwana ene ile letsatsi la shaka ene letsatsi la shaka le na hengwa la mogena e se re mba go tla dintho di hlong fela se re le go tla di hlo mo na re feta e ri ya pile 24 tsa September uno thiki King Shaka Zulu e na go nyane o feta kwana jwale tsa 25 wa mona re tla mmuso ngona wa batho bohle ya bantho di a feta le go thare ha re le sebediseng le lena la botshaba e ke ka mogodi taba le leng ka teng ya mamedi wa tshebeletso e kgolo ya lesedi go tla ba jwalo go tla kwa hodimo le tlase batho ba tla apara meaparo ya bona o ya ka mogomo motho ba tla ngwa apara ka teng e ba tla o tla bo moswa kgomo ntate go tla tswa fela ba o tle bo morepo e ba ba ba tla o tla bo ditshiya ntate go tla ba o be a holo tla go tswa fela go na o lahlela eng ngwanaka ba ba ba agela seshweshwe mona ba agela kobo tsa sesotho ntate tse mabitsobitso e dikobo tsena di na le mabitso bo le fitori e bo le fitori ntate go be a holo go na le bo ropisa motswetse go na le bo thinya monyako ke mabitso a dikobo e ke mabitso a dikobo ga nnete tsa basotho ho tla tswa ho yena ngwanaka e mogo na go tla ka mirithwana ntate ke o tla ka di short pen ke ntate ho tswa ho yena motla kenya sibalanko hlo mona ya le kenye mono sibalanko la noko tshola kenye sibalanko hlo mona yo ho tswa fela e motla kenya masiba a gaka ho tswa motho na o tswege e o tswa fela ho na o ikhabisa jwa ngwanese ba o tle matsoku he Maramana e ba takatake ka hodima dintshi ka mona ga ke tsebe ngwanaka Edwin Magage go na wena o tlo tabotabola dintho jwang ka jenje tsatsing lena la botshaba ese mana eseng le nna ke o tle ka kobo ga ke tlhaa ka nyenga o tlele ka modianyewe ka fa ntse ke re nna langa bavuso ho Lesedi FM Sunday Blues

enwa ke Thabo Segonyane itlophele metsotso ke le shobele msimhlano ka mara hora ya pele o ma medika jeno ke tsa sila botshaba re a tsiba letlatswa ka netike le pote le ka ile a parent hotsa lona le smart baba mbatla phea ntate e batho ba bangata gale kwana ne ba etsa braai ka tsatsi la heritage ba apere ntho tsa bona ntate ba utlwe ntho tsa bona tse smart tseo ba tumeng ka tsona mabedi metsotso ke leshomele mosesiletseng jwale ka mora hora ya pele e bang go na le ntho e le nngwe botšhabeng ba gao mona eo ne o ka rata gore o tle o e fetisetse letlobong lena le letšha e ne ka ba eng mabaka ke a feng e ba go na le ntho e le nngwe eo ne o ka batla go e fetisa botšhabeng bona ba gao o e fetisetse letlobong le letšha e ne ka ba taba e feng e ne ka ba eng mabaka ke a feng ke a kgola go nkutlwile tshebeletso ke lesedi shomele mosesubileng a kemetsotso ka morago ra ya pele

saka ke matla aka. O le sedi FM re kitika mo re tswang teng. Ho tlo ha ka mmino di jo le mo aparo. Tsa ka bo chaba barona bo ri ko tla sifuba ka bona ra di chaba chaba.

0: Monaki Shooter Coombs unale Marcus Harvey Harvey's Prayer imashume ama bidia msimraru na lwena rea horeng ya bubedi ringe kutle ka mona horna umamedi emong yena uri bea jwang ka mona
1: dumela pele moloi ka jeno ho hola pule
0: ke ingila o sele
1: dumela ntate tsulo nna ne nka rata o fetisetsa molokona motjha ore o tsebe ditshomo o tsebe dibo ditshomo jwalo ba hlabolle boko ba tsebe bo dipapadi tsena tsa Sesotho bo ntlamo diketo bo kgathi jwalo ba hlabolle boko ka nnete ntate tsholo ke mema moloi ka mona ka polasing ya Medalkop tanki ntate tsholo ke a itebo
0: ke lebile mme mamoloi
2: kgotso monga phofo
0: dade
2: wa tseba nna ne ke lakatsa ga bana ba rona ba bagwetsana le ba ba hlankananyana ga ka ba rutwa ka dintho tse ba sa tshwanelang go di etsa tse ka re mo dijwa walo gore na dijo tse ba sa tshwanelang go di jana ke difeng ba rutwa le gore na ditlamorago tsa teng na ke difeng jale matsadi ana o sotho ke difitamene ntho tseno mme a kega ke a sheba ke fumana di golofatsa bana bana ba gode ba sale banyane o tshwere ntate matekwa ka mona ka o fula tsepe monga phofo
0: da re tima ntho tse monate wa le re tima divitamine ntho tse monate di otla mmele

0: Love me for me Jamali ho le seria fema le shimele mse seletseng a kimetso so re a horeng ya bobedi.
1: Mela ptitlo mela. Nane nka ka rata hanka. Ba aba go tlo kae? Di jo tsa Sesotho. Mo pa go a Sesotho. Le hore jalo ka ho no tlo se wa ja o yeme o se wa khuta monyako. Ntho tse ntse kgalong go ne di gutle jale bana ba bona jale ga o ba ruta ntho tseno o seke wa ema kapo wa ja o eme ba re na e tla bang ne nka karata ga dintho tseno tse kgaleng di ka tsa gutlela mo bana ba gona jale ba rutwa ga tsona ba di tseba and-e ba di-patters o boela re Thabile Mogala ka mona ka Kruger Stop ka Kagiso tanko
2: ga phofu ga e ne e le nna ne nka ruta moloko o motšha gore o je mantsokwane le matokomane tsala eng kale ga ba ditsebe ntho tse di buang ka tsona banna mme ga re tla fitlha dilemong tsena tse re leng go tsona ke tla sa tsona dijo tse ntse ke buang ka tsona ntate kodisang taemana.
3: Legande to so le kae ke nte bo ile le phallo ka mona ka lo di station na ke katane ka re ba ka bapala tsheko le tjoyi bo le bekege
0: ke ba ho ma be re a le bo hle metso so ke le shebele mse mhlano re a horeng ya bo di tsebeletso ke le serie o ntso ngwe ma metse hle ibe nna hona le ntho e ke tlameha gore ke tlo e fetisa ka kwano ka mona ke tle ke seke ka tloa ka etsa diphoso se ka tloa ka etsa diphoso re ke bone re ke bone na dintho tsa ka di eme jwang e ka re ntse ko tla hantle ka nnete e ka re ntse ko tla hantle. All right re ke bone.

ine le pina ya Loiso le langa mafuso inhliziyo pelo mona ibile inkwekwezi inkwe mponi mabedi metsotso ke mine re ya horeng ya bobedi re le kwala mona la rona ka jeno re tla boela re tiana hape ka gitla ka jeno ya mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi te support ya potela ga e kae ke a ditabentsana tsa Heritage Day ke sa hlaka mona ka nthonga sa hlaka kae kae ka mona sebile ntho engwe mona o tla kena e motshomoratu ya o sa ntse a le teng ya mamedi o tla thewa le wena go be monate ya golo di ya ga mahlatsi di ya ga bohlale di boje di bosoo bane serotswana se teng jwang boo.

Salahan tleke tswa ka pina monate ya Freshly Ground nomvula ba kotsi ya holo ba thewa ka mona ka motsekapa ha re tsiane ka gitla ka jeno tle modimo ke eno a wetse hantle ke a leboga.

0: FM。
1: 好事没事出就不杀生吧，好玩呐。
2: ba bela tsabela tso yela city ha o simo so tlo ke bohlaswe ba ha o le nna ke tisa mantsoe ya no ke tla ke ho ema rumi Afrika borwa ke tla ke phabise matso ho ke tla ke ho hleka mangwana fatse le ba ga masedi mphatlala tsane na le dia meso rabo sa feeling mo gena wa gotso ya ile nga re boloka ya ntseng ga bolokile ya tla re boloka ya ka o sa feeling re tlegele bua mpho ya bophile go ba nnete ke gore ho tsuwa ka jeno ke mo gaufela e ha re robetsegile ga nka qeto ya gore motho o tlabe ya tlhomo sa mong ka gore ya lesome e le gorra ya borobong ya borobedi taba ya go tsuwa yona ka nnete itshetlheile mo gaung ke ka ona ge tlaleboa morena gore a tle re fe monyetla ka jeno gore nna le wena re phele ge be gape re fiwe monyetla wa gore re tle re etse bonnete ba gore tse e bang ga re ya kgona.